music and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asingente,
5: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
6: Jiriel Asingente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapolisan sa Tuboran Police Station, nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.
8: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, Huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pang-apat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Pang-lima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pangkumpuni. Pang-anim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at lokal na opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pang-pito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pang-walo, magdala ng sapat na bilang ng life jackets, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pang-siyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pang-sampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Pang-labing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Pang-labing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipagsapalaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard, Coast Guard Substation, Tuburan.
9: Mayong adlaw mga higala, anianapod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy. Siguraduha nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa membro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbiruhan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9055. 9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 o pwede po kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
10: Isip po sa kaginikanan nga to sa ilahang mga anak, kung tinud-anay ka na higugma sa imong anak, ayaw hunahunaang muhilom rin siya tagaag cellphone. Hunahunaang makaayo ba ni sa bata? Muhilom tod ni, pero makaayo ba ka? Muhilom tod ni, dili na ni muhilak. Pero ang pangutana, unsa kay ipikto ana ugma damlag. Tungod sa kapainangga ang anak dili gay tudluan og panglimpyo sa balay. Muna to mga kabataan karon arang ka bright. Pirti ka bright, pwede kay bang manilhig. At mga kabataan karon pirting mayuas computer. Pwede kay bang manghugas sa plato. At mga kabataan karon pasayawag TikTok. Pwede kay bang taon manilhig sa nataran. Dige kay bang mupili, mupilo sa ilang habol o gunlan. Problema kay na karon. Kung tinanay mo na higugmang mga ginikanan, tudlui ang inyong mga anak. Di lang kayo takutob sa eskwilahan ang atong pagtudlo. Lakip na usabi ha sa atong balay.
11: Oh, ako mga ilan jugok, sorry ka no, nay, pero ako lang ining mention noon. Kanabang mo-abroad yun ba? Bisag gagmay pa kayong mga bata. Mo-abroad yun, biyahan yun ang mga bata kay mangita, yung kwarta. Arang, wa mo magunahuna na mga ginikanan ng imong anak sa usa ka tuig kakita lang nimo pilaka si mana niya biyaan na sad nimo hangtod na gyud budako siya. Wa mo kakita sa resulta na siyang kasing-kasing niya magbuwag yun ang banag asawa kay mangitag kwarta, magbuwag yun sila na po kabuwan o sa itagurha katuig kay mangita yung kwarta para kunos kaugmaon. O niya, nakapangabit ng usa, nakapangabit sa nitong usa. Ana, nayuban wa mangabit, secret-secret lang. Ana, matod pa nila, kinilo lang usa, kinilo. Ayaw lang na ang kuan, sinako. O ana, daghang ing sala nga nahitabo tungod ani niya mga bata, mingaon sa ginikanan, dili kaparaig. Adto na las mga gadgets, tagaan og mga gadgets kay makapalit man kay naa may kwarta. Halasigi anang gadgets, siging gadgets, igadako-dako na gusto untang naiisultis ginikanan, wa diyang ginikanan, adto na lang kuyog sa barkada. Hangtod mga buntis lang sa
12: dili magraduha sa pag-report sa gwardiya, tanod kung sa inyong kapulisan. Panimangno, gikan
13: Pinalagang Mayor mga higala Batanon, Mabtikon. Very humble na itong Mayor mga higala Tuburan Mayor, CD Javante, Dance Mayor's Office, may pagpaminag, may buntag. Yeah, Carlos Vice Mayor's Office mga higala, our ever supportive Vice Mayor.

0: Worldwide. Magandang araw, Pilipinas. Narito ang
1: ikaw, umulabang o nagbisikleta. Kita mo, menor.
2: Coffee shop, may pagpapinag ng punta.
3: That's convenient. Store, no? Diha sab sa... Kididi ang... May ATV mga higala nag-bantay sa tuwang ATV mga Ikson. Labi nang sa to mga tourist police po diha, no? May pagpaminaw, may buntag yung tanan. 11 minutos na naglabay sa nasusos kabuntago mga higala. Arita sa pagbalita din sa Sunstar Super Balita mga higala. Arita mga kingsunan matod pa Duterte laing matod pa ni Duterte laing tulo ang matod pa manubag sa pagpagawa sa dulan 450 million pesos nga confidential funds. Si Vice Presidente Sara Duterte kauban ang duha pa ka opisyal sa Office of the Vice President kung OVP ug ang kanhi hepe sa Vice Presidential Security Protection Group ang manubag matod pa sa pagpagawa sa dulan sa 450 milyones ka pesos nga kantidad sa confidential funds nga gidili sa baga State Auditor tungod sa mga irregularidad atol sa pagpadayon sa impeachment trial ni Duterte ni atong Martes Agosto 11, 2026 si Sailin Del Campo Auditor gikan sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa Commission on Audit Concoa nagkanayon nga dunay aur ang 73 milyones ka pesos gikan sa 125 ka milyon ka pesos nga confidential funds sa OBP ni atong Disyembre 2022 ang disallow tungod sa kuwang sa mga supporting document o ebidensya. Matod sa saksi, nagsumiti ang OBP o mga dokumento alang sa pagpagawa sa confidential funds niyatong Disyembre 2022 diin ang mga pizza niini naguna pa sa aktual nga pagpagawa sa pundo. Gibutyag niya nga naglakip kini sa mga galastuhan alang sa mga kampanya sa kabatanunan bahin sa patriotism, mga Christmas party o guban pang mga kalihukan lakip na ang Partners Appreciation and Night mga higala nga gipahigayon ni ato Disyembre 15, 13 o 17. Ang accomplishment report nga gipasa sa OBP nga to sa COA ICFO naglakip lamang sa paggamit sa confidential funds gikan sa Disyembre 21 hangtod sa 31 tuig 2022. Ang wala giaprubahan nga mga kagalastuhan sa OBP alang sa Disyembre 2022 naglakip sa 10 milyones ka pesos alang sa bayad sa reward nga 34.850 milyones ka pesos alang sa bayad sa reward pinaagi sa nagkalain-laing mga produkto ug uban pa. Ito mga kaigsunan, no? Ang balitas nasyonal mga kaigsunan samtang matod pa DepEd kakuha og labing dako nga bahin sa gisugyot nga budget sa 2027 mga higala. Ang pagpaminaw ng buntag karon diha ni Kapitan Idol Dexter Clarity diha karon sa Mildex Eatery diha sa Tubaran Public Market. Igon ba ni Doc Idol Garner Verano diha karon siyang veterinary clinic diha sa Barangay 5 Tubaran Cebu o diha ba karon siya hangga dormitory sa Greenville Subdivision Barangay 8 Tubaran Cebu. Igon ba ni Captain Joseph de Gracia Aspi mga higala diha sa Aspi Lights and Sounds the Pride of Tubaran diha sa Barangay Caridad Tubaran Cebu the home of Aspi Lights and Sounds. May pagpaminaw ng buntag Captain Joseph Padiglasia Aspi o Mamunina Balsama Bagid Aspi. Arita paghigalas dugang balita gisumiter sa Department of Budget and Management kung DBM nga to sa House of Representatives ni atong Martes Agosto 11 tuig 2026 ang 2027 National Expenditure Program kung NEP nga naglangkob sa gisugyot nga 7.2 trilyones ka pesos nga national budget alang sa sunod tuig. Formal nga gidawat ni House Speaker Faustino Bujidi the third ang 2027 NEP nga gipasalig nga kini moagi sa hugot nga pagsusi aron masiguro nga ang gabatag piso makahatag og konkretong benepisyo sa katawhang Pilipino. Matod niya nga ang budget proposal i-evaluate base sa tulo ka mga pangutana saan mapunta ang pundo ano ang konkretong anong mababago nito at paano ito maparamdam o maramdaman sa ng ordinaryong Pilipino. Ubos sa 2027 ang Department of Education kung DepEd maoy makadawat og labing dako nga nasudong budget nga dunay gisugyot nga allocation nga 976 billion pesos. Ang Commission on Higher Education kung SHED ang ugingon man ang State University og Colleges or SUCs makadawat og 176.5 billion pesos. Matod di DBM Acting Secretary Kim De Leon ang gamaong mga lokasyon nagpamatuod sa pasalig sa gobyerno nga mamuhunan sa labing bililhong kapanguhaan sa nasod ang katawhan. Sunod sa Department of Education ang Department of Public Works and Highways sa DPWH ang adunay ikaduha nga labing dakong alokasyon sa budget nga nagkantidad og 644 billion pesos. Ang gisugyot nga budget sa DPWH naglakip sa 107.4 billion pesos alang sa mga flood control project. Lakip na ang pag-mintinar o pag-ayo, rehabilitasyon o pagpalambo sa mga kasamtangang proyekto og ang or alang sa mga bagong proyekto. Naglakip sab kini sa 19.6 billion pesos sa nga capital outlay alang sa mga nagpadayon nga flood control project nga gisuportahan sa Langyaw nga pundo. Dunay 3.41 billion ka pesos alang sa flood control project sa Metro Manila nga ipatuma sa Metropolitan Manila Development Authority kung MMDA mga higala. Huwag yung pamatagbo mga kaigsunan. Pinilyon gihapon mga higala ang gialukar mga kaigsunan ang mga pundo. Ngadto sa flood control project mga igsoan. Kainig baha mga higala, balason sa tubig sa usalang kapamilok. Matod pang igahin mga higala ning mong binilyon nga kwarta gikan sa ato ang mga buhis mga kaigsoan sa katawhang Pilipino. Igahin mga higala matod pa sa pagmintinar sa mga proyektong kasamtangan na mga higala. Pag-maintaining mga proyekto sama aning mga kadalanan, no, nga abog kayo mga higala gihapon, no? Mga national roads mga higala sa panadihan national kinini ang establishments, no? Apil man na mga higala kana mga tunghan, no? Kana na nga agbag-agi gihapon mga higala sa DP mga igsoon, no? Labiha mga higala, no? Ang kinihinoong hospitalization sa tuang nasod mga higala. Ang Department of Health mo tagihapon mo gidun ta may gitagaag pinakadakong pundo. E mo magida mga higala importante nato in town, no? Ang atong kinabuhi mga higala. Kay wag reserba mga kaigsoonang atay mga higala diha sa atang hardware ato mapalit, no? Once nga ang taong pobreng Pilipino mga kaigsoonan nga way ikapatambal mga higala gumikan sa iyahang sakit mga igsoon, mostly there is ato ang nasod mga higala mamatay na lang nga wag igong insaktong pagtagan sa mga tambalanan din sa ato ang nasod, no? Unlike sa ubang nasod mga higala nga gitagaan yun nilang dako kayong prioridad o dako kayong gibugaton, no? Ang kinabuhi sa usa ka tawo mga higala, no? Naanon mga kaigsoonan nato diha gigahin na nang mga kada mga project mga higala ang karsada, no? Mga road concreting usa para diha mga higala indot maguda kay naman na gitawag pud nga, no? Naman siguro na ikaw, naman siguro na ikaw lang gitawag nila kung may project may budget. Okay mga higala. 19 minutos na nakalabay sa Lasotsos Kabuntagon mga igsoon. Aritas mga balita sa kalambuan sa tuwang lungsod be. Ay porbida mga higala. Uramanta mga kaigsoonan o makapanghingutas mga higala. Makapangaghot ang mga kaigsoonan. Magkuhan ba? Magtanaw sa kantidad sa budget mga higala. Trillion, billions mga higala. Ba't ugma sakit ang mga kaigsoonan na ata nag sana kanang gitawag sa Tagalog og nag-aagaw buhay ba anatas mga ospital nag-apas kasi imong ginhawa sus bisag ventilator mga higala ipaslak, no, sa kinini ang baba nato aron malugayan para tong ginhawa mga kaigsoonan. Wa gyud mga higala dapat unta ka na mga district hospitals gahinan gyud unta nag mga ventilators mga higala do mahal man gyud kay na mga kaigsoonan pero pila ra man siya, no, pila ra may kantidad ana ikomparar aning binilyon og trinilyon nga budget mga higala. Okay. Kinabuhi, good nung tanas tao, mga Ikson. Namorom gyapon, blood control, mga higala, imanhiman, babungka gyapon, bato gyapon paingos mga tao, inigba, patay gyapon, mga Ikson. Marita, mga higala, ni Matod pa, mga Kiksonan, din his ato mga balita, sa kalambuhas, lungsod, suburan, tuburan, PNP, o plan bakal, sita, gihingosgan, mga higala. Padayon ang Tuburan Municipal Police Station sa pagpatuman sa Oplan Bakal Sita, isip kabahin silang proactive ang mga lakang aron na mapugnan ang kriminalidad. Mapadayon usab ang kalinaw ug kahapsay ug masiguro ang seguridad sa mga residente. Kabahin sa mga operasyon ang intensified police patrols ug inspection sa mga strategic areas sulod sa munisipyo. Tumong niini nga mapalambo ang police visibility, mapugnan ang posibleng kriminal nga kalihukan ug masiguro ang pagsunod sa mga kasamtangang balaod, lagda ug regulasyon. Gipasiugda sa kapulisan nga ang formatod pa sa kapulisan nga ang kanunay nga police presence importante sa paghatag og mas luwas nga palibot alang sa mga residente, motorista, negosyante ug mga bisita sa Tuburan. Ang maong mga paningkamot kabahin sa palayong commitment sa Philippine National Police sa crime prevention ug pagpaligon sa peace and order pinagi sa responsive ug community oriented policing. Gihangyo usab sa Tuburan Municipal Police Station ang gapubliko nga magpabiling alerto ug mapanok kadun ug kanunay ug kung adunay makita nga kahimtang o kalihukan nga makapabalaka sa seguridad sa komunidad, gidasig ang mga residente nga ipahibalo kini dayon sa pinakaduol nga police station o sa tukmang otoridad o sa mga kapulisan. Pinagi sa pagtinabangay sa kapulisan o katawhan, mas mapalig-on na ang kaluwasan o seguridad sa tibuok komunidad. Ang mensahe sa Tuburan Municipal Police Station, magtinabangay kita alang sa mas luwas, malinaon o siguradong Tuburan, mga Ikson. Kato mga kaisunan ang hindi mga higala mga balita karon mga higala sa kinini ang anti-criminality prevention mga or kinini ang criminality prevention mga higala or crime prevention mga higala criminality prevention ba crime prevention mga higala o anti-criminality strategy mga higala. Okay mga higala, arita mga kaisunan ang mga balita sa mga strategiyas ng kapulisan mga higala pag protiher natong mga Tuburanon mga Ikson. Laing balita maghigala kapulisan sa mga tunghaan sa Tuburan alang sa siguro nga kaluwasan sa mga tinunan. Gihingusgan sa Tuburan Municipal Police Station ang ilang police visibility o security assessment sa mga eskwelahan isip kabahin sa paningkamot sa kapulisan nga mapadayon ang usa ka luwas o siguradong learning environment alang sa mga estudyante, magtutudlo o school personnel. Ang gamaong kalihukan nga gipahigayon sa mga personnel sa Tuburan Municipal Police Station ubos sa pagdumala ni Police Major Geoffrey Grande, Chief of Police sa Maongga Lungsod. Kabahin sa Maongga kalihukan ang pakigpulong o koordinasyon sa mga school principal o mga ginikanan aron na hisgutan ang mga concern kalabot sa school safety, emergency preparedness o practical nga mga pamaagi sa crime prevention. Matod pa usab sa maongga dialogo nga ang importansya sa padayon nga o ingon pa bukas nga komunikasyon tali sa school community o sa Philippine National Police aron mas dali matubag ang mga isyo sa seguridad o malikayan ang kaposibleng mga insidente sulod sa palibot sa eskwelahan. Pinagi sa mas makita nga presensya sa kapulisan or visibility sa tuangga PNP sa school premises. Gipasaligan ang mga estudyante, magtutudlo, ginikanan o uban pang miyembro sa academic community nga andam ang kapulisan sa pagtabang sa panalipod sa ilahang kaluwasan. Ang gamaong inisyatibo nagpakita usab og kamahinungdanon sa community oriented policing diin ang kapulisan makigtambayayong mismo sa mga eskwelahan ug komunidad aron mapalig-on ang pagsalig operasyon sa publiko. Nagpadayon ang Tuburan Municipal Police Station sa pagpalig-on sa koordinasyon uban sa educational institutions ug community stakeholders alang sa mas luwas nga mga eskwelahan ug mas malinawon nga palibot sa pagtuon sa hiniusang paningkamot sa kapulisan, eskwelahan, mga ginikanan ug komunidad. Mas mapalig-on ang proyekto proteksyon sa mga estudyante ug ang paghatag og luwas nga nga lugar nga makatabang sa ilang edukasyon ug maayong kaugmaon mga igsoon. Mga to mga kaigsoonan sa tuwag ka pagkabalita sa habig sa tuwang tuburan PNP mga higala samtang mga kaigsoonan wag tuon chikpuin sa tuburan PNP aron sa pagpugong sa kriminalidad mga higala nagpadayon. Ipahingusgan o gipakusgan karon sa tuburan Municipal Police Station ang ilang chikpuin operation isip kabahin sa padayong ga paningkamot sa kaprisan ng mapaligon na ang kalinaw o kahapsay mapugnan ang kriminalidad o masiguro ang kaluwasan sa mga motorista o publiko. Ang operasyon gipahigayon sa mga personnel sa Tuburan Municipal Police Station ubos sa direktang direktang pagdumala ni Police Major Geoffrey Grande, Chief of Police sa Tonggal Lungsod, pinagi sa mas aktibong presensya sa kapulisan sa mga dalan. Gitutukan sa operasyon ang gahugot nga pagpatuman sa mga balaod ug regulasyon sa trapiko, ingon man ang pag-verify sa mga gikinahanglan mga dokumento sa mga motorista. Kabahin sa usab sa tumong sa checkpoint sa pagtabang sa pagpugong sa pagdala lang sa mga ginadili o illegal nga butang isip lakang aron na mapanalipnan ang komunidad batok sa mga kalihukan nga mahimong hulga sa kalinaw sa seguridad. Gipasiugda or matod pa mga higa sa Tuburan Municipal Police Station nga ang gamaong operasyon dili lamang usa ka pamaagi sa pagpatuman sa balaod kundili usa-usab kini lakang sa pagpaligon sa proactive police presence o paghatag og mas luwas nga palibot alang sa mga residente o mga biyahero. Ihangyo usab ang gapubliko, ilabi na sa mga motorista nga mutuman sa mga balaod sa trapiko, magdala sa hustong mga dokumento o makigtambayayong sa kapulisan atol sa mga checkpoint. Nagpadayon ang Tuburan Municipal Police Station sa pagpaligon sa ilang mga preventive o law enforcement efforts arong mapadayon ang kalinaw mga igsoon kahapsay o seguridad sa komunidad. Alang sa Tuburan na MPS ang kooperasyon sa publiko o aktibong presensya sa kapulisan, importante aron mapadayon ang usa ka luwas ug malinawon nga lungsod sa Tuburan. Nag-live mga higala si Consuel Boy na Puntillas nga nag-atiman siyang kaumahan des Barangay Agsuwaw Katmon Cebu. So sa ato pa mga higala anad mga higala usab no sa trabaho nato mga mag-uuma kay kanhi usa ka kabos usab mga higala ka kanhi nagikan sa bukid mga igsoon ug mubati nato mga kabos diha sa lungsod sa Katmon mga igsoon Consuel Boy na Puntillas may pagpaminaw may buntag. Samta mga higala din as pikas linya karon mga kaigsoonan Kuya E the Captain Moves Alger Dungog alang siya mga balita karon Kuya E please come in.
2: Yes, Bro Cyril, magbuntag din mo ang David Cirulat.
3: Okay, mga kaisunan, tumalikan si the Captain Moves Alcer Dungog, mga higala, kay mura mag ipitlok mga higala ang iyahang silpon. Medyo kuan man ang iyahang tingog, no? Maraglaw, mga kaisunan, o, no? Diara. Basintinaw na ni mga higala ang gamatsong gaboses mga kaigsoonan ni the Captain Moves Kuya E. Alcer Dungog. Please come in. Please come again, Bro Alcer.
4: Yes, Bro Jiril, may buntag ni mo ni DJ Roland Butoy sa tanan nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. 52 sa 54 ka barangay sa Lungsod sa Tuburan na lay covered court. Tuburan Cebu, kapin sa 52 sa 54 ka barangay sa Lungsod sa Tuburan. Ang adunan ay karon og kagalingong covered court o sa pasilidad nga dakong tabang alang sa mga kalihukan sa komunidad, sports activities, mga programa sa barangay o panahon usab sa mga emerhensya. Sumala sa impormasyon, ang kadaghanan sa mga covered court na himo atol sa pagpangulo ni former Mayor Al John Jamante o gipadayon ang mga proyekto ubos sa administrasyon ni Mayor Christian Daniel Cedi Jamante uban ni Vice Mayor Danny Jamante. Ang tumong niini mao ang paghatag og mas maayong pasilidad sa matag barangay aron na magamit dili lamang sa mga kabatan-onan alang sa sports kundi usab sa mga tigom livelihood activities, disaster response o uban pang kalihukan sa komunidad. Sa pagkakaroon duha na lamang ka barangay ang wala pay covered court ang barangay 1 o barangay 3. Ilauman nga ang umabot mapadayon ang pagpalambo sa mga pasilidad sa duha ka barangay aron makumpleto na ang 54 ka barangay sa Tuburan nga adunay covered court. Kini usa ka ehemplo nga mga padayon nga pagtinabangay o pagpadayon sa mga proyekto sa lokal nga pagagamhanan pagkatabang sa paghatag o mas mayong serbisyo sa pasilidad alang sa katawhan. Samtang sa laing balita, Barangay Sekretaris sa Tuburan nagtigom para sa mga bagong direktiba o buluhaton. Gipahigayon kagahapon, Agosto 11, 2026, ang monthly meeting Sekretaris meeting sa Barangay Poblacion 2, Tuburan, Cebu, alang sa bulan sa Agosto. Mitambong sa baong kalihukan ang DILG Tuburan ubos sa pagpangulo ni Municipal Local Government Operation Officer o MLGOO Leo Nicolas T. Patriana. Pinaagi ni Junior Technical Staff nga Local Government Operation Officer 2 o LGOO 2 Luis Martin P. Gabutin. Gipahinumduman ang mga barangay sekretary sa mga bagong direktiba, insurances o importanteng mga concern nalabutan sa umabot ng mga kalihukan sa matag barangay. Gipanguluhan usab ni Secretary Presidenta Rosadita Stunyakaw ang maong tigom o gipadayon ang diskusyon bahin sa nagkalain-laing mga butang pangutana o kabalaka nga direktibang may kalabutan sa trabaho o responsibilidad sa mga barangay sekretary. Mitambong usab sa kalihukan si Madak Fukal Christine Mi G. Burha nga gipadayag sa duga nga suporta o tabang sa munisipyo ngadto sa mga barangay ilabi na sa pagpangandam alang sumaabot nga validation sa drug free o drug cleared barangays. Ang regular nga tigom nagtumong nga matagan ang mga barangay sekretary og tukbang informasyon, pagpaligon o coordination tali sa DILG, munisipyo o barangay o matubag ang mga pangutana o concern nga ilang yatubang sa pagpatuman sa mga programa o serbisyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Pinagi sa padayon nga communication o coordination, gilauman nga mas mahimong hapsay o epesyente ang pagdumala sa mga barangay o mas mapalambo pa ang paghatag og serbisyo alang sa katawhan sa lungsod sa Tuburan. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan radio program sa 98.1 BT Radio, og nanukan na lang diri sa Cebicoto, shout out sa atong konsyal din sa atong lungsod sa Tuburan, SB member Glenn Rigado, Sir John John Sumalinog, og sa tagiya sa KRM Lights and Sound, diya sa Sandayong Bagubango, Boss Richard Zamora, og si Mami Shil Zamora, og sa tagiya sa KL Kananan, Boss Arlon Munares, og si Ma'am Marlisa Munares, og sa atong director diri sa Cebicoto, Engineer Aldin Horlano, shout out usab ni Police Master Sergeant Ken Sugahid o Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, shout out usab ni Nanay Esther Magpuyo des may barangay Tuminhaw, kini ang inyong tigbalita. Dakap timobs Kuya E. Alcir Dungog.
3: Salamat ti Kuya E. the Captain Moms Alcir Dungog mga higala siyang gabagabalita mga kegsonan sa kalamuhan sa lungsod sa Tuburan na. Sekwitedos ka barangay mga higala sa Lukup 54 ka barangay ni Atong Galungson. Ando na yung mga higala ay napahimuslan nga covered court mga igson. Nindot mga higala. Isan pa man tuod yung anak mga higala sa kadakos tuwang lungson. Pinakadako tanga lungson sa Tibuoka, probinsya Sugbo. Pinakadaghan tag barangay mga higala. But at least ato yun mga kegsuunan nga naugmad mga higala, no? Nga nalukup-lukup na gid mga higala, 99% mga higala doon na yung mga covered courts na sarang kapahimuslan sa katauhan mga higala sa matag barangay. Di na sila mga higala maglisod, no? Anahon og sobra kainit, sobra kakusog ang uwan, magtutaligsik mga higala at mga katiguangan, hamugaway mga igsoon kung doon mga panagtingom diha sa barangay mga igsoon. Samta mga higala arita sa ato mga atas itong mga comments sa bro, alita, pag-isgut-isgut na lang tahan ni Karunga. Ang isgutana na ito sa kalambuan, sa lungsod, sa Tuburan. Ma'am Ina Pinka, good morning, may pagpabinaw karon. Ayong buntag dong Jariel, babinaw mi gud mi kada adlaw sa kalambuan sa tuwag lungsod, no? Labi pa karon da ina no nga ayubay natakaron og baga mupadangat og balita mga sa tuwang mga kalambuan sa lungsod tumuran. Si Ashley Max Asindiente basin ugma na lang kainday, no? Kay murag ang ako ang nasend nga balita diha nimo. Amo mo sa itong balitaan din ni Bro Alcher. Ano niya, parihar niya pong balitaan, no? Ito ang MLGOO mga higala. Padayon mga higala, may seminar, may tudlo mga higala sa ito ang mga sekretarya. Kikinira ba ito ang mga sekretaris, mga isoon, mga appointed na ba yan ni mga higala. No niya, ligit ingon ta mga higala nga naa, no? Makuha nila yun ang tukma mga kaisoon ng insakto mga pamagis pagservisyos katawahan mga igsoon kay naaman pinasikas balaod mga higala mas mayo gyud ganiya ang ato ang muhatag ugiya nato mga higala diha sa DILG mga igsoon no sa ato ang opisina sa DILG ilagi sa tong MLGOO Sir Leo da good morning nimo da Sir Leo yes munisipyos pagkakaroon ya karo di Kuya Doc Ili Biscaino may pagpabinaw may buntag nimo diha kuya. Sa season 15 na LG Tuburan Outreach Program. Napalihog tayo, Bro Bish Messenger. Doon ito'y news item na itong sinuwat usab, no? Kung diin mga higalang ato ang kuhan kinini ang Outreach Program kagahapong adlaw. Di abaga kiksuunan season 15 mga higala. Rita mga kaigsunan ng balita, LG Tuburan Season 15 Outreach Program padayon ang Municipal Government of Tuburan sa pagbaligon sa serbisyo sa publiko sa mas duol ug mas dali nga ma-access sa katawhan pinagi sa Community Outreach Program nga gipahigayon sa barangay sa barangay Kabkaban ni atong Agosto 11 kagahapon adlaw tuig 2026 ubos sa pagpangu ubos sa liderato ni Honorable City Diamante, Mayor City Diamante gipaduol sa lokal nga pangagamhanan ang kalain-laing serbisyo sa gobyerno nga ito mismo nas mga residente isip kabahin sa inisiyatibo nga bringing services closer to the people kumung sa maongga programa nga mapadali ang kapag-access sa mga serbisyo ilabi na alang sa mga residente nga doon ay panginahanglan apan mahimong magbisod pag-adto sa sentro sa lungsod o sa ito ang RHU mga higala lakip sa mga serbisyo nga gihatag mao ang galibring medical consultation panghatag o mga tambal vitamina o veterinary services alang sa mga residente sa ilahang mga kahayupan dugang paniini nakabinipisyo o saba ang komunidad sa libre ga haircut o ga massage services ingon man food provisions alang sa mga bata senior citizens o guban pang mga residente sa barangay Kabkaban pinagi niini nga outreach program ipakita sa lokal nga pangagamhanan sa tuang lungsod ang pagpaningkamot na mahatagan o ga praktikal o direktibang serbisyo ang mga tuburanon ilabi na sa mga komunidad nga layo sa sentro sa RHU sa tuang munisipyo nagpadayon ang Municipal Government of Tuburan sa pagdala sa serbisyo sa mas duol mas accessible o mas responsive sa panginahanglan sa matag tuburanon ang gamang programa usa ka pagpamatuod sa paghatag og serbisyo sa publiko nga nakasentro sa katawhan diin ang gobyerno mismo ang muduol sa komunidad aron makatabang o makatubag sa ilang mga panginahanglan. Nindot mga higala, no? Ang sentro mga higala sa mong serbisyo publiko is maogyod ang publiko. Ang katawhan mga higala. Di kay kanang pangagamhanan nga ang sentro mga higala ang kaugalingong bulsa mga igsoon o ang kaugalingong interes mga kaisunan. No, no, dari sa tua mga higala. Never, no? Never mga higala since sa unang ang-ang o sa unang tuig sa ito ang pangagamhanan mga higala pangagamhanan ni Kanhi Mayor Aljon Diamante ni Adto hingpit nga gipapas mga higala lang kinini ang korupsyon, mga anomalia, mga higala. Gani gitagaan ta og transparency sihag nga pangagamhanan sa tuang galungsod yatong tuig 2010 hangtod sa tuig 2013, mga higala. Mingon din siya, nganong kaingon mga kaana, doon na kay ebidensya, doon na mga higala tay award mga kaigsunan. Nga, seal of good housekeeping mga higala. Gani is pagkakaroon, doon na napunta mga higala, seal of good local governance mga higala. So sa ato pa mismo mga higala, ang Department of Interior and Local Government, kundi ay LG mga higala, ang nag-evaluate ni ini mga iso. No, kung ato bang nahimo, no? Ang patas, sihag ng pangagamhanan sa tuang lungsod mga igsoon. No? So, since mga higala, 2010 and up to the present mga higala, sa kanhi pamunuan sa siyam katuig ni former Mayor Aljon Diamante, tulo katuig mga higala ni kanhi Mayor Danny Diamante, ngayon atong kasamtangang busy mayor karon. Pagbalik mga higala sa tulo katuig ng serbisyo ni kanhi Mayor Aljon Diamante o karon ning kasamtangan ni Mayor Cidy Diamante mga higala. Ang sentro sa itong pangagamhanan mao ang pagtabang sa katauhan mga higala. Pag-agak sa matag tuburanon mga igsoon aron mapahimuslan ang mga serbisyo di panggoberno. Ha? Nga madantol gyud mga higala, madapat atos mga tao mga higala. Di kay ang uban ato madapat mga higala sa kaugalingong bulsa. Doon na mga kaigsoon na imiingon, mga higala nga. Ah, kanang karsada diha sa kuan. Ha? Giuna, mga higala ng karsada sa Tuburan 360. Hoy, tanawa mga kaigsoon ang akong bagong gipost, no? Kagahapong adlaw, mga higala, miani na ni og daghan nga views, mga kaigsoon. So, sa mga nagpaminaw karon mga higala, na, kay, mawala gina, no? Atong gisgutan kagahapon. Nga, di natutugutan mga higala. Ang atong katawang tuburanon o ang uban mga higala. Nga, bisag dili taga-tuburan kay kinirban Facebook, bisag kinsarban mga higala ni maabdan ani sa Facebook, mga higala, mga friends sa Facebook, no? Mga followers mga higala. So, kung madawat nila ng mga fake news mga kigsunan, ang uban mga higala, basin mo to, nya kuan mga higala, inini ang war bagi igong basihan mga igsoon. So naghimo ta mga higala og video mga igsoon nga makahatag ta og dugang pagpasabot mga higala. Ah, dara di ay. Di day na ng karsadahas gikas aglegria, dili day na gihimo para sa 360. Gihimo na mga higala sa dili mo minus 11 ka barangay ang nipahimos ana mga igsoon. Ay, ako ba nang gipost mga higala? Tudloan ta mo. Aron unsaon niya inyo makita, i-follow ang akoang Facebook account mga higala. Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente. Pubring igsoon, pubring silingan, apan adunahan sa kambungan, aw di day. No? Kay makita ninyo sa akong profile picture, kamo na lay desisyon mga igsoon. Ha? Ug adunahan magyud mga igsoon sa kambungan. Gawa sino og magkuyog may paritouch kay gutwal kay basig matapsingan ko mga higala or mapiskan ko si hang kambungan. Pero kaning ako ra gani, kamoy pagdesisyon tan-awang ako ang Facebook account nya i-follow aron inyong matan-aw pod. Ug unsa kataas mga higala ang kadalanan gikan sa alegria, paingon dito sa tumugpa lang usa ta mga higala. But that is 584 million DTI funded road concreting mga higala project mga kaigsoonan from barangay Atabay mga barangay Marmol Sitio Atabay mga higala. Ato yung klaruhon kay diha magida magsugod mga kaigsoonan kanang ato bitamos Atabay pick nya unaha gamay dunay mga punuan sa pine trees mga higala. Tanawa itandi ang daan mga higala nga wa pa kakabot atong may pine trees o katong sa lapas na mga higala. Diba ang pikas daan mga kaigsoonan, dunay shouldering, dunay drainage mga higala. So diha nagsugod, no? Ang 584 million road concreting project mga higala. Ha? Ngadto paingos barangay Tumugpa mga higala og kala ilapos gyud kutob sa Bangkito mga igsoon. Karon hinay-hinay mga higala, miabot atas Tumugpa mga igsoon. Kay pirmiro na mga higala. Nagsugod man ang kadalanan mga higala des alegria. Ang kanang proyekto mga kigsunan dihang road concreting kaniadto mana sa pundo gikan sa provincial government mga higala ni kanhi gobernador Hilario Davide mga kigsunan. Ha? Kanhi gobernador ni Anto mga Higala, 2010 mga eksyon, kahinomdo mo? Nga nahimong presidente sa ito ang nasod mga Higala, katong mitugpad rin sa helikopter rin si Tio mga kaigsunan, katong nagsulob o gilo o nagilo tang tanan mga Higala, nga miingon, doon ang dugay, dungan nga miingon mga Higala. Sabay nating lakbayin ang daang matuwid. Ang hindi marunong or ang di kamaong musubay sa daang matuwid. Masa to bro? Hubog. Bitaw mag-ikson? Masiyaw mag-ikala ba? No? Dirito mag-ikala sa Presidente Pinoy mag-ikson. 2009 nangampal niya dito sa Tuburan. That was 2010 mga Higala. Kauban si kandidatos pagka-gobernador Hilario Davide. No? Pagkahuman mga Higala, Vice Mayor Engineer Greg Sanchez mga Higala. O ang kandidato pagka-mayor sa Tuburan, si Mayor, former Mayor Aldon Diamante. 2010 mga Higala, may daog. No? Daog ang presidente, daog ang gobernador mga Higala, daog ang mayor at sa Tuburan. Si Kanhi Mayor Aldon Diamante. Moto nga, nihangyo dayon ta, nga mapa karsadaan. Naablihan ang karsada diha mga Higala sa ang kinini ang Barangay Alegria. Paingon dito sa Kabangkalan, paingon gina ito sa Bangkito mga Ison. Naanam-anam, no, ang karsada diha. Mabi na karsada ni Anto. No, so, pagpakarsada na mga Higala, ngayon. Pagka 2013 mga Higala or 2014 matuwa ako masayo, doon na rin nilapos nga budget na pagpakarsada gikas sa Alegria pa daw sa Tabay Peak. Diyara kutob. Paghuman mga Higala, nangita.

0: Awa lagi og i-follow ang ako ang Facebook account pang Ixon. Nay akong ipadungog ninyo mga higala ang tipik sa pamahayag ni Kapitan Angelis Role mga Ixon. Di search bro sa kuang kuang bro. Kaya ito ipagawas no ang mensahe sa ito ang Facebook post mga higala. Kabahin sa ito ang interview mga higala ni Kapitan Angelis Role mga Ixon. Oy, dito may mga higala. Tao ba si Consul Cristino Lucmayon? Kay kinilagi mga higalang mag-anad-anad atas pagpanerbisyo ba mga Ixon? No? So, anad-anad atas pagservisyo mga higala, naabot ang mga kaigsonan sa Barangay Libo, kay lagi mag-kininiang orientation sa tupag, kung sa mahitabo ang umamadayon. Umamadayon ang orientation, pero naluto na ang uskanding o tinibuok manok ni Consul Nido Diamante. In kung saan man ato ni? Ha? Ang kamingaw! Ang kamingaw nga mutalikod, Miss Barangay Libo, kay mingawo na sa admin konsyal ni Don Diamante, pero ang kainit o ang kalami sa sabaw sa uskanding magpabilin sa mong panumduman, mga Ixon. Koto, mga higala, nahuman! Nahuman, mga higala, nga mo ang paniod to dito. Salamat kayo sa minitong pag-abi-abi, konsyal ni Don Diamante o ni konsyal ba eh? Ato ang PO Presidente, Ma'am Hilin Diamante, siyang pag-abi-abi o pag serve og lamian kayong sudan no labi na yung uskanding ano nga nas uskanding lami mga bro no yun lamia human mga higala dito mi dito sa barangay Kaorasan og diri mga higala akong ipadungog ninyo ang amo ang lakaw dito sa mong barangay mga Ixon.
1: Ay, paing adlaw di atarus barangay Kaorasan Tuburan Cebu.
2: So kining barangay Kaorasan ang karaan ani nilang pistahan or ilang lugar na dispos. Diya upos diya sa sapa ang ilang karaan nga piyestahan no but karon ang covered court nila na din so nari ang barangay covered court no ha so kining nga barangay covered court usa lang ni siya sa mga gitukod nga covered court sa tikop 54 barangay sa lungsod sa Tuburan. Ang barangay 1 o barangay 3 ra moy walay covered court. So sa tuba do na circuit ay dos ka mga covered court nga nagbarog sa tibok lungsod sa Tuburan. So imagine nga niabot ning maong ga structure diri. Gikan sa lungsod hantod sa pinakalayo nga barangay sa lungsod sa Tuburan.
3: Salamat ko ni Mayor Aljon nga siya gyud ang unang nagahimo nini mga kaayuhan diri sa among barangay ngon man ni Mayor Sidi daghan sila mga gihatag ka na mo ba nga mga kayuhan para sa akong mga constituent dari sa among barangay. E kini akong barangay bang sila bukiran yun ni nga barangay sa lungsod sa Tuburan.
0: Mao ka to maghihigala no si Kapitan Angelis Role mga kaiso na siyang mensahe. Pinakalayo nga barangay sa Tuburan matod pa ni Kapitan Angelis Rule Bigela usas pinakalayo kay layo man jud kayo Bigela gabag kito mangyon no pero ngano man ang ngano man ang layo kay mangkito Bigela pero ilang kapitan mga Kaison ang Kapitan Renato Hopia Bigela na man di permis lungsod bang Kaison aron sa pag aron sa pag kanang hikutar no sa mga angay niyang buhaton Bigela makahatag sa eksaktong serbisyo sa barangay bisag layo bangkito bro ni agi permis kapitan ay no kay mga higala maalagaron ninyong kapitan diyan sama sa di kapitan ng Angeles Rule kalayo silang barangay Bigela pero imagine niabot nagbuntaog ang covered courts ilahang barangay barangay Kaorasan mga higala unya di na maglisod mga Ixon kay dunanay karsada konkrito to kutubs tumog pa mga higala doon naman gaito'y kung konkrito mga higalang kadalanan mga higala sila dito pa doon sa Kaorasan Bangkito but kuan pa sa pagkakaroon ka ng pathways pa mga higala pero sige lang kapitan kay imong nakita diha sa pagkakaroon padayon man ongoing ang road concreting project diha pinagi sa to ang mga juga builders ng mga gwapo na itong construction worker kaysa manada Team Dani naroon diha nagtrabaho mga higala sa kininiang BGMP mga higala road concreting si Pare Reyes good morning ni muna pare o yun man dito karon mga higala sa juga ilaha diyang main office mga higala naroon diha si Noy Pipi Diamante salamat kay diha nun mo Noy Pipi Diamante sa imuhang makanunayon nga pagsunod ni atong tulumanon si Noy Pipi Diamante magpaminaw ginato na mga higala kapigap giging Diamante dito karos kabakalan may pagpaminaw o ang ilang kasamtangan karong kapitan Junmar Diamante mga higala Nasa doon mga kaigsonan dito si Sir Nick Alferez, no? Diha karos juga mga kaigson. Kung ikaw bang kaniyan to sa Proxy Team. Vice Mayor Danny Diamante may pagpamilya.

0: inog may buntag. O, di ba? So, mo na mga higala, ongoing ang trabaho ron dito. Ngadto, abot, busang ko, ginasbang kito, bro. Suway ko, ato, bro. O, suway ato dito, bro. Ato mo makita nga, magtanaw ka sa pinakatumoy nga bungtod sa tuwang lungsod, nga imo makita. Nga maburag daw, imposible ba? Nga gipakutay ang konkretong kadalanan sa kabungturan, mga higala. Mura kag tuas, labaw pas Tagaytay, labaw pas Transcentral Highway, mga igso. No? Kay kung doon na palang gilapsanan, dali palang gid palapsan, mga higala, o dan, paingon sa Danaw, purti na lang dali, ay. Purti na rin yung dali, mga higala, paglapos, gikas tuburan, paingon sa Danaw. No, pero lisod man, kay tungod anang dihandapita, purti mga tag-asa anang bungtod, ha? Kita ni mo ng mga mountainous barangays diha, mga higala, nga, murabag ka ng mga mostly kanini ang mga cliff ba? Kaya mga pang-pang ba bro? No? Lisod yun siya palapsan o karsada. But doon ay mga pamagi nga gistudyuhan karoon ato mga inhenyero nga mapalapos yun na diha mga karsada. But ang importante ang side sa ito ang gisakupan sa ito ang lungsod mga higala na na gikongkrito o gisiminto na mga higala. So sa ito pa di ay di mo minus 11 ka barangay ang makabinipisyo ni anak mga higala. Ang naagyod skilled mga kisunan na ng barangaya. 11 ka barangay, buta na to. Gikan sa? Buta na to, Barangay Alegria. Apil na to Alegria. E di man, nagsugod ang karsada, mga higala. Sunod, ang kilid, pikas kilid, marmol. Amatugan, kamansi. Ha? Kaurasan, mga higala. Lima. Pag-abot dito sa baba, magsugod sa Sbagkito. Kalunsing. Mag-alwa, mag-atubang, himama. Ha? Kunya, kabangkalan, o tumugpa. Dusi, gainoon, bro. Dusi. Wapay labot sa barangay Gaang, mga higala, kay ang taga-barangay Gaang o ang ubang nga taga-barangay mag-antoy sa pagkakaroon, anha na muagi diha, labi na o naka-multicab, naka-four wheels, mga higala. Nga naman, konkrito naman, lapad, mga higala. Ha? Kato mas gigingon, mga higala, nga, nga no, kung nga trabaho na sa barangay Utso, na ipangutan atong budget, mga higala, sa DP, nga gigahin na sad kuro karon mga kaisunan, pertindag ko, ah. Kung asa na nila, mga higala, wala nila si Muntua, pero kung atua, mga higala, ato dito, bisang magligid-ligid baka, perting laparas, karsada, tua, tumus, bungtod, mga igsoon. Muna'y realidad, mga kaigsoonan, muna'y tinuod. Kay lisod man, ka na mga istorya sa Facebook, ka nakalatid, ha, mga higala, nga puros mga fake news. Way igong basihan, mga higala. Ang insaktong pangutana, mga higala, ako itudlo ninyo, pangutan ah, sa atong gikabalita, karon og asa padung na, mga higalang ilan na pong gigahin, mga igsoon, nga binilyon kapisos, trilyon kapisos, mga higala, nga matod pa alang sa mga pagmintinar sa kadalanan o uban pa mga proyekto sa daghang project way humanhuman, mga igsoon. O, di ba? Muna, mga higala, muna atong pangutana, di kay mangutana ta nga, wala'y gihimo ato ang lungsod, ani? Unsay labot na to, mga igsoon. Muna akong giingon. Unsay labot na to, mga higala, nga di man ato ang jurisdiction. Mingon tag ato ang proyekto, ato ra, akong gibidyohan, mga higala. Mabitaw na nga akong giingon ninyo, so siha ang ako ang Facebook account. I-search Jeriel Bihasa Mourinho Asinjente. Pubring igsoon, pubring silingan, pero dili adunahan sa kambungan. Adunahan sa respeto og pagmahal sa isikingon. Unya man namili tasag ko kay Las 9:01 naman mga igsoon. Ha? Asibig so. Kaya ito na yung ikuanin ko ang mga kuan diribis. Si Ernie Bataluna na baro suko, mayong buntag dong, permidyod ko, nagsunod sa imong programa. Salamat kayo. Ibon Cornea, morning surgery, shout out ko sa taga Purok Sangi, Karidad Labinas, coordinator tupag, nga si Petronila Canoy. Salamat! Okay, ngon man ni Jika Nubal Kudoy. Good morning, shout out ni Auntie Vivian Ulasiman Kang Maong Filomena. Okay niya. Si Mary Ann Sumal, mayong buntag. Sir Jeriel, shout out ko ni Tatay Vic na Minaos Buntag, kada buntag sa ilahan, no, ni Mary Jane Flores, salamat. Evangeline Parilla, si John John Sumalino, good morning. Sumali siya. Nagpaminawan ko no sa maunlarong programa, God bless tanan. Salamat kinu da John. Milalin Abanid, mayong buntag. Shout out ko sa tanan, taga Barangay Libo, labinas amo ang Papa, Kapitan Amador Abanid. O gingon man, Bilin na Binuliraw, salamat imo diha, good morning. Okay sa paningabang bro, no? Si Dindin Subang, good morning, shout out from Balamban, Cebu, Bulls Parilla. Wala kita igong oras mga higala. Sa Japan kini pubring igsoon, pubring silingan pa duna sa suspeto pagmahal sa sige ngon Jeriel Sintente malamit sa kumingon ngayon adlaw nga Miyerkules kabuntagon magbabungahog magbalipayon dengan salamat sa pagpaminaw ug may buntag Sami Payot ug Sir Ermi Malinaw.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports. music and entertainment dadalhin sa inyo, ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu. 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: 93.1 Radio. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Taday loy sa Lichon at Lichon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dogun lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon na dogun lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabihon, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di kin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanama mag nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
6: FiberConnect IT Solutions.
5: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 0943-248-2389.
7: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
7: Basin bayad mabatal noong kubalik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
9: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedaw, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedaw Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedaw, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943 07 0946-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
10: Original Hagkuroy Capsule.
11: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong nipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
10: Unsa pang inyong gihulat, palit na og original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
12: Jumpstart your day right here.
13: Good morning.
14: The Morning Drive. BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Mayroon tigon, taga Itel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kuwan niyang kutu-kutu, kasi kabuyon. Ako nga, sulay na yung kaplaso, tuntaon, mga 5 minuto, sir, ah, minuto ka kung kuwan niya plaso, salamat niyo kung ako, kaning herbal oil, ay, mamatay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: TTX 500. Makatapang sa paglibyo sa atong ata. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugata mag TTX 500 adlaw-adlaw TTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto TTX 500 sa mga butika.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
5: Uy, Kuya Atan, nausa maling atong amigo nga masulupon magkayog naong?
6: Dito, no? Atong pagutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
7: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
5: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
6: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod sila sa binitilyang beer o soft drinks.
5: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
8: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
9: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
2: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix. Ginama sa Zed Marketing.
1: Living Testimonies.
0: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.
1: Morning Drive.

0: 101.1 BT Radio.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
4: Unang gamit na to, Ma'am. Nakita gid ang mga angikap na to sa kong banin, Ma'am. No? Kanang humo kayo.
3: Huh? Dili hapdos.
4: Dili man, Ma'am. O kira kayo good, Ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
3: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
5: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550, ugang alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutang.
9: Bugas-bugas og katul-katul.
10: DTX 500 na.
9: DTX 500.
10: Aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: o pag-ayos sa bugas-bugas
9: og katul-katul.
10: DTX 500.
11: Mabalik sa pinakabulong nga butik sa inyong lugar.
12: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
13: Vitron, subok na!
14: Ay ako dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxing ko sa Nigiri. Pasalamat si ko sir, kahit wala po na kayo naman kong bata sir ba? Grabe katahila, kahit kung dugan ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir, na lahi yung pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mumata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron.
13: Vitron! Subok na!
15: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
16: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Bring health into your home.
15: Marami na ang believe sa lactopapi.
18: Sa lactopapi. Lactopapi.
19: Lactopapi.
15: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
17: Bring health into your home.
16: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
20: 101.1 FM.
21: Hapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
22: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
21: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
22: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
21: Malunggay, paligon sa imong immune system.
22: Tubo, natural energy booster.
21: Ginger, panguntra sa inflammation.
22: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
21: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
22: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
21: List for life.
23: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
24: The BT Morning Drive.

0: BT Radio.
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Susuki na itong mga tigpaminaw sa tanan na ito ng mga nagasunod yun nining programa ha. Welcome sa itong programa.
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Doc, ang number one concern o sa haisang, especially mga teenager, kaning ilang heart, not the literal heart.
2: Pinakamahal gastuhon o sa hay. Uh-huh. Kaya mo invest bang ka, basta heart na ang concern, palit kang bula.
3: Bula, chocolate.
2: Di lang kayo mga chocolate, daghan pa kag i-invest ni mo. Uh-huh. Basta heart na mo'y musugo.
3: Mas mahal pa ang ilang gi-invest sa ilang emotional nga heart. Correct. Kisa katong literal na heart.
2: Tanawar ko ng chocolate o bulak. Bulak, 500 pesos. Chocolate, guro, butanta, 1,000. Pero mo palit nga nag-detex 500 asa. Saba mo palit, dili ng palit, oy. Palit o may tisay, dili mo palit. Pero wala mo masayod. Ang pagpalit ni Mos DTX 500 o may tisay, muna'y makatabang puhon kung ikaw bulagas.
1: Sa healthy nga kasing-kasing, DTX 500, ang muamping!
3: Atong heart, seriously, it started beating even before pa kita muguwa sa ato ang
2: taguangkan
3: sa itong inahan. No? Start na siya beat and it never failed to skip a beat. No, wala, yun na siya. Sige, yun na. Why yun na siya na skip o beat?
2: Kung pwede pa lang, no? Nasuguan ni mong heart niya, pwede.

0: Pawaisa, ikapoyin ako.
1: Wise pa ang ginodo kay gigama niya ni involuntary muscle, kining cardiac muscle. Di niyo makontrol. Kay makontrol pa kasi yung mag-suicide, oy. Yung nakag-heart stop.
0: Sir GP, naikanta sa mga religious groups, guard your heart. Bantayan yun din mo yung singkasing, yung mga korason. Kidako ni nga bagay. Mabitaw na nga, gusto kang maatiman, permibata, dili-dali magluya, dili-dali magsakit ang imong heart. Inom yun og DTX 500 og Mighty C. Na'y dako nga makatabang, Sir GP.
1: Oo, mga siguro mga 60% among mga diseases condition of the heart, it usually is life foundation. Sa itawag na to nga pagkatiguwang sa imong heart.
0: Ang heart kinahanglan og antioxidants para nga dili dali matigulang, para dili dali maluya, para dili dali magmasakit. Talking about antioxidants, permi na mo gipasigarbo kining DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Once nga daghag antioxidant ang imong heart, dili babag ang mga bad cholesterol diha sa imong heart. Kada moment nga magbabag na mahimo nga plaque, sigurado heart attack.
1: Keep away heart disease, ha? Mag DTX 500.
0: And even DTX 500 og Mighty C, Sir GP, kaya niya sukulan ang stress nga may usas sinungdan nga dali matigulang ang heart. Abin mo, naong lang ang dali matugulang sige kag stress, mas una matigulang ang heart, mas una magmasakit ang heart kaysa hitsura ni mo.
1: Alright, so ana ha, mag DTX 500 og Mighty C everyday.
2: Para sa Now, nga mata, DTX 500 Inunta Health Alert.
0: Kanang mga gamino po na Sir GP, ang importante, inam sila DTX 500 ug Mighty C. Kaya nga naman, irritable kaya ng mga babae nga sa gamino po na. Sagway sila ilang partner, ilang kuan?
1: Birahon.
0: Ilang kasabaan niya. Ang heart town ni mo. So, nanay, para nga dili-dali maguba ang imong heart.
1: Puso po, nay.
0: Dili mo taas yung blood pressure. Inom og DTX 500 ug Mighty C. Para, ligon si heart, walay problem lima ang imo nga korason. So, combination of DTX 500, palisan ni mo og Mighty C.
2: DTX 500 Health Alert. Limpyo nga tay, mag DTX 500 kanunay. DTX 500 Question of the Hour.
1: Dok, nga namang inigsington ko, mukatol ang akong liog.
0: Oy, anay mga nga na, Sir GP, allergy, toxic ay ang singot. Suggest nga limpyo yung mong dugo, gamit ang DTX 500, inom kag Mighty C, or wakay palit, hala, pag-juice og palya, especially ang dahon palya, dako kay katabang, Sir GP.
2: Immune System, Ligunon, DTX 500, ang immune, DTX 500.
3: Kulay si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang, as kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi, after 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar, active, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500,
4: pumalit sa mga butika,
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana og Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Para sa tinaw nga mata, DTX 500 Inunta. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Kininausap si Dr. Ramil Uy, magingon ang Diyos mga panalangin ka natong tanan, maagaayo sa daghan yung sakit o balatiya.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching imo angga. Mamunching, ni tangas gimid diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang marabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat sa tingnan natin sa ma'am, Monching.
3: Monching.
4: Tatay Lois, Lichamanok, Lichan, Beli, Oga, Liempo. Naginibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak, pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usap kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawa na ko. Pirmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli. Alang akong kapuyo niya. Paay na kay akong mga lawas. Salamat ko, aning habla. Aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Marja Auto Parts Trading.
3: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: This is the Morning Drive.
6: The Morning Drive.
7: BT 98.1.
8: Every day, every day.
9: Hindi masanagkala yung boss and the team. Eka.
10: Kala.
9: Eka.
10: Kala.
9: Hindi kong masinda.
11: Eka.

0: 98.1 BT Radio. Bring health
1: into your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
2: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
3: Lactopuffy.
1: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
4: Bring health into your home.
5: Alam niyato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multitop, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, na usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o ging usab ang G&D Sari-Sari Store, na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Paminawanta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa ka epektibo ang Vitron Syrup.
8: Ako na si Helen sa Flores sa Bad Lab taga Upper Sumilong Payaw sa Buanga Sibugay. Sa una kay kanalagi akong manak sir magmasakitan siya utong dayon.
9: Unsa may rason nga nang utong mana ang imong bata?
8: Kay dito rin siya sa kasing-kasing gamay ba?
9: Mhm. Onya unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
8: Katurang Vitron Syrup, lamat gyud daw kay sa Vitron Syrup.
10: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
11: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
12: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
13: Kininom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
14: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
13: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
14: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
13: Ha? Unsa din na aana kuya?
14: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
13: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
14: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
13: Hala, ganito't ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
14: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
13: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
14: Ha? Asa naman ka?
13: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
14: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
15: Jumpstart your day right here.
16: Good morning.
17: The Morning Drive.
15: Morning Drive.
17: BT 98.1.
18: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.

0: 98.1 BTE Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante at pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na tug doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, maoy pinaka-importante sa ato ang lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung wala'y gwardya, so kung na'y mga manulod ng mga kawatan, like for example, imong balay, wala'y gwardya, kung na'y masulod ng mga kawatan, makawatan yun ka. Kaya wala mo kay gwardya. Same pod sa atong lawas. Kung wala'y gwardya, makawatan po ta. Kung wala'y doktor, magmasakit po ta. Okay, atong isgutan karon ang atuang immune system, kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong isgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mo ang immune system. So, unsa'y makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo si kag-inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigigkaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay mag-inom og mga soft drinks. Kanang kanunay magkaon og mga processed foods. Kanang kanunay magkaon og mga matawag na tug parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit. Yung tanga naman, once mubagsak ni sila ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni, muatake dayon ang mga kagaw, muatake ang mga pisti sa ato ang lawas. Okay? And then, pag muatake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra say hinungdan ana. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina, kung gusto kag natural naaman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic. Dili siya herbal. So arita sa organic. Arita sa herbal. Makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Mo nang dili ta magnisud-lisod. Ang pangutana wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon. So dili basko natong immune system. Dili ta maka makapasulod og mga vitamins sa tong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang

0: vitamins nga naa ani. Ha? A to Z, kumpleto na siya mga langga. So bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kun mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kag utan. Mura ra po kag kaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kag kaon og sakusako nga utanon kun nag-inom ka og original Hagonoy capsule. Ang nakanindot mga langga kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawo ato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagonoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagonoy capsule pampabaskog sa atong immune system sama sa utanon ug prutas nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naa kay sakit, inom jud ka og original Hagonoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang gyud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus awag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag, sulayi ang original Hagonoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundi dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagonoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagonoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namo yung mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Once again, mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita. impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Third time, 3 minutes makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Malacañang nanawagan sa mga nasa barangay na magdoble kayod sa pagbabantay sa kanilang mga nasasakupan tungkol sa pagtatapon ng basura. Samantala, pamahalaan naghahanap na ng lugar na pagtatayuan ng waste-to-energy facilities para solusyonan ang problema sa basura ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Headlines.
9: Mga lokal na pamahalaan na sangkot sa umano'y korupsyon sa basura, pinasisiwalat at pinaimbestigahan sa Kamara.
1: Headlines.
8: Office of Civil Defense patuloy ang assessment o pagtaya sa lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at habagat sa Cordillera.
1: Headlines.
9: Pamatagalang relokasyon at socialized housing sa mga napinsala ng landslide sa Baguio City, tinatrabaho na ng pamahalaan.
1: Headlines.
8: Department of Agriculture tiniyak na walang paggalaw sa presyo ng mga produktong agrikultura sa kabila ng sunod-sunod na kalamidad.
1: Headlines.
9: House Prosecution Panel umaasa na hindi magiging hadlang ang sub judice rules sa pag-unawa ng publiko sa impeachment trial.
1: Headlines.
8: At satisfaction rating ng Administrasyong Marcos tumaas ayon sa survey ng Social Weather Stations.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
8: 5:05 po makalipas ang alas 11 ngayong araw ng Huwebes, August 13, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
8: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, naghahanap na po ang gobyerno ng posibleng lugar para sa waste-to-energy facilities na nakikitang solusyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa problema sa basura. Inilarawan ng Pangulo ang sitwasyon bilang kritikal makaraang inspeksyonin ang clearing at waste collection operations sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Binisita rin niyang Pangulo ang Redemptorist Water Channel sa kahabaan ng Baclaran River kung saan tumambad ang tone-toneladang basura na nagpalutang-lutang makaraan ng isang linggong pagbuhos ng malakas ng ulan. Dahil dito, isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. ang waste-to-energy system para madala ng mga LGU ang mga basura sa waste-to-energy plant sa halip na landfills, bagay na magastos at napupuno na.
10: It's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. People are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto ng mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura.
9: Kaugnay naman sa mga panawagan na magpataw ng mas mahigpit na parusa laban sa ilegal na pagkatapon ng basura, sinabi ni Pangulong Marcos na kailangan munang tiyakin ng gobyerno na may sapat na mga pasilidad kung saan dapat maayos na itapon ang basura. Inihalimbawa nito ang Japan na may sistema kung saan hinihikayat ang mga tao sa tamang pagtapon ng basura.
10: It's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. People are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto ng mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura.
9: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Malacañang nanawagan sa mga nasa barangay na magdoble kayod sa pagbabantay sa kanilang mga constituents na kung saan-saan na lang nagtatapon ng basura. Magbabalita si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinawagan ng pansin ng palasyo ang mga opisyal sa barangay kasunod ng tumambad na mga basurang nagsipaglutakan sa ilog o sa ilang ilog dito sa National Capital Region. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nasa kamay ng mga barangay officials para mahuli ang mga walang habas na nagsisipagtapo ng basura kung saan saan. May mga CCTV naman ni Castro sa mga barangay na doon ay makikita at matutumbok ang mga nasasakupan nilang walang disiplina sa pagtatapo ng kanilang kalat. Kaya panawagan nila sa mga officials ng barangay doblehin ang pagtatrabaho para hindi na maulit pa ang eksena ng tumambad sa Parañaque na animoy dagat ng basura at naging sarili ng pagbaha sa iba't ibang lugar. Pagbibigay din ni Castro, ang mga basurang itinapo natin ay talagang babalik at babalik din sa atin. Pagka natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
7: Malaki pong tulong kung mismo ang ating mga taga-barangay ay, although alam natin masisipag sila, pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to. Kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito ng mga basurang itinapo natin. Talagang babalik at babalik sa atin.
11: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Binigyan diin ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na isang whole of government approach ang isinasagawa ngayong clearing operations at waste collection sa mga pangunahing daluyan ng tubig, partikular sa Baclaran River sa Parañaque. Kung MMDA lang umano kasi maging ang iba pang lead agencies ang babraso sa paglilinis sa mga basura, ay hindi naman ito maituturing na sustainable. Oras na matapos na ang clearing at waste collection, ay saka na pagugulungin ang investigasyon kung ano ang pinag-uugatan ng hindi maubos-ubos na basura. Panawagan pa ng MMDA sa mga residente na huwag nang dumagdag pa sa matindi ng problema sa basura at sumunod sa mga alituntunin sa tamang disposal ng basura.
13: Kailangan muna, linis muna, no? Linis, and then after that, investigahan natin bakit nangyari ito. So that magiging basihan sa ating mga desisyon at ating mga polisiya na gagawin, paano hindi na maulit ito, no? So nakita natin na ang basurang ito ay hindi lamang galing sa Parañaque at karating na lugar, kundi nanggaling nga sa iba-ibang mga areas na nakapalibot sa Manila Bay. So tingnan natin kung mga policy adjustments ba ang kailangan para hindi ito maulit.
9: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Mga local government unit na sangkot sa umano'y korupsyon sa basura, pinasisiwalat at pinaiimbestigahan. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
12: Radyo Pilipinas. Report.
14: Hindi mo kay TGP Portulis, GP Sensitive Jose Bongtavis Jr., si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, natukuyin at imbestigahan ang mga lungsod at bayan na may issue umano sa korupsyon sa solid waste management. Sa kanyang privileged speech, binanggit ni Tevez ang naunang pahayag ni Remulla na may ilang malalaking lungsod na umano'y hindi nagpapatupad ng kanilang solid waste management plans dahil mas kumikita sa mga garbage hauler na binabayaran kada biyahe o truck. Ayon kay Tevez, dapat may mapanagot at makulong kung mapatutunayang may korupsyon sa pamamahala ng basura at hindi lamang sa flood control issues. Giit niyang parehong nagdudulot ng pagbaha ang problema sa basura at kakulangan sa flood control dahil nababarahan ng basura ang mga daluyan ng tubig. Kiling din niya kay DILG Secretary John Vic Remulla na tutukan ang bawat LGU upang matiyak ang tamang pagpapatupad ng kanilang solid waste management plans. Diin ni Tevez na hindi dapat iturin na secondary concern ang solid waste management dahil direktang naapektuhan ang mga komunidad tuwing nagbabara ang mga kanal at estero. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Palalakasin ng Department of Education o DepEd ang pagtuturo sa tamang pagtapon ng basura sa mga paaralan. Tiwala si Education Secretary Sunny Angara na ang edukasyon sa segregation ang long-term solution sa problema ng basura. Dahil dito, inatasan ng kalihim ang mga guro na pagandahin ang pagtuturo ng waste management. Batay sa datos ng kagawaran, mahigit 6.5 milyong estudyante ang apektado ng masamang panahon sa buong bansa dahil sa class suspensions, pinsala sa paaralan at paggamit ng mga eskwelahan bilang evacuation center.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Sa lagay ng ating panahon, yellow rainfall warning sa Metro Manila at ilang karatig lalawigan makakaranas ng malakas na pag-ulan sa loob ng 3 oras ayon sa PAGASA. Si AJ Ignacio para sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Report.
15: Yes, John, kasunod nga ng pag-antas ng PAGASA ng yellow rainfall warning sa Metro Manila at iba pa mga karating lalawigan na makakaranas ng malakas na pag-uulan ang ilang lalawigan sa ilang baya o lungsod sa Metro Manila at ilang karating lalawigan sa loob ng 3 oras. Batay nga sa nilabas na abiso ng PAGASA makakaranas ng malakas na pag-ulan sa buong Metro Manila, kabilang o partikular sa Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque at Pasay. Kabilang naman sa mga lalawigang nakapaloob sa naturang abiso ng PAGASA ay ang Pampanga. Kabilang din ang ilang mga lalawigan sa Florida Blanca, Lubao, Samsuan, Apalit, Bacolor, San Fernando, Macabebe at Masantol. Kabilang din sa Batangas ang Tanawan, Talisay, Agoncillo, San Nicolas, San Luis, Santo Tomas, Lipa at Malbar. At ang ilang mga lugar naman sa Laguna, kabilang ang Calamba, Santa Rosa, Cabuyao, Binyan at San Pedro. Sa Cavite naman, makakaranas din ng malakas na pag-uulan ang Carmona, General Mariano at Alvarez. Sa Tarlac naman ang Bamban, Capas, Camiling, Mayantok, San Clemente, San Jose at sa Bulacan naman ang bayan ng Kalumpit, Paumbong, Agonoy, Malolos at Bulacan-Bulacan. Samantala, sa kapapasok lamang na balita dyan, suspendido na ang panghapong face-to-face classes sa lungsod ng Quezon, kabilang na rin ang suspensyon ng klase sa buong lungsod ng Caloocan para sa panghapong klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas. Ang dalawang lungsod naman ay magpapatupad ng face-to-face, ay ililipat sa asynchronous classes ang mga nasuspende na mga klase ngayong hapon. John, mula pa rin dito sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Bilang ng mga individual na apektado ng habagat, pumalo na sa mahigit 3 milyon ayon sa NDRRMC. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Dagala.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Aabot na nga, Ted, sa mahigit 1 milyong pamilya o katumbas ng 3.7 milyong individual ang apektado ng masamang panahon dulot ng habagat at ang pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo. Bata ito sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong araw. Partikular sa mga apektado ay ang mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, kayo din ang Western Visayas at ang Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, National Capital Region at Mimaropa. Mula sa naturang bilang ay nasa 15,017 pamilya o katumbas ng 53,570 individual ang nananatili sa may 553 evacuation center. Kasunod dito ay nananatili naman sa 21 ang bilang ng mga nasawi habang meron ding 3 nawawala at 14 na sugatan. Sa mga napinsala ng mga kabahayan, nasa 1,339 ang napinsala. 103 rito ay totally damage, habang 1,336 naman ang partially damage. Nakapagtala naman ng NDRRMC na mahigit 2.6 bilyong pisong halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang nasa mahigit 347 milyong piso naman ang naitalang pinsala sa agrikultura. Aabot naman sa 458 milyong piso ang naipamahaging tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng kalamidad. Samantala, John at Ched, ay sinuspindi na rin ng pamahalaang lungsod ng San Juan, gayon din ng Mandaluyong, ang klase sa panghapong sesyon ng ngayong araw. Ito ay dahil na rin sa inilabas na heavy rainfall warning ng PAGASA ngayong araw na ito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Samantala, umabot na sa mahigit 3.8 na milyong mag-aaral ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Maymay at ng Habagat. Ito po'y batay sa pinakahuling situation report ng Department of Education o DepEd. Ayon sa DepEd, sa cloud ng suspensyon, ang 5,164 na public schools sa 6 na rehiyon, kabilang ang Region 3, Region 1, Region 4A, National Capital Region, Region 4B at Cordillera Administrative Region. Gayun din, apektado rin ng masamang panahon ang mahigit 163,000 na personnel ng DepEd. Samantala, nasa 217 na pampublikong paaralan ang ginagamit bilang evacuation centers kung saan mahigit 6,400 na pamilya ang pansamantalang lumikas. Bukod pa rito, nakapagtala rin ang DepEd ng mga nasirang paaralan kung saan mahigit 3,900 ang minor damage, mahigit 1,300 ang major damage, at mahigit 1,300 naman ang totally damaged. Bilang tugo, naglaan ang DepEd ng mahigit 32.6 million pesos para sa cleanup at clearing operation sa mga apektadong paaralan at mahigit 192.8 million pesos para sa minor repair ng mga nasilang silid aralan.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magpapatuloy ang offline kontrabaha initiatives ng Department of Public Works and Highways o DPWH para ibsan ang epekto ng masamang panahon. Ay kay DPWH Secretary Vince Dizon, dapat tugunan ang baradong waterways at pagbutihin ang pagkatapon ng basura para ibsan ang pagbaha. Bukod sa walang tigil na dredging, declogging at desilting ng mga estero, kanal at iba pang mga major waterway, magdaragdag din ang kagamitan at magde-deploy ng karagdagang tauhan para sa mas mabilis na flood mitigation efforts. Matama namang binabantayan ng kagawaran ang mga low-lying at flood-prone area sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Tarlac, Naga at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Naayos na ang nasirang trash trap na naging dahilan na pagpasok ng basura at ibabang debris sa Redemptorist Water Channel. Ang isang bahagi ng water channel ay nasa Paranaque City habang ang kabila ay nasa Pasay City. Sa programang Boses, sinabi ni Paranaque City Mayor Edwin Olivares na nagtulong-tulong ang dalawang LGU, ganun din ang MMDA, para ayusin ang nasirang trash trap na naging dahilan ng pagpasok ng basura mula sa Manila Bay.
17: Nais na po siya, pero ang gagawin po natin dito, nag-usap po kami ni Chairman Artes, magiging dalawang layer po ito para at least kung masira man yung isa, kasi sa lakas ng current, yung ating high tide, dalawa po siyang barrier na ilalagay po doon. Para yung trust po natin, ma-intercept po natin, doon pa lang sa mouth at magkaroon po tayong clearing po doon.
8: Ang tinig ni Paranaque City Mayor Edwin Olivares.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ilang biyahe ng mga pampasaherong sasakyang pandagat kanselado ngayong araw ayon sa Philippine Ports Authority. Ang balitang yan mula kay Lawrence Tanhoco.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Naglabas ang listahan ng Philippine Ports Authority o PPA ng mga kanseladong biyahe ngayong araw bunsod ng sama ng panahon. Base sa listahan, kanselado ang ilang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Batangas, Masbate at Mindoro ngayong araw, Huwebes, Agosto 13. Batay sa pinakahuling abiso ng PPA, apektado ang dalawang fast craft mula Batangas patungong Puerto Galera na nakatakdang bumiyahe kaninang alas 6 ng umaga at alas 9.45 ng umaga. Kansilado rin ang walang ang walong biyahe mula Puerto Galera patungo ng Batangas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3.45 mamayang hapon. Hindi rin babiyahe ang fast craft mula Masbate patungong Pilar Sosogun at ang bangka mula Claveria, Masbate patungong Pio Duran, Albay. Paglilino ng PPA, hindi sila ang nagkakansela ng mga biyahe. Otomatiko ang nilang suspendido ang paglalayag kapag nagpatupad ng no-sail policy ang Philippine Coast Guard. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Nagpapatuloy ang isinasagawang assessment ng Office of Civil Defense sa lawak ng iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat sa Cordillera Administrative Region o CAR. Sa panayam ng programang Boses kay OCD CAR Chief Engineer Jose Valera, sinabi nitong ikinakasana ang rapid damage and needs assessment sa Benguet, Baguio at iba pang lugar sa CAR para malaman kung idedeklara na ang state of calamity sa nasabing mga lugar. Pagdating naman sa mga naapektuhang residente, pumalo na ito sa mahigit 24,000 na pamilya o katumbas ng mahigit 65,000 na individual mula sa 348 na barangay sa buong rehiyon. Nasa 98 na pamilya naman ang nananatili sa 24 active evacuation centers sa rehiyon. Sumampa naman sa 15 ang naitalang nasawi dahil sa epekto ng bagyo at masamang panahon. 13 ang sugatan habang wala naman ang naitalang nawawala. Samantala, 7 major thoroughfare sa buong rehiyon ang nananatiling nakasara tulad ng Cannon Road, bunsod ng natamong pinsala.
19: So andyan po yung tinatawag nila na rapid disaster assessment o yung ating Ardena ang tawag po natin para ma-qualify po nila sakali man. Kasi meron po tayong mga parameters na kailangan po na ma-justify para magkaroon po tayo ng tinatawag natin na state of calamity.
8: Yan ang pahayag ni OCD CAR Chief of Disaster Risk Reduction and Management Division Engineer Jose Valera.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Iimbestigahan ng mga otoridad ang pagkalat ng recycled at AI-generated na larawan at video ng mga bahang lugar sa gitna ng mga pag-ulan sa bansa. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Story III, nakipag-ugnay na sila sa PNP, DICT at CICC para imbestigahan ang malisyosong pagpapakalat na nasabing mga video at larawan. Una nang nagbabala ang pambansang pulisya sa publiko laban sa misinformation sa gitna ng kasalukuyang lagay ng panahon. Sinabi ni Torre na ang misinformation ay ipinapakalat ng mga individual na ayaw kilalanin ang mga pagbabago sa flood control mitigation ng pamahalaan, kabilang sa disaster-prone areas sa Metro Manila na hindi na nakitaan ng mataas na tubig baha at mabilis sumupa ay mga lungsod ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Isinusulong ng Pampanga ang pagkakaroon ng malalaking dam para maibsan ang pagbaha sa lalawigan bunsod ng mga pag-ulan. Lubog ngayon sa baha ang ilang lugar sa Pampanga dahil sa walang tigil na pag-ulan, dahilan kaya isinailalim ang lalawigan sa state of calamity. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Pampanga Governor Lilia Pineda na makakatulong ang mga dam para makontrol ang pagdaloy ng tubig-ulan mula sa ibang lalawigan. Patuloy aniya ang nakikipag-ugnayan ang provincial government sa National Irrigation Administration at DPWH tungkol sa plano.
20: Yung river kasi, dire-diretso ang bilis ng pagbaba sa amin kasi kami ang pinto palabas ng mga Nueva Ecija, Tarlac, lahat ng bundok na Zambales, sa amin lahat ang palabas ng tubig. So sabi ko, ba't hindi natin itry yung Sabo Dam? Huwag lagay tayo ng seals of Sabo Dam para hindi kami nahihirapan dito sa baba. At least makukontrol mo, pagkalimbawa, yung tubig, malakas talaga, pagkawala ng ulan, pwede nang i-release unti-unti.
8: Ang tinig ni Pampanga Governor Lilia Pineda.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Uumpisa na sa darating na August 15 ang pansamantalang pagpapatupad ng 16-hour truck ban sa kahabaan ng Maysan Road sa lungsod ng Valenzuela. Ito'y upang matulungan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa isasagawang re-blocking at pag-improve ng drainage system sa nasabing kalsada. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, ito'y upang maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko sa nasabing kalsada habang isinasagawa ang konstruksyon. Tanging may mga negosyo lamang sa kahabaan ng Maysan Road ang maaring makaraan at tatagal ito ng 6 na buwan.
21: Ang gagawin po natin, i-divert na rin po natin ang mga major trucks dito, no? So hindi na natin papadaanin sa Maysan Road except yung mga may negosyo dito along Maysan Road at i-divert natin sila sa EDNEX. That's number one. Number two po, i-extend natin yung truck ban natin, sec, no? From 6 a.m. to 10 p.m. Dati may window pa yan ng ilang oras sa gitna. So ngayon, straight 16 hours, papagbawalan na po natin yung mga truck para quality ang gawa ng
9: Si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Pinaiimbestigahan na ni Marilao Mayor Hamina C. ang 5 million pesos na river wall sa Barangay Prenza 2 na gumuho noong August 10 kasunod ng matinding ulan bunsod ng habagat. Kinwestiyon ng mga residente ang kalidad ng materyales at pagtatayo sa river wall na gumuho kahit 2 buwan pa lang ang nakalilipas nang ito'y makumpleto. Itinanggi naman ng contractor na JB Construction ang aligasyon na binawasan ang mga kanto ng proyekto at iginiit na mahigpit anila silang sumunod sa engineering plans, steel specifications at concrete thickness. Isinisi ng kumpanya ang structural failure sa matinding hydroelastic pressure na dulot ng water saturated oil na tumutulak. Samantala, tiniyak ni Mayor C na muling ipapatayo sa contractor ang proyekto nang walang bayad at patuloy na babantayan ang pagsasaayos dito.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tinatrabaho ngayon ng gobyerno ang long-term relocation at socialized housing options sa mga naapektuhan ng landslide sa Baguio City. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, tutulungan nilang makapagrenta sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ang mga pamilya na hindi paligtas makauwi sa kanilang bahay. Kapwa binisita ni Gatchalian at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang landslide area sa Barangay Gisad Surong sa Baguio City. Gayun din ang evacuation area at mga nagpapagaling sa ospital. Una na rin sinabi ni Magalong na idedeklarang no-build zone ang ground zero ng landslide matapos maobserbahan ng city engineers ang soil instability. Patuloy din pinangungunahan ng city government ang local response at koordinasyon ng relief operations kasama ang mga ahensya ng gobyerno para agad matugunan ang pangangailangan ng mga residente. Una nang ipinaabot ng DSWD ang tulong pinansyal sa mga naulilang pamilya habang sasagutin ang gastusin sa pagpapagaling sa mga biktima, gayon din ang pagpapagamot ng mga landslide survivors.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Nakabantay na rin ang Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region sa sitwasyon at kalagayan ng mga dam sa Cordillera, partikular ang Ambuklao at Binga Dam. Sa panayam ng programang Boses kay OCD CAR Chief of Disaster Risk Reduction and Management Division, Engineer Jose Valera, base umano sa nakuha nilang impormasyon sa dam administrators ay wala pa naman ang mga ito sa spilling capacity. Pero unti-unti na umanong nagpapakawala ng tubig ang Ambuklao at Binga Dam bilang precautionary measure sa posible pang madagdag na tubig dahil sa walang patid na pag-ulan. Tiniyak din ng OCD na hindi na puputol ang kanilang koordinasyon sa mga tagapamahala ng mga dam para agad na makaresponde sakaling magpakawala ito ng malaking volume ng tubig dahil sa serye ng pag-ulan.
19: Meron silang mga openings ng mga gates para hindi po, para ma-contain pa yung mga additional na amount of water na sa katulang dam. So nasa manageable level pa lang po. Ayon po sa latest po nila, ay halos wala pa sa normal level. Nagpapawala lang sila para sa tinatawag natin na precautionary. Para makatanggap pa sila sakali man na magkakaroon pa ng series of rainfall o kaya tubig na pupunta sa kanilang dams.
8: Yan ang pahayag ni OCD CAR Chief of Disaster Risk Reduction and Management Division Engineer Jose Valera.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Pumalo na sa mahigit 347 na milyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, gayon din ang habagat sa sektor ng agrikultura. Batay sa datos ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, nagmula ito sa 6 na rehiyon, kabilang na ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Tinatayang aabot sa 12,161 na mag-asaka, habang nasa 9,500 na metriko toneladang mga pananim ang apektado sa mahigit 10 hektaryang sakahan at taniman. Kasama na rin dito ang bigas, mais, kasava, high-value crops, livestock, poultry, gayon din ang iba pang agricultural infrastructures. Patuloy namang sumasa ilalim sa assessment at validation ang iba pang pinsalang idinulot ng masamang panahon sa naturang sektor.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Tiniyak naman ng Department of Agriculture o DA na walang aasahang paggalaw sa presyo ng mga produktong agrikultura kasunod ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyong Maymay at Luis, ganun din ang matinding habagat. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, maliit na bahagdan lang ng agri-produce ng bansa ang napinsala na papalo sa 9,500 metric tons. Aniya, maliit na bahagdan lang ito kung ikukumpara sa 20 million metric tons agri-produce ng bansa kada taon. Kaya naman, magiging stable pa rin ang presyo ng pangunahing agricultural products. Pagtitiyak pa ng opisyal na magiging mahigpit ang kanilang pagbabantay sa presyuhan sa mga pamilihan upang walang magsamantala at magtaas ng presyo sa panahon ng kalamidad na kinakaharap ng bansa.
0: Value at saka yung volume na nawala po dahil dito sa dalawang bagyo, si Luis, si Maymay at saka po yung Sabagat, napakaliit na bahagi lang po nito. Kumpara doon sa annual production natin na 20 million metric tons. So dahil po dyan, wala po tayong inaasahan na paggalaw sa presyo ng ating agricultural commodities, lalo na po yung sa bigas.
3: Yan ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11.32 ng umaga. Magpapatuloy po ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
22: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11.35 ng umaga. Sa iba nating mga balita, ikinasana ni na Department of Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan at Finance Secretary Frederick Go ang pulong ng Economic Development Committee o EDCOM at Subcommittee ng Inflation Monitoring and Market Outlook. Ayon sa DepDev, layunin itong panatilihing matatag ang ekonomiya at mabigyan ng suporta ang mga mamimili at negosyo sa gitna ng pabago-bagong presyo ng mga bilihin at serbisyo. Dito, tinalakay ang mga hakbang ng pamahalaan para malabanan ang pagbilis ng inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Inalam din dito ang mga update, gayon din ang paglalatag ng mga solusyon kabilang na ang pagpapanatili ng mga hakbang sa kalakalan at pagpapalakas ng supply ng mga produkto. Gayon din ang pagtitiyak na napapanahon ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda at sa mga nasa sektor ng transportasyon, mabilis na pagpapatupad ng El Nino Action Plan at pagpapatupad ng libreng sakay at iba pa. Tinalakay din dito ang ilang mahalagang hakbang sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council Common Legislative Agenda gaya ng panukalang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law, Biofuels Act at Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Lagpas na sa 2 trilyong piso o nakaong nakolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue o BIR mula Enero hanggang Hulyo ng taong kasalukuyan na higit sa target nito para sa naturang panahon. Umabot na sa 2.003 trillion pesos ang koleksyon ng BIR, 13.53 billion pesos na mas mataas sa 1.990 na trilyong pisong target o katumbas ng 6.68%. Mas mataas din ito ng 102.60 billion pesos kumpara sa kaparehong panahon o nakarang taon na may 5.4% na year-on-year growth. ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nakatulong sa pagtaas ng koleksyon ng mas pinaigting na tax sa tax compliance at pangongolekta ng revenue offices. Para naman sa Hulyo lamang, umabot sa 358.44 billion pesos ang gross collections ng ahensya na mas mataas ng 22.37 billion pesos sa target na 336.07 billion pesos. Sinabi ni Mendoza na ipagpapatuloy nito ang mga reforma sa ilalim ng BIR DARES, kabilang ang pagpapasimple ng proseso, pagpapalawak ng digital services at pagpapalakas ang pagpapatupad ng batas sa buwis.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tumaas ang satisfaction rating ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa isang survey ng social weather stations. Lumabas sa survey na 42% ng adult Filipinos ang kontento sa performance ng administrasyon, habang 17% ang satisfied o dissatisfied. 40% naman ang hindi kontento sa performance ng administrasyon. Sa kabuuan nito ay may plus 1 net satisfaction rating na tinukoy ng SWS bilang neutral. Isinagawa ang survey mula June 20 hanggang 29. Ang mas mataas na satisfaction rating ay 14-point recovery mula sa minus 13 na naitala noong March 2026.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kaugnay nito, 12 sa 17 subjects na tinukoy ng social weather stations o SWS ang nakitaan na improvement sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa panayon ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni SWS Communications and IT Director Leo Rando La Rosa na ang pagtiyak ng administrasyon na walang magugutom na pamilyang Pilipino ang nakakuha ng pinakamataas na gains. Narito ang iba pang usapin na nakita na improvement sa ilalim ng Marcos Administration.
2: Tumaas din po yung creating job opportunities, yung ensuring efficient public transportation, ensuring food security, defending Philippine sovereignty in the West Philippine Sea, helping the poor, ensuring oil companies don't take advantage of oil prices, improving children's education, generating solutions for the rising oil prices, and fighting inflation. Tapos tumaas din po yung implementing housing programs for the poor.
9: Si SWS Communications and IT Director Leo Rando La Rosa.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, pansamantalang hindi pinapayagang maglayag ang mga Filipino Sea Farer patungong Northern Black Sea sa gitna ng ipapatuloy na girian sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ibinigay ni DMW Secretary Hans Layo Kakdak ang direktiba sa manning agencies at principals kasunod ng isinasagawang security assessment mula sa Department of National Defense at Department of Foreign Affairs. Nilinaw ng kalihim na maaaring magpatuloy ang mga barko sa naturang lugar kahit walang sakay na Filipino seafarers. Subalit, hindi dapat aniya na pumasok sa Northern Black Sea ang mga barko na naglalaman ng Filipino crew members. Una nang binisita ni Kakdak ang Filipino seafarers sa Romania at Turkey bilang bahagi ng kanyang 10 araw na biyahe sa 3 bansa, kabilang ang Saudi Arabia. Ligtas mula sa pag-atake sa Northern Black Sea ang 261 Filipino crew members, habang 174 ang nakabalik na sa Pilipinas. 3 naman ang nasawi sa pag-atake, habang 1 ang nawawala.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Matagumpay ang naging opisyal na pagbisita ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa mga bansang Romania, Saudi Arabia at Turkey. Ang naturang pagbisita ni Kakdak ay upang tiyakin ang sitwasyon at kalagayan ng mga Filipino seafarers sa naturang mga bansa na apektado ng pag-atake. Nakadaupang pala din mismo ni Secretary Kakdak ang mga tripulanteng naapektuhan ng missile at drone attacks, kung saan tiniyak nito na maibibigay ang mga kinakailangang tulong para sa mga tripulanteng Pilipino. Sa ngayon, nasa 70% o 174 sa kabuang 261 na ang mga apektadong marinong Pinoy sa mga serye ng pag-atake ang matagumpay nang nakauwi.
4: Mula sa 261, 174 na ang nakauwi. So higit kumulang mga 70% na. Ang mga tripulante na apektado ay nakauwi na. Pero sa kanasamang palad, merong 3 nasawi, alam nyo na ito. Merong isang missing. At ang objective natin, kaya tayo nagpunta doon, ay sinalubong natin, kinausap natin, nakiisa tayo sa mga seafarers na idinaong mula sa Northern Black Sea, idinaong sa Romania at sa Turkey.
9: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacda.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: House Prosecution Panel umaasa na huwag maging hadlang ang sub judice rule sa pag-unawa ng publiko sa impeachment trial. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Napila ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na huwag hayaang maging hadlang ang sub judice rule sa karapatan ng mamamayang Pilipino na maunawaan ang nagaganap sa proseso ng paglilitis. Hayag ito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos i-anunsyo ni Presiding Officer at Senator Francis Cheese Escudero na maglalabas ang korte ng desisyon ukol sa mga posibleng paglabag sa sub judice rule ng magkabilang panig sa susunod na linggo, August 17. Binigyan din ni Ridon na mahalagang maipaliwanag sa publiko ang mga teknikal at napakaraming dokumento sa trial upang maunawaan ng taong bayan ang proseso ng hustisya. Ayon naman kay legal spokesperson attorney Benjamin Tolosa Jr., merong provision para sa at accurate reporting. Anya, basta nakabatay lamang ito sa mga ebidensya at testimonya na nailahad ng mga testigo para maipaliwanag ito ng maigi sa labas ng korte. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
7: So, very important po na ma-strike po yung balance dito po sa bagay po na ito. Kasi we do not want a trial that is divorced from the understanding of the public. Very important po na masapul po ng mga kababayan po natin bakit mahalaga yung pag-usapin ng pananagutan, bakit mahalaga na pag-usapan yung bawat piraso ng ebidensya. Technical naman ito, very document-based man ito, at parang mahirap man itong unawain at the level po of the trial. Kaya yun po yung talagang hihimukin po namin, yung po Senate Impeachment Court, sa susunod pong linggo na strike po yung pong balance sa bagay po na ito.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Senador Ping Lacson muling nanawagan na buwagin ang leadership fund sa national budget. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
10: Muling nanawagan si Senador Ping Lacson na tuluyan ang buwagin ang tinatawag na leadership fund o allocable sa national budget na anya'y mas masahol pa sa dating pork barrel system. Ayon kay Lacson, nagbigay ang leadership fund ng magpakataon sa mga mambabata sa magpasok ng mga proyekto sa budget kahit nasa preparation stage pa lang ito bago pa isumite sa Kongreso ang National Expenditure Program o NEP. Anya, pinatutunayan ito ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at ng mga aligasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Unang nabanggit ni Bunoan ang Leadership Fund noong 2025 sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinangunahan ni Lacson. Ayon kay Bunoan, isinasama ng DPWH sa NEP ang mga project proposal ng mga mambabatas kabilang ang mga proyekto sa ilalim ng Leadership Fund. Sinabi ni Lacson na maaaring ipaliwanag dito kung bakit may bilyong-bilyong pisong individual allocations para sa ilang mambabatas. Binigyang din ni Lacson na hindi otomatikong nangangahulugan ang maling paggamit ng pondo ang budget insertions, pero maaari itong magbukas ng pagkakataon para sa pang-abuso at korupsyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 15 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali at tutok tayo ngayon sa Palace Press Briefing sa Malacanang. Nakamonitor dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
12: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
23: Ipapad ang offline kontrabaho.
24: Diyan pakinggan natin ang press briefing sa palasyo ng Malacanang.
25: Iniwala ang Pangulo na hindi sapat na linisin lang ang ilog. Kailangan ang tuloy-tuloy na declogging at disilting ng mga daluyan ng tubig. Dahilan upang patuloy na ipatupad ang offline kontrabaha. Sa kabila ng mga hakbang na pamahalaan, hinikayat ng Pangulo ang taong bayan na makiisa sa wastong pagtatapo ng basura upang maiwasan ang matinding pagbaha. Inaasahan din ng Pangulo ang pakiisa ng lokal na pamahalaan, mga barangay at mga komunidad upang mamanatiling malinis ang mga ilog at daluyan ng tubig. Naniniwala ang Pangulo na kayang solusyonan ang pagbaha kung magtutulungan ang bawat isa. Kahapon nagsagawa rin ng inspeksyon ang Pangulo sa Waste Collection Operations sa Diokno Pumping Station sa Pasay City.
11: Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas. We will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on.

0: mga kababayan, patuloy ang pagtatrabaho ng gobyerno. Nililinis po ang ating kapaligiran. Huwag niyo naman pong laging dumihan. Ngayong araw ay makakasama natin sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, Undersecretary Eduardo Punay, SWS Vice President Gerardo Sandoval, SWS Research Fellow Dr. Ruelano Briones at Globe Telecom Chief Sustainability and Corporate Communications Officer Maria Yolanda Crisanto upang magbigay ng ulat tungkol sa serbisyong hatid ng walang gutom program ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Magandang araw po sa inyo lahat.
1: Magandang araw, Yusa Claire. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito kami kasi tungkol sa Walang Gutom Food Stamp Program. We do this briefing to update our citizens kung ano na nangyari sa programa, ano naging resulta. Just as a recap or the top line data, kaya namin na ngayon sabihin na 600,000 na pamilyang Pilipino ang kumakain na ng tama. Mamaya, kasama ng mga fellows natin mula sa SWS, iisa-isahin nila ang detalye kung paano namin nasabi ito. Ayon to sa data, ayon to sa isang field survey na isinagawa ng SWS that was commissioned by Globe. Nandito ang mga kaibigan natin sa Globe led by Yoli because tulad ng lagi namin sinasabi, ang pangit naman na kami ang nagmo-monitor at nagpapasurvey sa sarili naming programa. Globe, because they have a thrust in ending hunger katulad ng pamahalaan, ang naging partisipasyon nila ay to commission SWS and their fellows to do regular impact assessment through field work, through surveys, no? Next slide. Just to give everybody a brief refresher, kung matatandaan nyo, yung programang Walang Gutom Food Stamp is an automated food stamp program. Binigyan ng electronic benefit cards ang ating mga beneficiaryo na bumibilang na sa 600,000. Yung mga electronic benefit cards, pumupunta sila sa mga kadiwa, sa mga market days organized in their basketball courts, or sa mga accredited retailers kung saan pwede nilang gugulin ang 3,000 na food credits kada buwan, food credits, para makapili among the food groups. 50% goes to carbohydrates, 30% goes to protein, 20% goes to dietary fiber. So yan yung tinatawag natin na Go, Grow, and Glow Foods. Ayon ito doon sa Pinggan Pinoy ng FNRI. Pero this is a conditional program. So sa tuwing nagre-redeem sila, na uma-attend sila ng tinatawag namin na kalusugan, kakayanan, at kabuhayan sessions wherein may food nutrition development sessions. Tinuturuan sila kung paano kumain ng mura, masustansya, at masarap na pagkain. Partner namin dito ang TESDA at ang DOLE para sa mga skills upskilling nila para makahanap sila ng trabaho bilang kondisyon. Now, nung first phase, nung 2024, nung una kami nagpunta dito, we were looking at 23 LGUs kung saan tayo nag-ooperate, 300,000 household. Nung 2025, nag-expand tayo to 51 local government provinces, local government units, na ang total na natin ay 600,000 beneficiaries. This year, the remaining 150,000 to form the entire 750,000 food poor families. Kasi matatanda natin, ang target nito food poor families. Ayon sa PSA, may 750,000 tayo na rated na food poor families. Ay maipapasok na natin. Yung last 150,000, ang kanilang target beneficiaries, priority natin, mga pregnant and lactating women. Ayon sa direktiba ng Pangulo na siguraduhin na labanan natin ang stunting. Now, itong mga local government units na to or itong mga provinces or cities na ito ay yung mga lugar na tinala na may mataas na incidence ng hunger, food insecurity at food poverty. Ang naging strategy ng DSWD ay work on these provinces, itaas natin ang kanilang antas pagdating sa mga indicators na to para kapag nagpatakbo yung SWS ng kanilang regular survey on hunger, food insecurity, and food poverty, eh when we raise the national averages will go up kung yung mga nasa laylayan ng mga probinsya ay matulungan natin. Ito kasi yung mga probinsya na mataas ang incidence, kaya sila yung humihila sa national scores natin. So if we work on these provinces, maiangat natin ang estado ng kanilang kagutuman, food insecurity and food poverty, hopefully mag-reflect rin siya dun sa national averages natin. Last point, bago ko ipasa yung mikropono sa ating mga SWS fellows to explain the findings, the methodology and all that, gusto kong ulit-ulitin na ang survey na to is commissioned by Globe. hindi ho DSWD ang nag-commission. Ang kinuha nilang nag-field survey will be SWS, dahil SWS yung nagpapatakbo ng regular na quarterly na survey on such topics. The questionnaire that we used, that Globe commissioned them to use, is the same questionnaire na ginagamit doon sa regular run nila quarterly. So ngayon siguro, yung next slides, ipapasa ko na sa mga SWS fellow natin.

0: March 8, 2026, nagkaroon tayo ng 2,400 respondents. In-interview namin sila batay sa kanilang experience sa kagutuman, food insecurity, at saka food poverty. Tapos, after a few months, binalikan din namin sila noong June 22 to July 1, 2026. Mahalagang ibahagi sa inyo na yung unang set of respondents na na-interview namin noong March, noong February-March, sila rin yung parehong respondents na binilikan namin nitong June-July na survey. So, kumbaga, ito yung tinatawag na panel survey. At tinanong namin sila tungkol sa iba-ibang mga bagay. Una na dito yung kanilang karanasan sa involuntary hunger. At yung question na ito ay tulad ng mga ibang survey ng SWS, yung mga national surveys namin, na kung saan tinatanong namin yung respondents na nitong nakaraan 3 buwan, nangyari po ba kahit minsan na ang inyong pamilya ay nakaranas ng gutom at wala kayong makain? Tapos pag sumagot sila ng oo, ang follow-up question ay ito po ba ay nangyari ng minsan lamang, mga ilang beses, madalas o palagi? So iyon ang single question na ginagamit ng SWS upang masukat ang involuntary hunger. Ngayon, dun sa parehong survey, nagtanong din kami ng mga indicators tungkol sa food insecurity. Yung food insecurity naman, tinatanong namin yung mga respondents namin kung noong nakaraang 30 araw, nakaranas yung pamilya nila ng iba-ibang items. Halimbawa, nag-worry sa kanilang pagkain, hindi makakain ng masustansyang pagkain, kumakain ng kaunti lamang, kumakain ng smaller quantity or smaller variation ng food, among others. Tapos yung pangatlong indicator na sinukat ng SWS ay tungkol sa kanilang food poverty. Ito ay katulad ng self-rated poverty na sinusukat ng SWS, na kung saan nagpapakita kami ng card sa aming mga respondents na may nakasulat na poor and not poor at a line in between, at tinatanong namin yung respondents saan nyo ituturing yung pamilya ninyo sa card na ito, kung sila ba ay mahirap, hindi mahirap. Pero may ibang respondents din na pumipili dun sa linya. Pero ngayon, sa survey na ito, tinatanong namin na gamit ang parehong card, saan nyo po ilalagay ang inyong pamilya batay sa pagkain na inyong kinakain? Kung sila ba ay mahirap, hindi mahirap, at kung nasa linya. Ngayon po, dun sa resulta, ipapasa ko na po ang mikropono kay Dr. Rowell.
1: Maraming salamat, Secretary Rex and Jay. So, unahin natin yung hunger indicator, no? When we did the survey nung first round, tinaya doon na about one-third, no? 33.6% ang hungry, may nag-experience ng hunger according to the SWS definition. In 3 months, by the second round, the sukat namin that prevalence went down to just 26.9%. That is a significant drop of 6.7 percentage points. Doon naman sa food security, medyo mataas yung baseline natin noong wave 1. Ano? 94% can be considered as food insecure. Pero in 3 months na ipababa to just 89.3%. And finally, doon sa food poverty, medyo mas konti yung pagbaba nito, pero significant pa rin. Started with 79%, so hindi pa nagsisimula yung program, round 1, 79% na. After one round of the program, 77.6% ang binaba. Ngayon, maaari yung itanong na, paano naman yung, how does that compare sa status quo? Baka naman kasi households improve on their own, di ba? Kasi every quarter, the economy grows. So, nag-collect din ang SWS ng survey ng mga non-beneficiary. And we ensured that the two groups are comparable to each other, except yung isang grupo may walang gutom program, yung isa as is, no, walang programa. So doon naman sa hunger indicator, mas mataas yung baseline nila, 38.3%. Tapos after 3 months nag-improve, pero bahagya lang, 1.4% lang yung nag-improve. So, lamang yung improvement ng mga walang gutom beneficiaries by 5.3 percentage points, no? So, we can point this as evidence na may difference talaga na na-introduce yung programa sa rate at which you can reduce the hunger of households. Tapos, pag tumungo naman tayo sa food security, actually, baliktad, no? Bagamat bumaba yung food insecurity ng mga beneficiaries, tumaas ng munti, 0.6%. So, hindi mo lang naiwasan yan, pero nai-revive

0: ang lactopuffy adunay lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang sakto nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-lactopuffy matag adlaw. 100% natural. Tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your
1: home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
2: your home. Ako si Bubi Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Ikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopuffy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto ug protektado, Lactopuffy, sekreto sa mga champion.

0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto Puffy, and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E o C. Ang potassium makatabang sa pagbintinar sa imong blood pressure. O ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level. O sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan.

0: politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Maayong uto, Sugbo. Welcome sa atong programang Chika o Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na ta sa Facebook, sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Maayong adlaw kaninyo tanan o welcome once again sa Chika o Advokasya. O kini inyong kabantay, Grace Baquero. Sa dili pa natusugdan ng exciting at chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga maoy nagpalanog sa atong programa diha sila mga areas. Starting off with DYPS BT Radio diha sa Tuburan. And DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Mayo pagpaminaw ug amping kamo kanunay mga kabantay. Karon nga adlaw no, usa ka dako ug dungog namong ug kalipay alang kanato nga makauban ang usa ka leader nga adunay ligon nga pederasyon sa pagpangalagad, paminaw sa katawhan ug dedikasyon sa pagpalambo sa iyang komunidad. Usa ka pino ug mauswagon nga ehemplo sa women leadership sa tuang pangagamhanan nga walay kapoy nga nagalagad alang sa kaayuhan sa barangay Santo Niño. Ato nga i-welcome ang atong special nga bisita karong hapuna, walay lain kundi ang atuang barangay kapitan sa barangay Santo Niño, Honorable Lourdes Ramirez. Mayong hapon, Kap Lulu.
2: Mayong hapon, Cons.
1: Yes, no, si Salamat Kap Lourdes, tayo. No, she is very well known sa yangan nga Kap Lulu. Yes, right, Kap?
2: Correct, correct, Cons.
1: Yes.
2: Cons, gracia.
1: Very much, Cons. Kani si Kap, di ay no, kuan ni siya, ha? Nakargayin siya ng aktibidades, pero natagaan ko taniyag oras dire sa Chika o Advokasya.
2: Okay.
1: Gahapon, i-chat ko ni Kap. Gabi eh, Kap,
2: gabi,
1: no?
2: Gabi eh, yes, gabi.
1: Unya, ni-confirm ko din siya, swerte dyan kaayo. Ang Bantay Radyo, Kap, salamat kaayo sa imong pag-anhi. Pag-post ako, Kap, na ikaw akong guest, nadal tayo nakuha ng mga questions gikan sa ato ang mga followers and subscribers.
2: Okay, thank
1: ang
2: you.
1: Pangutana, Kap, unsa ang imong gidala nga labing dakong panglantaw o vision alang sa matag pamilya sa Barangay Santo Niño sa sunod na mga katuigan? Pero unya pananimo to bagun, Kap. Murag anda mong tagana na gud motubag si Kap Lulu, no? Unya pa na at the end of our show.
2: Okay.
1: Okay, so
2: thank you.
1: Sa di pa natusugdan na itong first segment, mga kabantay, natay mga first viewers, karong nga, utuha, no? Edith Cabaluna Villame, maayong pagpaminaw ni Modiha, ni Daryl James Laceda. Yes, noong mga kaubanan ako niya sa Barangay Punta Prinsesa, o taking raban na maugma, no? Sa General PTA.
2: Congratulations!
1: Yes, thank you kayo, Kap Lulu. O gamong tinahod nga bisita, among guest of honor, si Mayor Nestor Archival. Salamat kay Mayor, nga bisan sa kabisi, natagaan kitang oras. Other inducting officers nato, Konsehal Paul Labra, Konsehal Mikel Rama, o Konsehal Philip Zafra, including our Barangay Captain June Andales. Okay, so magsugod na ta mga kabantay. Ready na ka, Kap?
2: Ready na. Balagi ko yung wala siyang gamay.
1: Wala siyang choice, mga kabantay. First question, Kap. Kumusta ang adlaw-adlaw nga pagduma sa Barangay Santo Niño? Labi na, kaya purting pulikia ang inyong lugar, maadlaw man o magabi eh.
2: Ang akong adlaw-adlaw nga diyang aktibidades, no? Ang kaning pag-monitor sa itong mga garbage.
1: Pinadyan, pero kauna, Kap, no? Bisag-usang barangaya.
2: Oo, ang garbage, yun akong problema. Gimonitor ko na. Every now and then, nag-monitor ko sa mga garbage. Bisan, hangtod sa gabi, Icons, ha?
1: Oh, grabe,
2: until
1: no?
2: Until 11 o'clock, until 12 o'clock, midnight, nag-monitor ko, ana. Then, akong yung, usas akong, kung ano, kanito mga street dwellers.
1: Yes, kinaasad mo ana.
2: Daghan kay kog street dwellers nga daghan kay manawag nako nga kap unsaon man yung mga targa nga naa sa sidewalk maglisod na mga tao og lakaw. So ako na po nang atuon kung dili pa tuo ako ikarga.
1: Mao, parehas mong problema ni Kap Esther. Basura og mga street dwellers.
2: Kana jud. Kana jud akong problema sa atong barangay kay kadaghan jud natong street dwellers nga dili taga diha sa atong barangay.
1: Correct.
2: Ang uban na taga Ermita.
1: Lagi nya manimpad magud sa laing lugar sa laing barangay.
2: Ana sila manghigda.
1: Daka siguro manghatag sa imong barangay ka.
2: Could be dai manghatag no, pero ganahan lang yun sila na manghigda. Especially kanang sa may tabo sa banay.
1: Ah, oh, bitaw no?
2: One time, no, nga doon namin, nagkalinisan mi, no? Uh-oh. Na sidewalk clearing. So, sasta ang kanabitang foam, nga dagko kayo, mga uh-oh, mga queen size. Giladlad lang dyan sa kilid, oy, sa Chester Enterprises.
1: Mura na gina sila sala.
2: Yes, lupig pa silang sala. Then, anak manghigda.
1: Sus pa ito.
2: Pagkaman, taga diin sila, taga Ermita.
1: Na ang kuan pagida na problema pagida na inighipos ana nila kamuray bantayan.
2: Kamuray bantayan. So gitagana kog chance nga okay dili na ko kuhaon ang inyong foam. Dadana kung asa mo dapit nga barangay. So ilang gidala kay nagabang kuno sila groom somewhere in Ermita. Then in the afternoon someone called me nga kap ang inyong pag-clearing, nag-clearing-clearing lang dyan mo. Ingo,
1: kunuhay na di ay.
2: Kaya katong foam nga among gikuan ni balik nang higda na sad.
1: No,
2: so the following morning, ako dyan gikarga na ang ilang foam sa tong garbage truck.
1: Kaya parang di nagyan sila kabalik.
2: Di nagyan sila kabalik. Na. Every now and then, nag-monitor ko din na sa may tabo sa banay in front of Hotel La Fortuna. Okay, mo-complain man po na sila tungkol ang nadaghan din na no, mga
1: correct
2: garbage nga dito ko. Akong gibadlong na po ang mga garbage nga dili manglabay kay at bang manggodog hotel.
1: Correct. So, bati siyang image.
2: Bati yung image. So, sumaw na ako nang gimonitor sa itong mga tanod. Kana itong second shift na tanod, no? Akong gipa-standby dito. So, mauna, every now and then, nagmonitor dyan ko sa mga areas. F. Gonzales, naghangkaayo ka ng mga motor. Nga iparking na po sa sidewalk, ang mga tao din nakagi.
1: Correct.
2: So, magkadawat na po complaints. Sana, din siya sa sityo lutaw. In a way, no, ang atong barangay, upatra magyo nakasityo.
1: Upatra kasityo.
2: Upatra.
1: So, pero, imo magong barangay kap, na dool siya simbahan. Dool siya o city hall.
2: City hall, business establishment, all
1: mga,
2: around.
1: Kuan gyud siya, naka sa heart ba?
2: Heart no? Of the city.
1: Oh, naadyo ka sa heart. Muna nakalisod sa imong barangay, maski pag-ibotan ta, upatra mo kasityo.
2: Yeah.
1: Pilay population sa sarto ninyo gani kap?
2: Gamay ra jud. Ang household na ganyan ako is 1,000 kapin. Oh. Then, ang akong registered voters is only 2,800
1: oh, kay mostly kapin. Renters and
2: yes,
1: businesses.
2: Businesses niya. Yeah. Oh. Luckily, wala lang sa, nalipay lang sa kuuban, no nga. Ubang mga Chinese na to, nga mga voters, no nga. Wala na bagpuyo din ha, no?
1: Uh-oh.
2: Yan, ibahin na sila mga villages.
1: Mm-mm.
2: Pero wala sila mo transfer.
1: Ang ilang business, naaragi hapon.
2: Naaragi hapon, so wala sila mo transfer.
1: Bito, ang ilang voting residence, o ilang, naaragi hapon. Bito, muna na, bisag asa barangay, bisag kisay mag-guest ako din ka, pinakauna yun nilang inigbata na kukons, ipadun na kukons, basura. Inig-uli, basura. Ang north is TTHS, ang inyong collection.
2: Oh, TTHS.
1: Kay kami, MWF.
2: MWF.
1: Unya. Imagine na, unya, kanang adlawa lang gani, nga white collection, ang grabe, ang basura na abot na sa daan ka.
2: Grabe, yun. Manang no? Ako, yun, monitor yun ko. Kinahanggan yun, manakaroon, pagpadong na ko diri. Ako yun, kita na ang area.
1: Oh.
2: Wala pa.
1: Hindi
2: ko man, ana, hindi kapon-hapon, naghanasan mang labay.
1: Naapon mo, ana, kap, kanang, naa sila'y suhulan.
2: Uy, naa.
1: Naapod ba na, no?
2: Kana doon ay mag... Kanang kariton?
1: Oo.
2: Oh. Oh, nag-confiscate. So
1: ipalabay.
2: Oo. Oh, oh.
1: Pero dili taga-ato ang barangay.
2: Dili taga-ato. In fact, 2 years ago, din ha sa Plaridel, doon ako'y gin-monitor din ha, nga ang basura, giyabura din ha, atubangan sa loim.
1: Agoy.
2: Oo, oh, niya. Nagdebo kung ano na ka man kay basura, din manigikan.
1: Oh.
2: So, I found out nga, gikan dito sa Liloan.
1: Hoy, kalayo!
2: Di na sila nag-dump. Kaya nga, no, mangumpra sila o na sila'y tindahan sa market.
1: Dato nila yung basura.
2: Dato nila yung basura. Adto nila gidump.
1: Okay,
2: so, ako dyan nang gidakop sila.
1: Pito, kasampulan yun.
2: Oh, tagaliloan. That ikarga sa kana multi-cup.
1: Oh.
2: Mangumpra, at the same time, may ilang basura, ilang gilabay dito.
1: Oh, that o nila ibilin. Oh. Yay, kasunod kumpra, lainasad.
2: Oh, lainasad. So, mauna na itabo. Mm. So, gimonitor ko yun na sila.
1: Naagin na cup, kanang suhulan, labi na kanang, kanabitong, kuan sa butong?
2: Oh, butong.
1: Oh, naapon mo, ana.
2: Naasad niya, ana. Gagano, nagkamang baligang butong, no? Oh. Sa atong lugar, no?
1: Oh.
2: Nag-park man ang atong garbage truck diya sa Legazpi. So, doon na yung namaligyag butong, nga kanabit ang ilang mga empty nga butong.
1: Oo.
2: At doon na po ilabay nila diretso sa itong garbage truck. Sige na lang, ako na lang ng...
1: kaya at least sa garbage truck naman ang ganyan nila gilabay, waasadan.
2: Litugot na lang ko kaysa ato ilabay sa Daplin.
1: Oo. Kaya ingno ni mo magsako?
2: Oo.
1: Mingan mapugmahal na sako,
2: Kons. Mahal na sako. Ako butagay na itong mga tao nga. Kinhalang yun segregated ang atong mga basura.
1: Correct.
2: Oh, malata o di malata. Pero di gyud balik kayan.
1: Di gyud.
2: Di gyud.
1: Kuan gyud. Ang ato adik balik kayan, di na to totally ma-eradicate, pero at least makuha-kuhaan atong problema.
2: Oo.
1: Unsa ang chika ni Cap Esther, maka nakunin mo hatag nila og mo total og 5 kilos plastic, pet bottles or bisag unsang plastic isuksok dito. Makaabot og 5 kilos, ilista nila og 1 kilo na bugas. Kay para lang gyud mama sana mainganyo ba madani og kanang pang-segregate no
2: nindot sila si Cap Esther kang ilang lugar residential oh ang ato bisan kinsa naman lang maglabay
1: even tagalang lugar
2: yes
1: nga, kani tagalang lugar wa ra ba ni care sa ato
2: wala oy wala na sila
1: kada ato gi mga tawo ang gi care sa ato ang barangay
2: mao na
1: sus
2: pero sige lang serbisyo man yung ato.
1: Mao.
2: Oh, ato ipadayo niya.
1: Why huno nga sige pahimangno lang yung takap.
2: Mauna. Mauna, no, yun yung kagabi eh. Manawag na ko, 12 o'clock in the evening. Midnight ha. Kap, kusog kayong tukar dire sa mong silingan. Oo.
1: Parehas, naaman tayo.
2: Naaman tayo ordinansa ba nga. Kuto ba yung 10 o'clock.
1: Oh.
2: So, kanan sa tabo sa banay na ay nagsigig tukar. Akong anak, din nakatulog. Mauna, mauna. So, 12 o'clock. Yeah, one time, 1:45 in the morning.
1: Kusog pa, gahapon.
2: Kusog pa tayo. Tinira bang senior citizen?
1: Oh.
2: Ma-accept yun ko nga senior citizen ko. Kung makatulog ka.
1: Dugay na makatulog balik.
2: Kung matang ka, di, naku, katulog mo nang maglabad ang ulo. Pero sige lang, padayon lang yun.
1: Mauna, nga, kanila bang mga dugay kayo matulog kayo magsigpangan, tamay tag ang tingog mo sa rahiro ni mo. Mura na sa tagikwan, mura na nindot kitag alarm clock.
2: Mana makatulog po sila, nindot pag tingog.
1: Ay, pahita. Kap, sa dili pa ta maglaw, mali atong isgotana, no? May pagpaminaw sa diay ni Corsical Fe, Abel Gas Deodoro, Barangay Toong. No, kuhani siya, avid listener, gudi siya,
2: okay.
1: Si Corsical Fe. Kuhani siya, kusigal ni, kauban ni sila ni Eugene Taba sa una.
2: Oh,
1: kani. Kusel po ni Sharon. Glastormer ni.
2: Oh.
1: So, why election day? Padayon sa laban. Gina konspe.
2: Muna kung gingon ba? Nag-meeting ni. Nagsigibig seminar. Sa akong mga lupon. Katong dito mi. Nag-team building mi sa Bulhoon. Ako sa lagiinan. With or without election, our services will continue.
1: Will continue.
2: Oo, okay. Correct. Naman tada, kita magipili. Padayon tag-service.
1: Until sa last day sa ato ang term. Diba?
2: Correct. Yes.
1: Ana, Jud. Kap, ang uban kap, wala pa Jud sila kailanin mo. Labi na yung taga-south.
2: Oh.
1: Okay, norte man ka.
2: Norte.
1: Siluhan man na taga-south sa inyo ha. So kap, walk us through sa iyong journey. Easy public servant. Like, kinsa ang unang nibilib ni mo, no? Nihatag ni mo kaya gayunan nga namdi di potential di ay si Lulu di ay uy no asa ka nagsugod kap nagsugod ba kapag ka kusihal
2: no.
1: Kana walk us through ko no
2: nagsugod yung ko Cons Gracia no nagsugod yung ko Barangay Nutrition Scholar
1: BNS
2: yes I was
1: okay.
2: The first Barangay Nutrition Scholar model 1999
1: awa kita manoy guwapo Miss Kaplulo tarawas mo nito
2: kuan po to ang nag-award na kuan to that former Mayor Alvin Garcia
1: panahon pa Mayor Alvin
2: yes I was the first BNS Nutrition Scholar model then after that naglupon yes naglupon sad ko at kuan pa kami ni Doc Gabuya Patricio, mauto sa DILG sa una. So, makainom-nom dyan ko ni Doc Pat. So, mauto siya, naglopon. Until such time nga, si husband rin ako, si Pancho, na-end sa iyang term as barangay councilor. Then, nidagan siya o barangay captain. So, pagdagan niya barangay captain, na-resign ko sa Lupon, kay, line sa Paminaw, no? Na-resign ko sa Lupon, then, nahimo na lang ko niyang supporting actress.
1: Loving wife talaga siya.
2: Supporting actress. Then, ano to? Ni-support ko niya sa iyang mga activities sa barangay. Mm. All the time, na-adjo ko sa iyang kiliran. Tabang jud ko, tabang jud panan. Mm. And then, pagkahuman ato, pagkahuman siyang term, ingon man ang mga tao, si Cap na sa, si Ma'am Lulu atong padaganon as barangay captain niya. Ingon ko nila nga, di lang kay na may daghan nga kanang
1: angayan
2: pa kay kanako, kay ako igo ramang kugod nagsuporta. Pero ang mga tao man jud nagingon,
1: nagglamour nga kinahanglan. Suwayan ka.
2: So lang, ikaw lang yun, Ma'am Lu, kay mas may maguna ikaw kay babae niya mo ang relationship ba. Ana kanya direct contact ka na mo, makaduol me or something like that. So, ako dutong yun na huna akong gikonsulta akong mga anak. Kung unsa man, mudaghan ko dili niya. Ingon mo sa akong mga anak, me, kung kaya ni mo, why not?
1: Try. Oo. What man di ay? Mas kaya ragi di ay.
2: Ang ako ba yung gikasangka that time, mga kuan ba ito, former barangay captain. So, nahadlok po ko in, on my part, no? Kay, uy, mga ilado na raban ni sila po, anak ba? So, mauto nga, daghang kay encourage niya, mo inspire ni mo. So, mauto na itabo nga, sige, sulayan. Pero, cool ba man sa
1: si tayo? Husband ni mo, pagdagan ni mo,
2: nidagan po siya o kunsihal. So, niya. Luckily, he was,
1: mo duha.
2: O kaming duha nasood. Siya ma kong first counselor, consistent man na si Kapancho. Nga, first one mo na to. So, huwag yun kong magdahom. Huwag kong magdahom nga maabot ko ano yung stage, no? Pero but anyway, nalipan lang sa ko kay, kung naaday ka sa public service, tanan jud, no? Tanan imong buhaton ang tanan, aron makatabang ka sa imong correct mga constituents. Huwag yun na akong gibuhat. In fact, no? Kanang gasto kag personal kwarta.
1: Tapal, uy.
2: Tapal to the max. Kayo. Maluoy bang kunta?
1: Ako naabtan ka, si Kapancho.
2: Yes.
1: 2010 makuna ko siha, nag-ECLP ko 2014. Si Kapancho pa to?
2: Yes. No. Kay 2007 man siguro to siya na imong barangay captain.
1: Tama. Toto nga, nag-abot-abot pa. Hangtod nga, ikaw na dayon ang nakapitan.
2: Yes.
1: Nga ko sihal si Kapancho. Oo. No, sa mugya po, pag sugat pito ni Kapancho, kapra magagapon ako eh. Ako eh, naanad ba?
2: Naanad. Sa kadugay na good niya sa barangay, kay he was serving since 1976. Oo, 1976, he was already the barangay councilor, no? Then, wala pa man tong time at tong adonai terms, no? Lately naman na ang term, ana, no?
1: Ang barangay kay flexible, magod ang barangay. Di pareha sa local o national ba nga? Three years.
2: Lately ramong na mga terms. So,
1: hasta ang kanang pag-postpone.
2: Yeah, 1976 to siya. Until now. So, this year, is our his golden anniversary as barangay official.
1: Official, grabe.
2: Yeah, 50 years in service.
1: Kung buhay pa to barangay. Anhing Kapjo?
2: Yeah.
1: Sila-sila na
2: dito. Mauro itong bana.
1: Mauro ito, grabe, utro po ito.
2: Yes.
1: Murag himo na lang pamahaw ang barangay. Pamahaw, pariuto, parihapon. Pinyapon.
2: Tapos, halos din ang uli.
1: Ikaw ka, pagsud niya, ana, kanang, wala kayo duha-duha. Tanano mo nga, makaya ba ka ni?
2: At first, nagduha-duha ko kay kung makaya ba ka ni namo. Pero, ang nakakuan lang yun namo, no, ang encouragement lang yun sa mga tao. There was a time sa 2007 nga mulansar siya. Then, there was a little problem along the way. Di, ako sa gingnan, ay na lang glansar kay hugaw kay politika.
1: Paggawas tanang ukayon ang tanang pwedeng maukay.
2: Namang kutig problema, di lang ko mo elaborate on sa itong problema that time. when he first ran for barangay captain. That time, that was very crucial for us. Nga,
1: it could possibly make or break iyang kandidasi.
2: That's why, ingon siya ko, muhunong na ta sa politika. kay ako ba, dali na mangkukuma, dali na kumuhilak. Mauro dyan na ako, dali kumuhilak niya, makadunggo gamay nga, anak ba, masakitan ko na. Ingko din na, hunong ta. Muna, itong pag first run niya sa barangay captain ko, hunong ta, di na ta, pahumay ta. Iniwi, mabuhi man ta. Oo niya, kana mga tao, sige lang, naa maghapon ta. So, ingon man mga tao, yun, ma'am, padayon lang yun, balang atong kandidato, tulura ka buok. Mauto, taimang, tulur, upatra ka kandidato when he first ran for barangay captain.
1: But even sa inyong kaagi, ma, kap, no? Naamuran to drone.
2: Yes.
1: Meaning, inyuha din ang calling.
2: Oh, mauna.
1: Di na matagaan ng chance na mahimong kapitan, kusihal.
2: Yes.
1: Pero, gika 1976, na napunta na lang nimo, naapagyapon hantod karon, meaning, the people have spoken. Yeah. No, yan, abangun no, nga, naapamudihan, meaning, ang mga tao padayon na nibilib sa inyong servisyo.
2: Servisyo. Mura dapat yun may mission.
1: Naagyod
2: may mission siguro.
1: Maubito na sige mikingon sa mga kusihal, no? Nga mga, di mga tubarangay hall. Sige, tagingon. Sayang kaya ang time niya nataga-an ta chance.
2: Chance to serve.
1: Yes. Pila ko kabuo kusihal kapitan managat sa barangay. Nga kita rang pito ang gipili.
2: Gipili.
1: Unya, maingon mo busy ko. Kapag namudaan, oy, pagdagan pala ninyo nga priority gid ang barangay.
2: Of course.
1: Busy di ay nganong nanagan man.
2: Nanagan man.
1: Padungdungog niya.
2: Mauna nga kami ni Kapancho at our age now, 9 o'clock na nami sa barangay.
1: Di ba?
2: Oh, mauli mi gabi ina. Nay magkuha mga clearances automatic na adayon. Dili na ko pahulaton ang tao.
1: Bito.
2: Ihatag yun nato. Kaya ang tao na kinahanglan man.
1: Correct.
2: So, atong ihatag.
1: Kaya sahi na gano'ng kita po po ng inahanglan.
2: Yes, of course.
1: Di ba masuko ganita o igatong city hall, kaya sa doy.
2: Kaya, oy.
1: O, mura na sa next sila, matong barangay hall, niya pawatuhatun, sus
2: yes,
1: na
2: yes, correct. Anang yun, servisyo publiko.
1: Lahi yun kap kung nanada sa atong dugo ba nga, maugin niya atong mission in life, no?
2: Maugin.
1: Kap, sunod na pangutana. Unsa ang nakahatag ni mo og inspirasyon sa paglingkod o sa pagservisyo isip kapitan sa barangay Sarto Ninyo?
2: Ang ako rin yung inspiration din, ha, no? Nga, daghang tao nga, san until now, muana sa barangay nga, mingon yun na sila. Mayun ni si Kap, no? Kaya, naadyod pirmi sa barangay. Muservisyo yun niya. Mangunay. So, ang mga tao yun, ang mga constituents, maoy ragyod ako inspiration. O niya, swerte sa no, akong barangay, daghang manghatag. Oo. Daghang manghatag. So, kanang
1: yun. Mga NGOs, Kap?
2: NGOs na, naapumpod. Daghang manghatag, labi na manghatag o mga pagkaon. Ana. So, ako na po nang ipakaon nila.
1: Matunin ko sa'yo.
2: Yan, ato ta.
1: Ato ka dito. Uy, kaya mga unti.
2: Ato ta. Kaya saan unta ipanghatag di ako ginag-share.
1: Kaya ba paano sa maghihapon?
2: Oh, gishare na ako. So, daghang manghatag, ishare na ako na. Muna, ang akong strength, ang akong kusog, gikan good sa akong mga tao din ha sa atong barangay.
1: Correct. Oo. Ang pinaka-important part of governance ang atong katawhan, mag-yut.
2: Of course.
1: Kaya wala magpunta diri o wala niya mga tao.
2: Oo. Sila ma itong gisilbihan.
1: Correct.
2: So, ato silang ilove. Atong ihatag ang unsay ilang angay na itong ihatag sa mga tao.
1: Correct. Naniingon diri kapay.
2: Servisyo lang yun.
1: Naniingon diri kapay. Inspiration ko ni Kap ang baso. Sa mukha mo yun na inspirasyon sa tanang kapitan. Ang basura nga malimpyo.
2: Basura yun no, akong problema. But anyway, na control naman nato. Na everyday, nag-collection ta. Bisan og TTHS ang atong labay, no? Pero everyday yun ta nag-pick up.
1: Sa barangay level,
2: yes.
1: Collection
2: yun ta everyday. Manang, ako mga loaders, maluoy sa kunan nila. Bisan 12 o'clock in midnight, ako man silang monitor ko. Unsa naman mo din ha, nakalinya na mo, nakalabay na mo. Nga, humanami kap, humanami, mapadong nami ulit. Nga, 12 o'clock, luoy ba yasad?
1: Wala ba yapon na yung mga pamilya, no?
2: Na, yung pamilya.
1: Kaning, arita sa day-to-day challenges ka, unsa ang kinadak ang pagsuway? Nga, imong na experience sa pagduma sa usa ka labi nga makasaysayanon o busy nga barangay sa Sugbo. Kabog ka nga naman kayong kog, historical nga barangay ang Santo Niño.
2: Yes.
1: Na magud diha ang Santo Niño nga simbahan, ang katedral.
2: Oh, mauna.
1: O, ang City Hall mismo. Sumurag ikaw diha, unsa imong tan-aw nimo sa imong pagserbisyo as kapitan? Ang pinaka dako nimong na suwayan nga challenge.
2: Kanang pinaka dako gyud nako nga challenge kaning tingsi mag ting abot na sa celebration sa barangay sa atong pista senior.
1: Ano mo?
2: Sus, maudyod na.
1: Huwag yan kung explica na ito, bagi mo ka.
2: Maudyod na, dakong challenge na ako. Kay, imagine, cons, no, ang atong barangay, nastaliwa. Sa atong atubangan is the cathedral.
1: Yes.
2: Our back is the basilica. So, during sinulog, mutuo ka, dinala ko mo uli, hapit.
1: Mura kung 90s, sa dubi na 90s, pag ganadya sa
2: okay nga, no. Daghan kay mga tao, mga dayo, nga dili taga din sa ato. No, niya. On sa ilang purpose, muadto yun sa simbahan, sa basilika.
1: Oo.
2: Kay muadto yun, muadto doa, muansa niya. Niya, akong gihimo, during the pandemic, di ba, di man to pasudlon ang mga tao. Naa kay mga luggage, naa kay mga backpacks. What I did, naghimo ko kanang Barangay Senior Santo Niño Billing Center.
1: Oh. So ang ilang murag kaguan kanang unsa nang sa mall?
2: Mall o kanang nay
1: bilinanan sa mga gamit.
2: Yes, ana no, the
1: baggage counter.
2: Baggage counter. So daghan man gud nga mga dayo no, bikan sa dahil laing lugar, Bohol, Leyte, Masbate, ug uban pang mga probinsya din sa atong Sugbo. So naluoy ko one time during the pandemic kay stricto medyo kayo to no. Magsigig ko ana dili pasudlon sa basilika kung magdala to mga butang. Sumoto kong gibuhat, naghimo mi og cards among ginamberan niya. Nagbutang kong tarpaulin sa gawas sa barangay hall. Gibutangan ako Barangay Santo Niño Billing Center. So ako nang gipasibya sa radio nga kanang mga butang ninyo mahimo ra gyud i-billing sa barangay. Mahimo ra ig-abot ninyo mo diretso sa barangay, i-billing ilang mga luggage niya. Kung kano sa sila unsang oras sa sila muli, mahimo ra pod nga ila ra pod kapiton.
1: Butangan so, lagngan, tagaan sila tong card,
2: nay number
1: nila.
2: Nay number, kung number 1, duha ka number 1. So sa ka number 1 gi-clip sa ilang bag din ang katong usa ilang dadon.
1: Ilang para mo ilang ipakita ni claim.
2: Yes, ni claim.
1: Murag airport.
2: Murag airport. So mo na. Murag nag airport.
1: Check in there, check in.
2: Una tungod ana dako kay kog challenge ana kay fiesta senior nya. Pila na ka adlaw ang celebration.
1: Correct.
2: Plus
1: buntag og gabi pa jud.
2: Yes. Plus the vendors all around.
1: Ay, sus kaay. Sus. Kay maninguha mapud na sa panginabuhian.
2: Oo.
1: Butik advantage opportunity ng la senior baron.
2: O maninda.
1: Basta maninda jud.
2: Sus kapila jud kung magbalik-balik sa opisina sa tong halandong mayor no, Nestor Archibald nga mohangyo. Mayor, kanang lugar rabi ihatag na lang na sa mga vendors kay nagtipunog ang mga vendors sa barangay kay gusto sila mamaligya. Anya ana sus may gani kay si
1: sayangan
2: mayor.
1: Sayangan man pud gyud ta no sa chance.
2: Nya makaing pampud ang barangay.
1: Barangay.
2: Oh, naman tay special permit sa mga vendors nya. Makaing pampud ang barangay at the same time maka-enjoy ang mga tao sa mga palitonon no then may gani kini pud si Mayor Archibald ang akong hangyo dito sa iyang opisina, akong gihangyo siya, nitugot siya. Kung po ni si Mayor Archibald, no? Accommodating sa kaayo siya, no?
1: Understanding sa kaya
2: yeah, siya. Masabot yun siya sa iyong situation sa barangay since naakadinha sa taliwa yun. So, taliwa yun sa celebration. So, nitugot siya. Then, hopefully, this coming sinulog ng SAD, Fiesta Senior, this January, kay ongoing naman among meetings karon.
1: Preparations.
2: Preparations sa Basilica. In fact, next week, sa 19, na nasad may meeting. Then, hopefully, si Mayor Archibald, makahatag ya pog higayon namo sa barangay na makaalaw mi sa mga vendors mamaligya during the sinulog.
1: Bitaw, no? So, okay. Kana siya. Sigdi lang challenge ka, basta kayanon ragyan kaya, na.
2: Kakayanin. Oo. Mao na siya. So, hangyo na sa inyo ko ni Mayor Puhon.
1: Yes.
2: Okay.
1: Sa dili pa ta mag-commercial, no? Kaya inibalik na to kap, ato nang isgutan katong mga specific projects sa Barangay Santo Niño. Sa dili pa ta mag-commercial, may pagpaminaw ni Ricardo Lauron, SK Councilor sa Barangay Punta Princesa Ninia Malazarte o ni Laika Genesis Baquero o ni Linlin Bulgado diha sa Tacloban. Mayo pagpaminaw o balik ta humananing mo buong pahinomdo.
2: Okay.
3: Paayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health, ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ang may Lactofapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system, at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactofapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
0: Sa mga higayon nga magkuyog ang tibuok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtoa ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 ka lain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet.
1: Mayong pagpaminaw pagbalik diri sa Chika ug Advocacia, oras na to karon alas 12:47. Duwa wara da makap no?
2: Naabot na ta sa kita ta mahuman.
1: Yes, no. So karon ani na ta sa specific projects and programs sa barangay sa Tuninyo. Kap, kumusta ang peace and order nato diha sa barangay?
2: Okay, radyo da kung peace and order kay do naman tay mga tanods no nga 20 ka tanods na 3 shifting.
1: Okay.
2: The first shift, second shift, and third shift. Yamao ni sila mag-monitor yun every day.
1: Night and day.
2: Oh, night and day yun na sila mag-monitor. 24
1: CCTV
2: hours.
1: Cameras na ito ka?
2: Yeah, we have CCTV cameras. Nga lately, ako ipa-repair ang CCTV cameras na ito kay pagtubitong pag-clearing sa mga spaghetti wires.
1: Oo, oo.
2: Naputol ang ubang linya.
1: Oo.
2: So, karon ihangyo ko sa kuan, sa nag-install na ang 7 core. Mm. Nga, ganina, nagka-istorya mi kay akong ipakuan ang atong CCTV kay next week doon na may bisita from Baguio. Mm. Mabisita sa atong barangay.
1: Barangay.
2: Oh, so at least doon ako ipaka ipakita nga nag-function ang atong CCTV. Kaya doon nag-uuban ka sa CCTV, wala kay...
1: Wala nag-function.
2: Tungkol lagi anang naputol bitaw nga pag-clearing sa mga spaghetti wires.
1: Bitaw, dagkan binaglutsanan ang barangay Santo Niño.
2: Oh, yes.
1: So, ang crime rate na to, if natay CCTV, no, malesan.
2: Malesan, oo.
1: Correct. Kap, arita kap sa social services. Kumusta mga senior citizens sa to diha? Pila ka buok?
2: Atong mga senior citizens, gamayra mga 400 rakapin.
1: 400. Pero, yes. Murag unagin mo pirmi sa Mabulahan, no? Kaya doon mag City Hall.
2: Doon mag City Hall. Nga dali rasag kayo ang payout.
1: Oh,
2: okay. Gamay raman.
1: Pwede rin ganito ato sa
2: City Hall. Ato
1: City Hall. Mura, kamangon rin ninyo, City Hall na.
2: Pagkahumano, basta doon na ganit payout ang mga senior citizens na ko as early as 5 o'clock in the morning, ha?
1: Oo, na. So, apay 12 hurot na mo?
2: Hurot na.
1: Nindot ako, ayaw. Among senior citizen ka, 2,700.
2: Ay, daghan ka, ayaw.
1: Atong PWDs ka?
2: Gamay ra sa.
1: Gamay ra po.
2: Oo, gamay ra. May, mga 2 ka oras na humanag panghatag.
1: Yes. Kap, naakay interactor diri from Ricardo Lauron. Murag server ni siya sa Santo Niño, masiguro?
2: Ricardo
1: Lauron. Maayo jud na Kap Lulu. Kay nakatabang na siya sa cataract operation.
2: Ah, yes.
1: Oo, siya jud nang unay sa mga doktor gikan sa Manila.
2: Yes, kanang. Ah. Kami manggod, cons, gracia. We have an association, Goodness of God.
1: Wow.
2: So, manay ngalan. So, kami sa among association, nag-conduct mi og cataract operation, free.
1: Free.
2: Pero, kana nga free cons, doon ay 5,000 lang nga bayad for the medicine.
1: Medicine.
2: Oo, kana ragyod
1: ang discharge. And all the rest, libre.
2: All the rest, libre. Ang doctors, ang atong mga doctors sa atong cataract operation, coming from Manila.
1: Mm.
2: So, 8 of them, 5 kabuk doctors, then, tulo ka nurses.
1: Ah.
2: So, ato na silang gilibri o fare, round trip, o
1: yeah, accommodation
2: pagkaon, libre. Then, pasalamat sa ko sa parish diri sa Pardo, Santo Tomas de Villanueva. Sila mo ay atong venue. Always sa atong cataract operation. Si Father Sok Saldoa, accommodating kay siya. So, ano ta
1: diyan? Ayun, no? Naawin yung ano.
2: Last year, naghimo sa me. Then, last May 28, nag-eye screening me. Then, pagka May 29, nag-operation me sa mata. Nga 100 kape na nga mo na-operahan.
1: Oh, daghan. O, saan na siya? Not, dili siya confined sa Santo Niño alone?
2: No.
1: O, kaya nita, kung ano eh, maroon naman nga po yung punta.
2: Yes. Bisan kinsa. Na doon na ganibit taga Bohol, taga Leyte, taga Masbate, taga Surigao, nice. Nga naka-avail sa atong cataract operation.
1: Nice ka.
2: Oo, no. Cataract and pterygium. Appeal na.
1: Daghan kayong salamat, usakos naka-benefit.
2: Oo.
1: Salamat kay Nadjo diri, salamat jud kuno ka Ricardo Lauron.
2: Oh, nagmura ka familiar ko.
1: Yes.
2: Oo, kay atong ang amo na pong sunod na operation, mag-meeting pa mi. It will be on, could be November.
1: Okay.
2: Okay, na naman ko yung naghanalista mga 30 na kapi.
1: Na
2: 30 kapi.
1: Another batch na po.
2: Another batch. No,
1: another blessings na po na ka.
2: Mag-meeting pa po dumi. Kauban mi ni Consihal po Labra.
1: Oh.
2: Kami ang grupo ha.
1: Sa kasa mo gina si po Labra malagpot.
2: Kami ang grupo ha sa among goodness of God.
1: Nice. Hopefully no, ka na nga, daghan pang matabangan ang goodness of
2: Goodness of God.
1: Okay. Kap, arita sa kabataan, Kap. Kumusta itong SK na
2: to? No problem atong SK.
1: Why badlungon?
2: Walay badlungon. Kaya buutan man sana akong SK chairman.
1: Oh,
2: si Kirsten Kyle. Bayo man siya mo dala.
1: Nabayan mo bang SK ka pa nga? Badlungon kayo.
2: Ang akong SK, purabuyag buutan na siya. Nga, whatever activities niya sa SK,
1: magpahibaw.
2: Ibalo yun na siya na ako. Magpahibalo sa council.
1: Bitaw. Nga, para makatambong mo.
2: Yes, of course. Makatambong.
1: Nice, Kap. Kap, arita sa kababayanan. Kumusta itong Women's Association?
2: Wow, problema. Itong mga women's aktibo, kaya na sila.
1: Livelihood. Napot sila.
2: Ang livelihood sa una, livelihood ko ka ng polvoron making.

0: mas dali man. Mas dali na, mas dali.
1: Mas tagad sa
0: na ilang visibility.
1: Mm-mm.
0: Oo, naayo na sila. Itong mga tanod, mutabang o traffic.
1: Wala kayo mga problema sa kanang kanang away nga, away sa traffic di ha?
0: Ay,
1: so far. Road rage, wakay mo ana.
0: Ah, so far, wala. Ang problema lang ako din ha, kanang junction din ha sa Legazpi and and P. Burgos. Daghan na kayo di ha, disgrasya. So, nangayo ko kanang signage sa CCTO nga i-slow down lang kay accident prone area.
1: Bitaw.
0: O bisan ug na pay signage na amang gihapon ba disgrasya.
1: Naagid gihapon oy.
0: Naagid gihapon.
1: Magi mag-inangat.
0: Maulagi. Dinagi balik ta yan.
1: Agwa di magbasag signage mapon.
0: Oh, diretso lang. Pero sige lang, ila man na.
1: Correct. Kap, ari ta kap sa emergency o kalamidad. Unsa kaanda mang barangay sa tininyo pag-atubang sa mga emerhensya o kalamidad like sunog, bagyo, okay. Na naabatay dako na fire. Na.
0: Oh, kanang kung when it comes to sunog, doon na tayo duha ka fire truck.
1: Ah.
0: Usa ka tanker, usa ka engine.
1: Mm.
0: Oh, ya doon na tayo emergency vehicle.
1: Okay.
0: Katong gihatag sa ABC through nga kutong konsihal nga gihatagan tao kanang harabas.
1: Mm-mm.
0: So ako gi-convert to emergency vehicle
1: okay.
0: Nga ang ato mga some of the disaster equipments atong gibutang din ha ready gyud na permit ko na tay
1: kaso,
0: mga sa mga disaster nga i-respond din. Doon na sa tay mga first aider.
1: Oh.
0: Kanato mga first aider at the same time volunteers po ni sila sa fire brigade.
1: Mm-mm.
0: So magpana sila kung dunay nakuyapan, na nasamad, naagyot sila permit. O
1: so,
0: ato simbahan.
1: Di mo masiruhan yung kasong na-emergency.
0: Wala, gyud. Nagyud sila. 24 hours on call.
1: Kanang ingon ana kap na naata sa atong barangay level, dako kinagtabang sa syudad. Kaya di naman kamang sitri-sitri.
0: O, di na.
1: Di ba?
0: So, sila na yung mangunay o ganto. Kaya doon yung mga problema. Doon yung na kuan dito na disgrasya, na yung nasamad.
1: At
0: ang ako
1: na
0: mga first aider, ang mga ato, magdala sa ilang kit.
1: Bito.
0: Oo niya. Ang atong disaster equipments, karon katong gihatag nga, financial aid nga 5 million.
1: 5 million.
0: Yeah, ang 5 million and then the 10% of that is which is 500,000 atong gi-allocate sa fuel. Then the rest atong gi-purchase nato o kanang mga disaster equipments then
1: important
0: atong oo, kumpleto na almost complete na. O then ang the rest atong gipa ang atong engine karon atong akong gipa kuan pa gipa improve jud gipanindot ba
1: kay oo. Kita man good no sa Cebu murag nanata sa point nga disaster prone na kita.
0: Yes, correct.
1: Okay, na one day na ilinog
0: no,
1: di ba ang bagyo 20 ka bagyo kada tuig
0: ingon ana
1: no mao nang katong imong first aiders nga volunteers pwede mo kap mo ni nakanindot if we equip our people kay
0: of
1: kita na mismo sa barangay level dako na nagtabang di na ta mang hustle sa syudad.
0: Syudad na gyud mi ana na mi na mga
1: gyud ba
0: na na gyud mi ana mga equipment sa gitrain pod mi oh
1: ito.
0: Gitrain mi sa ubang mga doctors sa gikan sa Vicente Soto.
1: Mm-mm.
0: Gitrain pod mi ana
1: ug
0: gikan pod nagpa-train pod mi sa Aerof.
1: Mo gyud na importa sa training cup okay kanang kita na mismo kita na yung frontliners yun
0: yes.
1: Yung matabang sa...
0: Oo, niya nag-purchase po me og AAD machine nga. Akong gibutang sa atubangan sa barangay in case doon ay atakihon.
1: Kung si AAD ka?
0: AAD machine kanang para sa part na kung doon ay atakihon, imulan ng tangtang. Kuhaon na sa itong wall, iana din mo sa dughan sa kanang atakihon na amiana, AAD.
1: Oo,
0: ni-undergo po na sila training.
1: Wow, yan ha, mi Ana.
0: O, pamalit
1: best
0: mo,
1: practice
0: Ana.
1: Na. Best pamalit. Practice na.
0: O, kinahangdan kada barangay na adyo.
1: Kasi nga, AAD
0: machine.
1: Oh, sige palit ni Ana, labog session mo niya gabi.
0: Pamalit mo, Ana, kinahangdan dyan na. Kay, muna, first aid man na to.
1: Yes. Kap, last question before ta mag-fast talk. Kay murag, fast po kayong oras.
0: Oh, launa na.
1: Kap, giunsan ninyo pagsiguro na ang mga katawhan o mga business owners ninyo mo appeal sa inyong mga programa sa barangay.
0: Ang akong buhaton na magpadala ko nila letter. Oo, especially kung doon natay mga increase sa mga bayranan sa barangay.
1: Yes, tax clearance,
0: so kinahanglan magyud nato na iagi og public hearing.
1: Yes.
0: O nya pagkaman, doon nagkandag man ang kita sa barangay og quarterly ano
1: General Assembly.
0: So that's the time nga amo na ipakita what we have done in our barangay, where our money goes.
1: Yes. And other plans in the coming months.
0: Yes, in the coming months. So, kay balog yun na sila.
1: Ana kanindot ninyo kapno ka business

0: area
1: yeah,
0: mo,
1: business
0: no?
1: area.
0: Commercial in yung area, mm-hmm. no? So daghan na pagkaon og kwarta diha ka po.
1: May kwarta, daghan pagkaon pero di ma.
0: May kwarta. Pero bisan pa ha, sa kagamay sa imong barangay kap, kuan siya ka ng functioning gyud.
1: Oo, oh, kinahanglan gyud.
0: Di gyud pwede mapakawo kay duol kita City Hall.
1: City Hall. Di tanyang, kinahanglan kita nga nasa barangay, we are centered sa mga simbahan.
0: Mm, bitaw.
1: Oh, God centered yun na. Mm. Kay atubangan og luyo. Puro simbahan.
0: Correct. Inyo pa ng patriya ka?
1: Adili na Parian. Belongs to San Roque.
0: San Roque. Yeah. Oh.
1: Daghan lagi niya na sa barangay kay paghuman na ng patriya.
0: Oo. Oh.
1: Daghan ni look at og barangay permits.
0: Oo. Oh.
1: Then ingo lagi mga kuan diha mga listor ba. Nganong dili man ni Barangay Santo Niño oy kay duol ra kay atbang ra. Oh. Ingko di gyud kay ang boundary cathedral oh. diri ato. Then atbang San Roque na.
0: So ang Kumilek San Roque.
1: Yes, oh, Kumilek. Okay. City Hall ato, Puso Village ato.
0: Ah,
1: pero wala okay. income. Wala man na sila permit lukat-lukat.
0: Oh.
1: Kay ang simbahan tax free.
0: Bitaw.
1: So duha ka block ang atulo ka block wala income.
0: Wala income.
1: City Hall, Cathedral o Basilica.
0: Sige na lang kap, blessings kay kanang gapusot-pusot
1: man. Kay especially kung sinulog,
0: naghang
1: yes. maninda. So manalagid na.
0: Blessed ra gid gihapon ang barangay sa ato ninyo.
1: Uh-oh.
0: Kap, arita sa fast talk with Kap Lulu. Kay pwede ni mo motubag ka and then pwede ra ka ma, di mo explain or mo explain.
1: Okay.
0: Kay nara ni mo kap ha.
1: Okay.
0: Tanaw ba ka Boya Bunda? Fast talk with Boya Bunda mo, diretso ra tubag.
1: Dili ko.
0: Ah, dili kayo. So karon maka try kag fast talk with Kap Lulu. Unang pangutana, early bird or night owl?
1: Early bird.
0: Early bird. Ikaduhang pangutana, lisod nga desisyon o lisod nga tao?
1: Lisod na desisyon o lisod nga tao?
0: Yes.
1: Lisod nga desisyon.
0: Yeah, you know?
1: Uh-oh.
0: Kaya maapektuhan ang uban.
1: Yes, of course.
0: Sunod, estrikto nga leader or friendly nga kapitan?
1: Friendly nga kapitan.
0: Ah, di ka parang kapkiling, estrikto nga.
1: Friendly na dyan ko.
0: Ana. Barangay budget o barangay project, unsay imong unahon?
1: Barangay project.
0: Project. Plano o action?
1: Action.
0: Ha? Sa pagduma sa barangay, unsa imong ipalabi? Kasing-kasing o utok?
1: Kasing-kasing.
0: Mura magugma o eh. Mura magugma ka po eh.
1: Kasing-kasing.
0: Yes. Kung dili ka barangay kapitan karon, Kap Lulu, unsa unta ang imong field karon?
1: Ordinary housewife.
0: Oh, no. Parehas mo ni Kap Esther.
1: Oh, ordinary housewife.
0: Yes. Last question. Sumpagi ka. Lourdes is?
1: Lourdes is kind.
0: Very nice, no? So, grabe. Naminaw na ba nato karon ng SK chair sa barangay? Asan ni siya barangay? Basta, Municipality of Minglanilla. Eman Villanueva.
1: Okay.
0: Kap, na, ato tumago ng question of the day. Kaya wala kita yung oras. Unsa ang imong gidala nga labing, imong labing panglantaw o vision sa matag pamilya sa imong barangay?
1: Ang ako rin yung vision, no? Nga ka ng progressive lang yun ang atong barangay. Unya, peaceful. Unya, limpyo. And then, God-centered community.
0: Wow, pang vision. Grabe vision din siya, no?
1: Oh, yes.
0: Kuan din yung vision na ay, kuan, specific, measurable. Ingon, ana, no?
1: So,
0: Kap, daghang kayong salamat. Gamay rin kaya itong oras. But, na-cover rin na ito, okay. Tanan nga, gipangayo sa mga ato ang listeners, no?
1: Okay.
0: Imo na lang mensahe kap alang sa mga residente sa Barangay Santo Niño ug imo mga kaubanan sa council.
1: Okay, ang ako rag yung mensahe sa ako mga constituents sa Barangay Santo Niño nga kita magpabilin nga magbinantayon sa atong tasatag sa panimalay nya. Hangyo gihapon ko ninyo mutuktok gihapon ko sa inyong mga kasing-kasing sa mga basura nga i-segregate. Kay karon jud murag wa pa jud nato masulbad ang problema sa atong basura. Maura jud na akong hangyo og sa akong mga council sa Barangay Santo Niño. Padayon lang jud ta, with or without election, our services will continue. That's all. And God bless us all.
0: Hey, Kap, very nice kayo ang imong message para sa katawhan sa Barangay Santo Niño. O gikan sa in behalf of Bantay Radio, salamat kayo sa imong pagahinog oras.
1: Salamat sa kaayo kong grasya nga. Usa ko sa imong napili karong adlaw.
0: Yes, kamutanan. Kamutan, tuyokon dyan tamo.
1: Salamat, yes. Yung kaayo. Salamat. So, happy to see you again.
0: Yes.
1: Okay, makainomdom dyan ko sa imong amahan.
0: Amahan.
1: Kay, kaila dyan mi ato ni Anhing Ilya.
0: Ah, di ba? Oh. Liwat kay Junior.
1: Oh, Juniora man ka.
0: Daghang kay salamat sa pagahinog oras ka namo karong hapon, Kap Lulu Ramirez. Usab, daghang salamat sa tanang nagtanaw ug naminaw sa chika ug advokasya diri sa Bantay Radyo. Dili lang dinhi natapos ang atoang advokasya sa usa ka malambuon ug kapsay nga barangay Santo Niño. Sugod pala kini sa atong paglihok, gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban ka namo karong adlawa ug ginaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madala-dala bisan asa ka mamuadto. Mag-uban usab kita karong Lunes, alas 12 hangtod sa launa sa hapon. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO, Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Zabaliero, sa atong Station Manager, June Carillo, ug sa akong Partner Technician, Kinon Siniza, kini si Kabantay Grace Baquero, nga nag-ingon padayon sa pagpagkabana. O kini ang chika o gadbukasiya. Mayong hapon.
2: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Ang aos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap na makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga na tong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic. Ug banaba, send panyawan capsule with garlic. Ginumaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
5: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brands sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16635-495.
6: Marja Auto Parts Trading.
5: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
6: Marja Auto Parts Trading.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang paginom og DTX500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX500. Mabalik sa mga butika.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
9: Namiao.

0: 89.1 PT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Orima ko, Ana. Ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood pressure, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
3: Pag-inom lang ko aning Panyawad, okay. Pagpabipin ako, oy, 120 uburiti man ako, oy. Ang produce ko sa film, sigurado gina. Kung si Mubibig, magbaba nila iya. Jaime Verano, 64 ang ako medal. Son 12, bago nilang Elegant City.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bali, Oga, Liampo. Nagkinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak, pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adiado usap, ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog, lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
9: Lami aoy.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Handuraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya

0: Ilang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Aloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programa ang Tudling sa Mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care. Para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. O niya, napod na siya'y kininiang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ni mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay. Way pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Nga itong cellphone number 0917-7729-310. 0917-7729-310. Atas ang nimbalakan, we. Ikaw ang maligdong dayan-dayan sa putling sa bakang daytanon. Sa daghanan, ikaw gikaibgan tungod sa nga ni anang imong katahom. Nagpangidlap hupong sa paghalad ang imong kaaniyag nga way kamatayon. Lubos indayng makabibihag ang siga o ang kahayag mo way pagkapalo. Kaanindot gayon ni anang naangkon mong kapalaran. Katahom o kaaniyag langit nung gasa kanimo gikan sa kahitasan. Dili mo lubad o dili mo hupas o guway kinutuban, magpabilin kanimo hangtod sa kahangtod. Pagkabulahan mo gayon pinangga, lagsaong hiyas gigasa kanimo di batala. Dili o dili ka na mapapas dining akong panumduman, kaya ang matahom mong larawan, nahipatik na niining akong handurawan. Ang matahom o malulot mong mga mata nga masidlakon, kusama katahom sa mga kinislap, sa mabagang bituon sa sayong kagabion. Pagkatamis mo gayud nga sudungon, natandog kining balatian og nabuhi kining nahibatay kunang paglaw. Ang mananoy og ang paraygon mong tingog nga madanihon. Lausama kanunay sa awit sa mga gagmayng kalanggaman sa sayong kabuntag. Pagkalami gayud gaayong pamation, nahanaw ang tanang kasakit og galaay nga nining dughan gisapnay. Buot kong ikaw halaran ning gugma kong balaan, panggidaog lamang sa tumang kalisang kining akong galaman. Nahadlok ako nga kun imong masayran ang tanan, masuko ka kanako kung imuuni akong kasilayan. Mahadlok akong mupahilayo ka kanako og di ko na ikaw makitaan. Kali ko buot nga mahanaw ka sa pananaw nining akong mga mata. Huwag ka ikaw ang bugtong kalipay ning kasing-kasing kanimo hilom na higugma. Sa taguon ko kininggugmang putli nga migitib ilawom nining akong dughan. Dila ko buot nga king kasing-kasing mag-anto sa kasakit kun imong masanaran. Ilubong ko sa kalimot ang tanan og pabiling taguon ilawom nining akong dughan. Kininggugmang gibati ko kanimo balunon ko na lamang sa kapupunan. Ngadto na sa mabugnaw og mamingaw kong lunghanan. Ikaw ang maligdong dayan-dayan, alang ganin yung tanan, Tudling sa Mga Garay.

0: April Boy Rihino, umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Atod kaninyo sa pinaka-the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihan. Basig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mga kamo, nga kamugyod mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. No, nindot ba ni ato Wonder Herbal Oil? Ay. Tistingi kayo, suway ganyo ni gamit, ipa-epektibo kayo. Wonder Herbal Oil. Proven and tested na eh. Pastila na ikaw ka magmahay. Kaya perti nindutang ato ang produkto ng Wonder Herbal Oil. Katubito ang mga kuan kanang gipamaulan, gisakitag tiyan. Katong mga mabdos, o di ba kasakit imong ipon, pwede rin nabutang nga pa, suksok ba? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Nice testimonya sa nagamit sa produkto ng Wonder Herbal Oil.
1: Makagamit maning Wonder Herbal Oil.
2: Okay. Ano man sir, kung nagkakit ako kuyan, dasan ba yung hangin, takong kutu-kutu, nagkakit ako anak niya, natulungan na kung tubig gamay nga, kung tunay ko na yung ininit, kung natulong katulo. Tinulong na ako, hindi ko magdugayan, siguro mga 5 minutes, wala na. Nakabasa mag-ukutay pa. Karadyo nga, kay anak, inom niya anak ng sakit ng tiyan. Kaya ako po di ang tisingan, kundi ay huwag batid mo yung pungko. Tumato, ang pungko.
3: Sige, salamat kayo. Akin sa ganini, pangalan?
2: Sol Valde, Lagam lang North Cotabato.
0: Ngunan na, ka-efektibo ang Wonder Herbal Oil. Wonder Animal Fight, ha? Kalimot ka ito ng buwig, baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis daw guban ba? Gamit na sa produkto ng Wonder Animal Vita. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natat sa pagpamuhig mga kahayupan. Pagbaka, kabaw, baboy ba na? O, gamit ka o Wonder Animal Vita.
4: Ako si Aisa Villegas, taga Villanueva, Misamis Oriental. Nagamit mi uga ng Animal Vita, taod-taod na, nakadungog manggukuani sa radyo. Unya, mo'y among gigamit sa among baboy. Kaya sa unang baboy na mo, kuan man dili makay siya motubo niya sa sukat nga amo siyang nakuan sa Animal Vita nagkuan na nang dagko na kay among baboy karon gani o na maglisod na migbaligi ani kay dako na kaayo niya ang amo pong mga piso sa una mga matay man basta ting init niya karon kay mo man ilang giinom ang Animal Vita man akong gibutang na ilang mga ilim noon na karon kay kuan na baskog daghan na kay kog piso karon. Napasalamat kong dako nga nakapaminaw mi sa radyo nga kuan na ay Animal Vita kay sukad gyud nga paggamit namo ang among mga piso wa na mga matay unya ang amo pong baboy dagko na pud nga sa una magulang akong bana kay tanang kuan dili kay sila gainom og tubig ba mukaon sila kids mga damo ibahog unya iya kong panghatakon ang baboy kay di man mainom og tubig nya karon nga pagbutang namo sa Animal Vita kusog na kay sila mainom tubig sige na lang makulangan gud ang isa ka galon namo ibutang sa ilang inim noon ako pagkataod-taod wa na urok nagsuyop nila mo lang dali ra kay sila mo dako ko na pasalamat kay gud kaayo gyud nga nakailami aning kuan Animal Vita.
0: Ngunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Mga pinalangan, digpaminaw Wonder Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas. Naibugon-bugon sa suso, goiter. Bukol-bukol sa matris. Mugamit ang Wonder Banaba Plus. Proven ang testimony, paminawa o testimonya. Nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
5: Dibida, dabi, sigdar.
1: Taga?
5: Turok, bagong silang, tinago. Osami City.
1: Osami City. Nakagamit ka aning Wonder Banaba Plus. Soldi Amy, kung unsa ni ka epektibo?
5: Papo jud gini nga inyong mga produkto sa kining Wonder Banaba Plus kay akong gigamit sa kuan akong giinom ba kay akong sakit nga dunay sa doktor pa akong gipatan-aw kay dili ta akong mayuma.
1: Nakay mayuma.
5: Oo. Sige jud ko dugo ko dugay kay mo undang naka a doktor kog kaduha, abunuhan kog dugo, tagduha kabag. Tapos, iinom ko na kay paminaw man ko sa radyo yung programa ng kwan, ng tambal nga, Wonder Banaba Plus, di, nagpalit ko. Salamat po kayo sa Ginoo sa inyong produkto nga, naulian dyan ang akong kwan, kaya undang na dyan ang akong dugo, ang sud kanuha, naging nagbalik-balik.
1: Saan ang kuhan? Kanang mayuma?
5: Kanang nana sa matris, sir. Kanang nasa matris ni tugdon din. Mura nag-alom din. Kung panahon nga kanang dugon ka, dugay mawala. Bisampal di ka dugon. Kalit na nagtunga. Then, dagdugay yung dugo. manggawas para maapul-apul ba.
1: Mm-hmm.
5: Nya mahurot ang atong kuan kining kanun daw kuno ng atong pula sa puti kuno kanun sa pula na magamay atong plitlit. Dapat kuno ang plitlit sa bay 14 nya sibi na lang nabili na ko ato.
1: Mm-hmm.
5: Dayon na doktor ko na nakadungog po kuan ang program sa radyo nga kanabitaw ang tambala nga Wonder Banaba Plus. Nagpasalamat digo nga naulian ang akong sakit, wala na jud ni balik.
0: Unana ganindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. Di ba? Kuya naminaw mi diri sa parang lumbia siyayan. It's me Inday Muniba, always gigo naminaw studling sa mga gara. Ako po si James Kelly Estrevillo. Shout out sa akong ex si Leyami Agdang Tagasindangan. Garay ko kang Jokjok usa ka Zaneko og sa iyang makaubay from Marmil Luza. Pagaray nako akong pa akong pari Toto diri sa Arriba. Salamat the great balong ng Maragusan Davao de Oro. Garay ko akong mga anak Mary Joy Marlon Milboy Mary Chris Piling na greet si Carmen Bakaling sa Tanggo. Garay ko yadis merkado Katipunan daghan mi namina o pwede mo pagaray nila ang Balboruno family, Amaro family, Dimasoid family, Basinas, Tinia family. Salamat sa pagbasa from Rudy Amaro sa Katipunan, Zamboanga del Norte. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganap itong inyong anak, bago na tao, taman 1-year-old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron drops ang atong gamiton. Mauna yung pinaka-the best ng vitamins sa mga bata nga bagong na tao, taman 1-year-old.
6: Kinsa gani ni ma'am?
7: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabuakan. Baling siya, ma'am.
6: Ma'am, unsay mo experience ani atong Vitron Drops?
7: Ang akong kuan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kanang gagmay kay sila ba, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nga kay nakadugog mako sa Wonder Radio nga na ay Vitron, nagpalit akong bana dahil ako silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoong. Abtik kasi lahat itong time na kung silang gipainom kay patong isa kay mahagwa na ni mo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong tingog.
6: Alerto kayo.
7: Kuan mo, tando-tando, oh, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kinatoy adunay mga bata ka, infants pa nga gagmay, gamitin niyo sa Vitron Drops para himsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan o Vitron Drops.
0: Manana ganindot ang produkto ng Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyod kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron gyapon eh. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
1: Datong pangalan?
8: Si Mary Jean Bautista, Dagat Manukan, Sambunga del Norte. Sa Vitron Syrup, sa ako pong anak. Ako po sa Limintinan, sa tayo. Hindi kayo siya, hingaon kayo tayo, ma. Presyo ko tayo, nanon yung bataan ni tayo, muna nagpakaong bisagunsa, tayo magkaong eh, kwa tayo isang kaon, dito sa mukuan siya, tayo gusto niya, biskuit lang, gatas na yung taungon.
1: Mm-hmm.
8: Isang kaon tayo, huwag gana, mag-tryan ko sa Vitron Syrup. O karon, okay na niyang panglawas din. O kaon na po siya, dahil hindi na po tayo pareklaw na ikay ngaon kayo.
1: Hmm, paspas na siya mukaon.
8: Then, oh, de ang bata po, okay kayo ang pangutok po, grabiyag lang. Salamat, etanan.
0: Ingon anak kanindot mga pinalagan tigpaminaw ang Vitron Syrup. Ha? Unang inyo nang testingan suwayan gamiton kay epektibo kay natong produkto nga Vitron Syrup mga pinalagan tigpaminaw. Vitron tablet pod. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulo, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yon mo gamit og Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa unsa na lang hunahuna nimo gamit og Vitron tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron tablet gyud ang atong gamiton mga pinalangan tigpa epektibo ni Vitron tablet. Tingi gani. Ha? Paminawa o testimonya na gamit sa produkto Vitron tablet.
9: Jojo Bitakura sa Mills Village sa Pasan Clarin.
1: Unsa man ang nakatabang sa Vitron tablet di sa imong?
9: Akong edad mag-observe kay 58 na dayon. Maglisod ako katulog ba?
1: Mhm.
9: Mga tulo upat sa oras na akong katulog sa matagabi eh, dayon. Mm-hmm. Is, nakatungog man ko sa Vitron ba? Anang programa ni Kuya Card, gawa sila yan kanina ako, no?
1: Mm-hmm.
9: Kaming paggamit ng Vitron.
1: Mm-hmm. Kaya
9: makatabang siya para makatulog sa.
1: Mm-hmm.
9: Boto ako, nung sulay kong palit, puno lang usa. pagsar ka tablita sa ako ang ginainom, inigdayon na akong katulog. Isus, nindip yun. Nakatulog yung magyugog garong, muabot na yun, og, unong kauras, hapit magkito.
3: Mm, taas-taas na yung tulog?
9: O, taas-taas na gina akong katulog. Sa isaktong wak pa ko'y gigamit, nga, nagutlo kauras, lipay na kayo ko, kung makatulog ko mga upat kauras sa usa ka gabi.
3: O niya, karon, sa paggamit nimo sa Vitron tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras imong pagkatulog.
9: Oh, dukaon na ko alas 9, dayon makamata ko nang magnihi alas 2.
3: Mm-hmm.
9: Makabalik mo good day katulog.
3: Mm-hmm.
9: Tapos salamat kay ko sa Vitron tablet nga nakasuway gyud ko gumikan sa akong pagkadungog ba ning yang tudling sa mga garay.
3: Mm-hmm.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. A shout out po sa lahat na nakinig sa tudling sa mga garay. Si Ansari, padi po ito ng kabakan. Garay ko akong apo, si Kim, Ivler, Horka, si Billy, alablab ka na mo tanandong. Salamat sa pagbasa, Kuya Carls. Garay yang mamilah, Wilma Tuling, Horka ni diri sa Abunda, Patrocinio, Claveria, Misamis Oriental. Kaya mga ayaw usong, ang title kay Samata Makikita o Pagaray po da Kaman sa Muhammad. Kakas, manimbaya ko ako mga anak, sila si Vian, Ronilin, Maylin, Liufi. Si Liumin, manimbaya si Fi Baculio dari sa mani, Miranda Manolo Fortits. Kakas, manimbaya lang ko sa ako mga kauban sa trabaho na minaw sa imong programa. Sila Tata, Tamin, Jojo, Bungbong, Jungjong, Ricky, Dudoy, o Dudong, Gayaw. Greetings from Dudski, Sikaya, Bilomina Drive. Salamat and more power sa imong programa. Garay ko sa campus family diri sa Salangan Negros Oriental. Salamat kaayo nimo Kuya Cards. Thank you so much. Kana mga tuang kuan ba? Kana nga tuang Huander Cardio Care. Pagkatabang na hadlok mo guning kuan oi. Kani bitong blood pressure hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure hadlok kay kung mo atake mo gunang taas kag blood pressure. Taas ba taas? Oh, high blood pressure. Kana high blood. Mo manang laktod pag istorya. High blood ron magkabay. Kanang high blood pressure. Pasabot na kanam ko na pressure ang atong lawas. 120 over 80 ang normal. Pag dili ka circulate og tarong ang dugo, imong heart maning kamot mo pump. Mo nang musaka siya, mahimo siyang 130, 140, 150. Pag medyo taas na ang pressure kay ang imong heart naning kamot og imong ugat gabok mabutok. Mao na kung dili kagawas ang dugo, dito na sugod ang akong problema, internal hemorrhage or stroke, no? So mao na kinanglan ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up bitaw, para way mang buto. Gamit ang Huander Cardio Care, ha? Tabangan sa Huander Cardio Care nga maka-circulate og tarong ang dugo sa imong lawas. So katupong mga naay almoranas, uban pud kay naapoy problema sa kuan. Almoranas, uban naay problema sa tawag ani. Kanini ang colon problem, no? Kana pong ato ang Huander Hemo Aid. Pero kung gusto kag protektado everyday, natay Huander Vitamin C, kanang Huander C Plus, na isira para sa 2 to 12 years old. Yan apod dai capsule para sa mga 13 anyos pataas. Huander C Plus. Guys, pag-aray mi diri San Miguel, Talakag, Bukidnon. Kusog ka diri. Gibati naman kami ng isang maligayang pakikinig sa mga saliling family. Panay family, especially sa mga Matapidaw family. Salamat kuya.

Lililin Dayham ni Kogong Gitago Misamis Oriental 9020. Garay ko yung banda si Marvin Linuay, akong anak nga si Angelo Linuay. Hoylo, atong hatagag pagtaga ng entry sa balak pinada ni Rolando Tampus Ujungan. Taga Purok 2, Barangay San Jose, President Carlos P. Garcia Buhol. Uy, layo ni. Ang babaeng Pilipina ang title sa iyang balak. Pagkatahom niya ng alindog, naangkon makamandag ang bigatla mong pamayhon. Og kaparay guningon sa malamaton mong pahiyomo ay muganoy ngadto sa limbo sa mga damo. Unahulma ang buhok mong pinadunghay nga mikintab sa kasilaw ang kaaniyag sa babaeng Pilipina. Og ang magarbuhon mong kilay nga maayong pagkaarko daw bangaw nga migataw sa kapunaw-punawan. Ang pilok mong baluron daw busilak sa bidliseo sa silaw sa adlaw. Ang malulot mong mga mata daw mutya nga migiliw sa iyang kamadanihon. Ang ilong mong taliw-tew daw ilong ni Venus de Milo. Ang diyosa sa gugma. Ang aping mong manggahon, mahamis, mapula-pula og lamurokon. Ang kandiis mo inday daw lilo sa kambusgan. Mga sagayano naghulat sa pag-antong sa dagat aron paglatas ilang masugakod ang kabagsik sa buyok sa lilo nga dili mahiagom. Ngabil mong mapula daw isda nga katambakon. Makadani og makatinta libisan kinsang binuhat ning wala sa mga buhi. Kanang bukid sa pinatubo nga migdal sa busok mundughan aroy pagkanindot. Daw nanulisok sa labihang kamalandion ang lawas mong mabigot ang hawak mo kanindot kung sudungon daw hantikon ang pagkurba. Subay stanos nga daan binakbakan sa mga bulawan ug adornuhan sa mga limpyong mga kabulakan kadto mga perlas mga bituon ug bulan tanang bahandi ning kalibutan ihalad sa imong kadaogan. Oh. Madala kun duna kay kasakit ayaw sang pitang langit kay di makatambal sa imong mga kasakit. Kun dili ang babaeng Pilipina ang muhupay tanan mong kalaay. Akong kamahalan, manamilit ako kanimong magpabilin kong mga pulong. Silbi atong kinuptan ang pingi ang kaputli. Kadungganan kay kana mo ay binilong hiyas sa babaeng Pilipina. Entry ni Rolando Tampus Ujungan, taga Purok 2, Barangay San Jose, President Carlos P. Garcia Buhol, ang babaeng Pilipina sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: iniibig mo. Ando na koy? Ricardo Villaronte maingon ng Diyos atong alagaran, binagis tinuray ng pagservisyo siya mga tao.
1: May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment, dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inugdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for a 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Good afternoon. What na dyan? Di na muna dyan niya. Welcome to Airwaves Bulletin on BT Radio, mga friends! Di na dyan na tumapugngan, na dyan, no? It's already the first day of our academic year 2026-2027, August 13, Thursday. That's August 13, 2026, first day sa atong, sa itawag ni? Academic year, no? First semester of the academic year 2026-2027. Welcome, welcome, welcome, mga freshman students, old and new, diyan itong students itong i-welcome. As wala sa ito ang mga bago po nga mga instructors and faculty members dari sa City of Tuburan. Officially, dili lang sa Tuburan, sa City of Tuburan ang nagklase na og sugod karon, but also across CTU campuses nga nagkadako, mura naman kunuta og 7-Eleven daw. Kung asa na ay 7-Eleven, na adyo'y CTU. So, mura gingon ana po na nahitabo. As far as ato ang nahibawaan na natay mga over 28 naman siguro, so 27, 28 campuses nga nagkatag sa Tibuok Probinsya sa Sugbo. So, in ana na kadako ang CTU, we are the largest university in terms of population. This is simple. In fact, last year lang or last academic year na abot ta as many as 80,000 strong technologists, no? Inana kadaghan 80,000. Imagine that. But diri sa Tuburan na ata on average na ata sa mga 5,000 ka mga students enrolled per semester. So inana pud kadako ang atong population diri sa CTU Tuburan. So good afternoon. This is you're tuned into 98.1 FM. We are the Bulawan ng Tinudan Radio and this is Airwaves Bulletin on BT Radio every Monday until Friday from 2 o'clock in the afternoon to 2:30. Yan, kita dere nagasibya ta sa ato ang mga importante nga announcements nga may kalambigitan sa mga paghitabo diri sa sulod sa four corners na itong campus sa CTU Tuburan. Of course, first day man karon sa ato ang klase, so medyo umay-umay dyan ang ato ang mga information nga i-share. And I think daghan naman ang mga estudyante nga naa diri, especially right now, first day of school, onya natin itawag og kanang ilahang welcome fest sa organized by our Supreme Student Government, no? So na ay welcome fest, natin orientation kagani na itabo pagkabuntag. So stay tuned lang sa tandere because ato mang i-announce po dere ang mga special announcements sa ato ang campus. So welcome to 30 minutes na po sa ato mga interaction and announcements for Airwaves Bulletin with the radio. You are with Sir Yogi Mendoza. Kauban ako dere ang akong intern nga kanamot mo naglahos mo na tibok semester siguro. Si Miss Michi Santiago. Good afternoon, Michi.
7: Mayong adlaw no mga ka-BT Radio, ani ana usab kita sa DYPS 98.1 FM, ang inyong paboritong istasyon. Ako dai si Michi Santiago, welcome kayo mo sa atong programa Airwaves Bulletin.
6: All right, Michi, na tay mga sort of like mga greetings pag-greet na to comments sa to ang Facebook Live because we are also live sa atong facebook.com sa BT Radio. You just log into facebook.com/DYPSBTRadio 98.1 FM. Tatanaw mi diha makita ang ako ang kasi now. Sige, Mitzi, natay, papalihok kong basa gikan ni Ma'am.
7: Ma'am Jem Zamora, pa-shout out ko ninyo diha sa family Zamora, no? And aling family Tanio.
6: Tanio. Alright.
7: And
6: shout out diha sa Zamora family coming from Jim Zamora.
7: And the Ma'am Evangeline Parilla, no? Mayong hapon diha, Ma'am.
6: Sa mayang shout out na to? Okay, so init ko nung panahon, kusog kaayo ang radyo. Ay salamat kaayo sa pagpaminaw, ma'am. Hinaot nga balag init ang panahon, basta nga kanang malipayon o malinawon lang ang ato ang kahaponon. Yes, tinooray, no? Medyo init bitaw ang panahon karon, but cloudy man po noon gamay, anday gamay hinuyuhoy sa hangin or the natay breeze, so, kuno, no, so to speak. So, muna diha nga enjoy lang mo because kining ang oras sa ting pangkatulog raba ni. Anyway, so Michi, what is in store for us this afternoon sa may mga naitabo? So like I said, nagsugda na to ang ato ang adlaw o sa ka-flag ceremony in which nagnitambo ang ato ang tanan, no, faculty and students. Unya ato ang gisugat ang ato ang first day yun sa academic year 2026-2027. Yan ating gamay paghuman sa flag ceremony ni balhin dayon ta sa atong covered court. Unya ato dayon gisugdan ang usa ka programa orientation na itabog ipang-ila-ila ang tanan ato nga faculty and staff nga offices nato dere sa City Tuboran alang sa general orientation ang mga students makaila pod, no, so maghimamat ni tanan ganina. Unya karong hapon na atay unsa man itabo GTKY, that's getting to know you, nag-organize ang atong Supreme Student Government og mga games, short mga parlor games, so kung sa panadilang ipangbuhat niya para man lang to welcome dyan, to provide an atmosphere of welcome ba, no, nga nag-abot dito tanan general orientation man, nag-abot tanan dito from first year to fourth year o third year o kung sa panadilang niya because mo dyan siya ang ni-welcome sa atong mga students. And by the way, ang ato apo di ay karong hapon gipaingon po ang SSG parts sa atong program after aning series of mga events diha or mga activities diha karon na diha na hitabo. Right now dili sa covered court nato sa City Tuboran campus naapod tay jamming session this afternoon mga 4 p.m. to 5 p.m. siguro lang mag-start with Wanko Kibaw sa band but with Dre Riquiso ni siya atong kauban sa choir dili sa City Tuboran, no, so mo na siya na hitabo karong adlaw niya. Don't worry ladies and gentlemen because hangtod ni siya sa sunod semana same time and same day sumad karon Huwebes, just the August 20th na next week ato ang atong acquaintance party, so ang atong week of welcome magsugod gikan karon mo culminate ni siya sa atong acquaintance party on August 2026 mo ba. And then sige sugdan na to, unahon na to ang pag-announce Michi ang kaning gikan sa atong Dean of Instruction, atong Dean of Instruction si Dr. Rowena P. Abakita. So, unsa may iyang announcement, Michi? Kindly read for us.
7: To all students, please wear complete and prescribed uniforms on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. New students wear white shirts or blouses. And to all students, Wednesday, kuan man na siya, wash day. So anything appropriate is allowed.
6: So again, so coming from the Dean of Instruction, as ingon si Ma'am Abakita, no? That's Ma'am Rowena, Dr. Rowena Abakita, ingon siya. All students, you must wear your complete, katod yung prescribed uniform, ha? Kay old naman mo, so expected nga na mo uniforms daan. So, timanin ninyo ang schedules, guys, ha? So, that's Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Claro? So, Mondays, Tuesdays, and Thursdays. By the way, for the information of everybody, 4-day work week, tadari, and class week atong gi-implement dari sa City Tuboran campus, no? So, meaning to say, ang ato yung face-to-face, on-site nga klase is from, for regular ni siya, from Monday to Thursday only. Ang Friday is allocated for research na siya, an extension. That's two of our fourfold functions dito sa City Tuboran as a university. So on Thursday and Fridays, walay on-site nga classes nga mahitabo ana dito sa Friday, sorry. On Fridays, walay on-site nga classes nga mahitabo sa City Tuboran. So it's asynchronous or face-to-face, synchronous ang mahitabo, mag-Zoom, mag-Google Meet, no, mo na siya mahitabo or na ay mga activities nga related to extension and research ang mahitabo sa Friday. And yeah, of course, Saturday and Sunday naara na siya because of our night students, ang NSTP students, night class students na to, naadyon sila schedule sa Saturday and Sunday. So that is why atong mga opisina naara pod ta mostly most of the time naara jud ta sa Monday to Thursday, no? So alang sa old students nato second year to fourth year applicable, you need to wear coming from the Dean of Instruction, you need to wear your complete and prescribed jud nga mga uniforms every Monday, Tuesday and Thursday. So kanang wala may Wednesday animage,
7: okay, wash day man sir.
6: Wash day ang Wednesday. Of course, ang Wednesday ang wash day. Unsa to gingan dira?
7: Kwan sir, wear kwan sir, anything basta kwan lang.
6: Appropriate lang. Appropriate. So, dili pwede na mga sleeveless, no? Dili siya pwede.
7: Crop top, dili pwede.
6: Crop top, dili siya pwede. So, kibala naman siguro taana. Well, there's a general orientation and department orientation man. So, at mga first year students, makabalo mo ana. Especially ang ato ang mga old students, nakabalo naman mo ana daan. So, para dili masayang inyo pagani sa eskwelahan, you will be denied entry if mo violate mo ana ang mga requirements sa atong security personnel, no? So, this is a formal institution, educational and higher institution, higher education institution. So, it is expected po na nato na mo follow ta sa atong rules, especially when it comes to ato ang mga ipanuloob, no? And what about the new students? So, kato sa old students, Tumichi, unsa may ato ilahang ato ang guidelines para sa ato ang new students?
7: Concert, wear white shirts or blouses.
6: Okay, so for our students, nga freshmen pa first year, you need to wear puti nga mga shirts or blouses every day, di siya? Wala
7: yes, sir, gina. If ever wala pa uniform.
6: Okay, so from Monday, Tuesday, and Thursday, mas maayo if white lang, no? But on again, same with the all students, ang Wednesday is wash day. So, any color, basta appropriate lang. So, unsa na siya. Of course, kana mga tattered jeans, marag di ba na pwede
7: na? Hindi na siya pwede, sir.
6: And what about the footwear? Unsa na yung mga prescribed sa footwear?
7: Concert, if kanang complete uniform, kay black shoes.
6: Black shoes nga leather, o pwede ra dili leather?
7: Pwede ra, sir.
6: Sure, eh. Magkuhan ka, rubber shoes?
7: Kanang mga school shoes.
6: Okay, school shoes, no? Kana, but preferably, dili rubber shoes, no?
7: Yes, dili.
6: Lansi kayong mga ladies. But siguro sa lalaki, I think pwede ra.
7: Pwede ra. Uh-huh. Basta black.
6: Bisag ko. Okay. And then, usap pa man?
7: Certificate of Registration.
6: Okay, usap man ang announcement coming from the DOI.
7: All students must print their respective CORs and have it signed by their respective subjects, instructors, or professors, including MIS in the registrar's office, as proof of admission and enrollment.
6: Okay, this goes out to all of the students, first year to fourth year, or appropriate nga naadri ka sa campus, nga dapat ang inyong COR inyo hang i-print out. Okay, you need to print your certificate of registrations, and then mas maayo if you are going to have it signed by your respective mga instructors and professors diha, para to signify nga officially enrolled mo ana nga subject, and at the same time nga nisulod mo ang naa mo sa lista, no? So makita man na, so i-compare man na sa faculty na to ang say tawag ani ang inyuhang COR kung naa ba jud mo ana, mao ba jud inyong gisudlan nga oras o nga subject code. So that is why all students are required to print your CORs, have it signed by your instructor and professors, and especially appeal ang I don't know with the clinic kinahanglan pa ba na siya, and matalang MIS and registrar murag appeal jud na diha para to validate nga naa na jud mo yung COR and that you are officially enrolled in the first semester of the academic year 2026-2027. So, mauto siya, coming from the office of the Dean of Instruction, no? Una, uniform, again, Monday, Tuesday, and Thursday, complete prescribed uniform for all students. Wednesday sa para sa tanan is wash day. Friday, wala ta. But on, for the freshman, white lang dyan. Hopefully, white sa taas, no? Sa inyohang upper. Until naana mo'y uniforms inya. Magpaabot lang punta sa announcement kung kanusaan deadline nga dapat maka-uniform na ang first year students. Okay, time check na to, Michi.
7: Time check to 6:10 p.m.
6: So that's 16 hours past the hour. 16 minutes, 16 hours. 16 minutes past the hour of 2 o'clock in the afternoon sa Philippine Standard Time na to. We'll just pause for a short break. Mabalik ta para atong tiwasan ang second half of our Airwaves Bulletin on BT Radio. Ayaw mo uog. Bye-bye sa diha. We'll be right back.
8: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naano usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
9: V-Tron, subok na.
10: Ridon Sayandong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
11: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
10: Oh, dili. Pero kaon na.
11: Pila edad sa imong bata, sir?
10: 1 year.
11: Usa ka tuig?
10: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
9: Vitron! Subok na!
12: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
13: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
14: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
15: FiberConnect IT Solutions.
14: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
16: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo.
17: Susas Lechon Manok and Liampo.
16: Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan.
17: Susas Lechon Manok and Liampo.
16: Lamian na, barato pa.
17: Lamian na, barato pa.
16: Susas Lechon Manok and Liampo.
17: Siguradong magpangita ka.
16: Susas Lechon Manok and Liampo.
17: Tara na!
7: Welcome back, mga suking tigpaminaw, no? Thank you for staying with us. Ako gihapon si Mitchie Santiago ug nagapadayon kami sa paghatod kaninyo sa mga importanteng announcements, updates o mga impormasyon. Stay tuned as we continue to bring you the latest update.
6: Alright, so karon ato sa ning palihog lang kong basa di Amy, natay gamay comments ato ang mga avid nga mga fans o followers diri sa ato ang facebook.com. Again, naka-live po ta sa ato ang official 98.1 FM DYPS na to nga Facebook page, that's facebook.com/DYPSBTRadio 98.1 FM.
7: Shout out ko diha no ni Boards Parilla. Salamat kayo sa pagpaminaw no sa tong Airwaves Bulletin. Thank you kayo.
6: Okay, so ganina Michi atong nahisgutan no nga that kanang daatay mga activities right na first day of school. But anyway, ato pong hiskutan nga starting gahap gabi, in fact gabi, you know, kay abli na ang atong CAUDS. Unsa gani pasabot aning CAUDS?
7: Changing, adding, withdrawing subjects.
6: Napasay dropping.
7: Dropping of subjects.
6: So atong CAUDS, mga kwana for the irregular and the mga transferees, mga inana nga mga students na to, shifties, transferees, irregular students, ablinak sukad kagabi ang ato ang CAUDS portal unya you can already apply sa mga CAUDS. So, saan ganit ni Michi ang pag kuan sa atong CAUDS?
7: Openin nyo sir sa kana portal no kana
6: sa nasa cutc.net/enroll. Okay, yes. So you visit cutc.net/enroll and then makita niya, mabasahan niya diha nga dako kayong announcement nga
7: regular enrollment closed.
6: Oh, regular enrollment closed na daw. So regular enrollment is now closed. Requests for changing, adding, withdrawing, or dropping subjects must be processed through CAUDS. Unya, na dayoy button inyo makita diha nga CAUDS request. Unya, saan may sunod ani button? You need to
7: imong i-click.
6: Sige daw, i-click daw para matong masubay. So i-click na ninyo.
7: Click ang concert and CAUDS
6: button, CAUDS request, and then muable dayon ang form. So unsa may student ID student number, mangayo yes. Din siya. So, uy, kuno imuha, Michi, itong tanahon.
7: Wala ko biya ko kapag.
6: Pag-ready diha. Sige, pag-ready diha. While you are preparing, at least ba, mag-guide na to ang uban niya students nga wala pa kasulay o CAUDS para po, at least man lang, mag-guide sila. But while you are preparing, announcements lang coming from our library, atong librarian ni Ma'am Lorenel Gacco. For our students, atong library is open. Ang atong mga service hours sa atong library is from ato sa kanahan Monday to Tuesday kay 6 in the morning, so 6 a.m. to 6 p.m. So again, library na ito, no, from Monday o Tuesday 6 a.m. to 6 p.m. abli ang ato ang library. But Wednesdays o Thursdays extended ta og 1 hour pa dyan. From 6 a.m. to 6 a.m. to 7 p.m. So extend og 1 hour, so that's 13 hours nga abli ang ato ang library from sa Wednesday and Thursday. Again ha, Lunes og Martes 6 to 6, 6 a.m. to 6 p.m. siya. But Wednesday and Thursday 6 a.m. to 7 p.m. Fridays abli gihapon di ay. Abli gihapon from 7 a.m. lang, no? Dili 6 a.m. 7 a.m. na siya mo abli sa Friday lang, no? Friday is from 7 a.m. to 7 p.m. Nga, napansin Sabado. Sirado na sila Sunday. Sabado, Saturdays, naat sila yung noon break sa Saturday kay light, regular man siya, no? So, Saturdays, na ay noon break na. From 8 a.m. to 12 noon. Saturday, buntag, 8 a.m. to 12 noon. And then, pubalik og abli 1 p.m. to 7 p.m. para labi na sa ito ang mga night students, night class students, and also ito ang mga DPE and graduate school students. So again, balik ko na ko ang library. Ang operating hours nila kung Monday o Tuesday, that's 6 to 6, 6 a.m. to 6 p.m., no noon break. Pero kung Wednesday and Thursday, 6 a.m., mas taas, magsirado sa 7 p.m. Pero kung Friday, abligi hapon, but dili sayo, dili 6, but 7 a.m. open, mubalik siya sa, musirado siya at 7 p.m. But on Saturday, medyo late ta, yan, napun tayo noon break, 8 a.m. na to 12 noon, noon break ta, balik 1 to 7 p.m. So muna ito ang mga students diyan, no, from regular nga mga undergrad, to DPE and also our graduate school. You can visit the library anak nga mga schedules. Okay, naon sa naman tamichi? What happened? So, pag log in mo sa CAUDS ni siya, ladies and gentlemen ha, CAUDS atong gisgutan dere. So, wanto ka sa cutc.net/enroll and then wanto ka sa CAUDS request, yes, sir, na button, and then pangitaan ka og
7: student ID
6: number, and
7: then concert birthday
6: name mo. Okay,
7: yeah, magkuan sa imong password.
6: Okay, Yeah, dayon, once ma-supply na to ni mong needed ka information, mugawas na yung portal.
7: Yes,
6: oh, sir. I mean, page nga, na ang imong information, no? Nga, imuang student ID number, niya, na enrollment status.
7: Yes, sir.
6: So, klaro, naka-highlight, no, kung enrolled na ba ka. And then, program, makita diha, kung unsa nga school year. Niya, year level ni mo, kung unsa nga semester, o ang imong block na section. No? So, makita na ni mo diha. So, please, inform lang po sa MIS kung pananglitan dili mao ang information nga nakita diha, no, para mahatagan og appropriate action. Now, we talk about the counts. Na unsa naman ni siya, right? Nanataan na diri nga page aning dashboard nato. Unsa naman? Naay sa academic records, no?
7: Ah, sir, na dira pwede ka dira mag-view sa imong COR once mahuman na ka og
6: kwan. Okay, so makita nato diri pod ang link na ay button diha sa inyuhang certificate of registration. You can view and also your enrollment form.
7: Yes, sir.
6: Dayon, subject adjustment. Nandiri sa right side,
7: depende ang
6: gamit mo. So, naay open counts. So, muna ding open counts. So, sa naay button diha. And then, naday new counts request.
7: Yes, sir.
6: No. So, wag new counts request ka, kung saan may tabo, hindi mo i-click.
7: Imong i-answer, click ni mo ang new counts request. Tapos, ang subject nga imong akong matikan karon kay ako ang i-butang diri. Ay, no, dili pa di ay. Akong i-butang diri kay koan.
6: At sa basahon. So, ingon siya, before you proceed,
7: please review your current certificate of registration before requesting any subject changes.
6: So, una, tanawon sa dyan ninyo, inyohang koan ha, inyohang current nga COR kung sakto ba o unsay usbononon, unsay koan. Kano ha?
7: Consult your program chair or assigned program staff before submitting the request.
6: Okay, kanay po, this is very important kay mulabang magugkag opisina, no? Hindi pa ka delete niya sa portal, delete niya sa online, but you need to really visit your program chair at sa inyong department nga ipatan-aw bitaw kung sakto ba unsay imong kuwang ipa-assess, i-evaluate imong status ba para sure nga inig-adjust nimo sa counts, imong enrollment nga imong COR padulong, klaro nga with the after na siya na-assess sa ato ang program chair. Ikatulo,
7: check that the requested subjects do not
6: create schedule
7: room or faculty conflicts.
6: Okay, so ibutang ta lang nga giingon na evaluate na sa inyong program chair nga sige, dapat ni nimong withdrawon, dapat ni nimong i-enroll, o sa subject pwede nimo makuha. Dayon, inigahuman na imo na yung tanawon, no, nga imo habang i-add nga subjects, wala ba'y conflict sa oras, sa schedule? No, basin ba yung nagpareha, alas 8 sa buntag, Monday, MWF ka subject, imong ilisan, nakay kuan, duha ka subjects na pareha ng schedule. Ana, hindi na siya pwede. So, that's why you need to double check ang room, just to verify lang ba, or ang faculty pod. So, moro man ka teacher, maupon ang room, maupon ang subject. So, dili na siya pwede, no? Sunod.
7: Adding a subject does not guarantee approval. The request remains subject to availability, prerequisites, and program's approval.
6: Okay, so kung naka-add na ka niya, kumpiyansa na po ka, man na to. Pero dili ha, it does not guarantee approval. Subject niya po na siya kung naaba, abli man yung subject o napuno na ba ni ka-schedule or prerequisite ba. So that's why importante itong steps yun nga tuon yun yung program chair niya o kanina yun. So wala nagpasabot again ha, that if naka-add na ka sa counts, wala nagpasabot, automatic na approve ha. Diba na yung tao na. Sunod.
7: Supporting documents may be required depending on the reason for the request.
6: Okay, so special cases, basi kinahanglan may supporting documents. For example, transferi ka. O niya, inigaanin mo, human naman ko, o kuan, ano, human, nakuha naman ko na yung subject dito sa akong previous school. So, maingon din na ang registrar, sige daw, sa provider, yung program chair ba, provide daw, gibilin siya nga, kanang, naka-take, naka-ani. So, maingon na, no? So, kinahanglan na po na siya. Sunod.
7: Approved requests are not final until the program staff applies the changes to your enrolled subjects.
6: Okay, so kung ma-approve na ang request, bumalik na po na siya ang ato ang authority dito sa ato inyohang department, no? So ilan ang tanaw dito? Kung mo na niyang gi-enroll, reviewon po na nila nga ito. Una, panalay approve. Sige, wala i-conflict, wala i-koan, okay na ni siya. So ang enrollment o ang counts na final approval adto jud siya sa mahuman sa inyohang department ra jud gihapon. Ya dayon.
7: Once the approved changes are applied, your certificate of registration and assessment may be updated.
6: Okay, so ma-update na dayon. Imo na dayon ning i-continue dire. Unsa naman dili lagi ka proceed? Human na
7: ka. Wala pa sir, kuan. Click the I have read and understood.
6: Ah, okay. You need to tick the checkbox no nga I have read and understood the counts guidelines. Okay, and then it will proceed to continue. Dayon na na diha. No, subjects to drop, subjects to add, reason for request. So nana niya explanation. So di naman siguro ko it's very seamless man ang integration dere no sa sayon ra kaayo masabta na ninyo sa flow niya ang page niya. It's very sayon ito follow, easy to follow. So I guess we won't have any problems as soon just as kuan lang dyan, no, just make sure nga kompleto lang ang inyohang katong waanto bitaw mo sa inyong program sa inyohang department para lang dyan ma-evaluate mo. So, kanay, sayon na dyan kayo i-follow. So, muna siya for the counts, ladies and gentlemen. When, yeah, i-cancel lang nato kay kuhala ni basin rong manumbra ka mo, graduate lang ang lahos. No? So, wala ka sa kasayuran sa tala. Nag-demo, magod sort of like, nag-demo, magod may dari, no? Nag-among isuway o follow ang flow sa counts ba. So sayon naman it's very intuitive ang ato ang user interface. So you should have no problems when mo apply mo. Okay, so time check na to, Richie.
7: It's already 2:33.
6: Uy, wala na tayong oras. So ito na rin tiwason sa pamani. We have final announcement lang. This one is coming from
7: the God guidance, no? So new guidance and God hours Monday to Friday, Mondays 7 a.m. to 6 p.m. and Fridays 7 p.m. to 9 p.m.
6: Okay.
7: Then the Saturdays 8 a.m. until 12 noon. Then balik 1 p.m. to 5 p.m.
6: Oh, dapat ta sa ato ang mga students sa the services nga ma-available sa ato Gender and Development Office as well as ato ang Guidance Office. Maka-visit mo sa ato Guidance and God Office na sa second floor sa ato admin building. Monday to Friday able sila from 7 a.m. until 6 in the evening. Onya 7 p.m. To 9 p.m. So muna sila ay 1 hour break from 6 to 7 p.m. Yeah, bubalik sila. So medyo taas yun ang oras because they need to cater man the needs sa day classes, day students o sa evening ang mga students. They are also open kada Sabado from 8 in the morning, 12 noon, 1 hour lunch break from balik from 1 to 5 in the afternoon. So wala siya no, coming from our guidance and the Gender and Development Office. Okay, so kuan na lang na just sa kuan na lang parting words na to, Michi. Nagpadayon ang ato ang week of welcome. Onya, follow lang mo for more announcements sa ato ang Supreme Student Government page sa nila address.
7: Kuan sir, facebook.com/CTUTCSSG.
6: Okay, for our Supreme Student Government Facebook page, ang ato ang main page dyan sa CTU Tuburan. Unsa man?
7: facebook.com/ICPA Tuburan.
6: facebook.com/ICPA Tuburan. And finally, atong MIS para sa ato ang mga CAUDS people.
7: facebook.com/CTUTCMIS.
6: Alright, nagkakaing salamat. Okay, so sige, Mitch, para sa imuhang parting words.
7: Shoutout na ikaw diyan, no, sa kong kauban nag-OGT, no, sila si Vincent Carmelotes, si Cash Galupo, og sila nadira ang GO ni Sir Yogi, si Miss Janelle Abong, og sila si Sir Prime, og si Sir Roger Olivo.
6: And also, of course, ato ang pasalamatan ang tanang naminaw sa atong programa every 2 to 2:30 in the afternoon, Airways Bulletin on BT Radio. Of course, di na to kalimutan always si DJ Ran Santiago, nga igagaw ni Mitzi Santiago. Sige, daghang salamat for Uy, ato na yung great finally ato ang bossing diri sa 98.1 FM BT Radio sa Engineer Fernando Mangubat Jr. Nagpa-burger na, nagpa-bihon din.
7: Happy birthday,
6: bossing Engineer Fernando Mangubat Jr. Daghang salamat sa imuhang pagtabang nato diri para mapurma ni ato ang project diri sa City of Tuburan ang BT Radio nato. Iyaha dyan na ang initiative, iyaha yung brainchild. Okay, so wala tayong oras. Sa kanan na lang kinubo ang puwersa sa City of Tuburan Campus Head of our Campus Director, Dr. Maria Carla Bakita, our Assistant Campus Director, Dr. Maria Lenny G. Toralba, ato ang Dean of Instruction, Dr. Rowena Bakita, tanang deans and chairman, faculty members, admin staff, students, diri sa City of Tuburan Campus. Of course, dito kalimutan atong station manager in birthday boy, Engineer Fernando Mangubat Jr. Ato ang program head chief nato, bossing number 2 di eh. Si Engineer Naomi A. Baha. This is Sir Yogi Mendoza. Until tomorrow, God bless everyone. Stay safe.
18: Original Hagkuroy Capsule.
19: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mauna ka mo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
18: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
20: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
21: Seth Living Testimonies.
22: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
23: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya sa element ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
22: Ang said liniment oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
23: Mga sige lang kahaplas, hantod na Uga na lang dyan siya, sir.
24: Derek ko, yung basarang gani, poblasyon, 43.
22: Said liniment oil, napamatudan.
21: Living testimonies.
25: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
26: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
25: Basin ba yung mabatalon ko balik, ana, ha?
26: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
25: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupalulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
26: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
22: Ang pag-angkon sa nindot nga pamati sa lawas, magasugad sa atong disiplina sa kaugalingon. Apan kung ugaling o dili na kapakasabot sa mong gibati, ang aya na kini nga sulbaron. Hinumdumi sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Ang Said Marketing o Seed Pharma karon nagatanyag niining tulumanon giya sa maayong panglawas.
21: Giya sa maayong panglawas.
22: Usa ka tulumanon sa Seed Pharma ang tigkama sa Seed Panyawan Liniment Oil ug sa Seed Panyawan Capsule. Ang nag-unang produktong kapsula nga makatabang sa bisan unsang matang sa mga problema sa panglawas. Mga produkto kini sa Seed Marketing. Aniana ang giya sa maayong panglawas. Sa to mga kaisunan karon nga naminaw sila mga tagsa-tagsa kapanimalay, maayong adlaw kaninyo. Welcome mga igsuon, ania na po si Mr. Panyawan alang sa ato ang tulumanon sa maayong panglawas. Hatod ka na ito kini sa maayong kabubuton sa Seed Marketing. Kabalo ba ka igsuon nga ang Seed Marketing mo ay nagagama sa premyado nga mga produkto herbal nga napamatud-an na sa minilyon ka mga Pilipino o usap mga igalang igsuon pinagi sa napulo kapin katuig nga pagtabang napamatud-an igalang igsuon nga epektibo gayod kaning atong mga produkto. Ang atong produkto mga igalang igsuon ang Seed Panyawan Herbal Capsule Plus, ang atong kapsula mga igalang isuon nga nagatangan sa panyawan nga tanom or herb ug usab mga igalang isuon aduna kini duha ka mga variety. Ang Seed Panyawan Herbal Capsule Plus nga green nga adunay garlic ug usab Seed Panyawan Herbal Capsule Plus nga red nga adunay mangosteen. Ang kanang reason nga nung duha ka buo kana mga igalang isuon is gusto namo nga ikaw mismo mo mopili sa imong produkto nga mas makaayo kanimo. Gumikan kay kitang tanan mga igalang isuon managlahi magkita og body chemistry no kung unsa og asa ta dapita mahiyoyon mga higalang isuon dito kita, ha? Kung panalitan hiyoyon kita sa mangosteen mga higalang isuon, paminaw nimo initumar nimo sa panyawan nga adunay mangosteen, murag na alib
0: i-review imuhang problema. Kung nalamagali kay hubag, nawala. Kung aduna kay sip-on, tang-tang. Kung aduna kay mga pagpanakit sa kalawasan, ug nakatumar ka sa ato ang set panyawan nga mangustin, naulian, hala, i-maintain ka na. Kung ikaw aduna kay coughs, colds, fevers, and flu, na baka kay diabetes, na baka kay heart problems, aduna baka kay pagtaas imong kolesterol, aduna baka kay gipambati diha, ha? Pagtumar nimo sa set panyawan herbal capsule plus nga garlic, kanang green mga igalag isuon, murag na i-review ka, na hala, i-maintain ka na pagtumar. Tumara nga to ang mga produkto 3 times every day. 30 minutes before kang mukaon, ha? 30 minutos, o baka 30 minutes after meal, ha? Kung gusto nimo nga mas makahatag kini og kayuhan kanimo. Pagkahuman igalag isuon, paminawa ang imong gibati sulod sa duhang simana. Meaning to say every day for the 2 weeks of the duration sa pagsugo ni mong inom, magsige na ka og tumar ni ana 3 times every day. Og pamatia kung unsay imuhang gibati. Kung naalibyuhan ka, nabing maayo. Kung panalitan kulang pa, nahala padayon gyapon sa pag-inom. Og medyo paminaw ni mo igalag isuon nga maayo na gini mong gibati, pwede na lang dahil ka mag-maintain at least twice every day, buntag o gabi. Hangtod sa maulian kang, mamahimo na lang mag-maintainan ka once every day, aron lang sa paghatag ka ni mong suporta nga dili na kakabalikan sa mong sakit o baka mga igalag isuon makatabang sa pagpahiuli kung aduna manggali kay mga minor nga mga problema sa kalawasan. Ang atong ikaduhang produkto igalag isuon, ang ato ang Zed Panyawan Liniment Oil, ang klase sa haplas igsuon nga miraculous kayo, no? Miraculo gumikan kay bisan pag kuto, tang-tang, bisan pag galig lamok, dili katapot. Kay balo ba kay galig isuon nga murag insect repellent kaning atong Zed Panyawan Herbal Liniment Oil. Mao kani ang haplas nga ihaplas nimo sa imong lawas, labi na kung ikaw adunay trabahoanan nga adunay daghang insekto nga posibleng makahatag hinuon nimo og skin disease o baka mas delikado nga mga balatian sa kalawasan susama sa dengue o baka malaria. Pinagi sa paghaplas sa Zed Panyawan Liniment Oil, dili katapot higala igsuon ang lamok, dili gani kaduol kanimo, gumikan kay protektado ka sa anang matang sa ato ang haplas. Busa igsuon kung pananglitan, kaduna manggali kay mga skin diseases diha sama sa nuka-nuka, athlete's foot, mga bun-e o ban pang mga katul-katul sa panit, dapang, dupang o sa panit diha mga igala igsuon. Huwag lang ka lang tanan, pinagi sa ato ang Zed Panyawan Liniment Oil. Basta lamang igsuon kung mapalit kag panyawan nga produkto ang pangitaon gayod katong tinuod nga makatabang, ha? Adunay tatak nga Zed Marketing, ha? Pangitaa gayod ang Zed igsuon kung kapsula ang atong paliton o haplas, ha? Igsuon, ang sa atong haplas mas makaila ka nga tinuod gumikan kay adunay nay tatak nga Seed Pharma ang manufacturer sa atong Miraculong Haplas. Maukad to ang tulumanon, giya sa maayong panglawas at ang ilang yapon sa samang takna o samang sibyaan aron kini makatabang kanimo nga makaangkon kas mas maayo pang panglawas. Kini nga tulumanon, hatod ka na to sa Zed Marketing ug Seed Pharma. Ang Seed Pharma maoy tikama sa Zed Panyawan Liniment Oil nga giapod-apod sa Zed Marketing. Ug usab ang Zed Panyawan Herbal Capsule, mga produkto sa Zed Marketing. Paminawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
1: Awa o dito, sa panyawan to. Mag-try pa lang ako ato sila kakapsul. Nakauyong gib ko, kaya migaan ang gila kong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi, kaya naayo gib ko. Akong gitumar, katulo sa kadlaw. Nakingaman ko kay pagkabuntag kay ibalik mo akong menstruation. Ninda si kaya kong pamati ato, si Maricel Lacol, 19. Aliguay, Maribuhol.
0: Ang Zed Panyawan Capsule Plus tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang bisita. Zed Panyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa Zed Marketing. Ang Zed Marketing, ang tigama o tig-apod-apod sa mga inila o epektibong mga produktong herbal. Karon, malipayon nga nagkapahibalo sa tanan nga ang Zed Panyawan Liniment Oil. Mas gipakusgan pa, pinagi sa ato ang Seed Pharma. Seed Pharma, ang manufacturer o tigama sa Zed Panyawan Liniment Oil. Mao ka ng ang aray. Karon, mamahimo ng hi. Zed Panyawan Liniment Oil, ang mirakulong haplas sa tanang balatian sa lawas. Basta panyawan, tatak Zed na yan. Sigurado ka na, maluwas ka pa.
26: Ang Zed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit ka ninyo kining sugilanon.
2: ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
3: Dili ko to yung ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
4: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
2: No! Dili imitan yung bruha! Ngano ko'y...
4: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
2: Imitan yung bruha! Ako na kini nagpaubos akong garbo, Tomas. Anong aroganti ka pa man gihapon?
3: Nagkakita ka ini?
2: Oh.
3: Uwat ka na siyang magibuhat ka ni Anto. Tungod siyang kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang makalagot. Kigisamaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kayuhan.
2: Ako lang ba? Ano na ikaw? Huwag ka ba sa pagkapasakit ako? Ha? Ha?
3: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
4: Jenny!
26: Tam ang Jerry! Uy, katsa, uy! Sa'yo! Tam ang Jenny!
5: I like your eyes, you look away.
26: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor, Randy Tayan. Soundman, John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Zed Marketing!

0: gigama sa Seed Marketing.
1: Paminawa, testimonya sa kayuhan, dalit ka ninyo sa Seed Panyawan Capsule with Magustine.
2: Ako si Rosana Sugasti, taga Manikit Kapanong. Isa gyud ko ngayon si aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic gyud, taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar, pero wa ko magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
1: Seed Panyawan Herbal Capsule, Mirakulong Herbal. Dalit ka nato sa Seed Marketing.
3: Ito ang hindi ka matatindi maaaring pagkakasal ng uri na sakit. No approved 30 claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano sab ang mga ligong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning lain tang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jenny.

0: Kay na ngayon absabay siya ni mo. Nahigugma.
1: Apan ako ugsa sa pagpatuo ko niya nga nahigugma sa puniya. Gipalaong ko rin siya.
0: Nananay, nagasulay mo na una eh. Iampo lang nato nga hingpit siya makasabot sa tanan.
1: Ug ang yuta lagi ni Lola, maunsaon man to nato.
0: Ikaw kahay hangyo ni Tomas nak.
1: Unsa ma? Ako gid ma?
0: Oh, basin pa di ay. Kun ikaw mo hangyo ba, madapa.
1: No. Samot nga awayon ko to tawhana. Di sab ko mauy.
0: Na, tungod na sa tsgarbo ni mo.
1: Ma.
0: Nak. Kita ang nakautang ni Tomas. Kita ang angay nga magpaubos.
1: Pero mama, uwotang ko mauy. Nga ang lalaking ako gikontrahan og maayo utangan di ay ta. Ikaw man sa food.
0: Jenny.
1: Oh, sorry. Sorry ma. Nakasabot man kung anong nabuhat ni Nimo. Tungod og alang kang lola. Pero ang gimahayan ko lang Nimo ma ba? Huwag kagit magpahibaw na ako nga nidangop na ikatong Tomas og tabang. Kay basin pa dahi pwede patang kapangitaan og paagi nga dili si Tomas ang atong dangpan. Ito taka utang niya.
0: Ay, Jenny. Adtong higayon na dahi. Wa nasad ko ilaing na hunahunaan nga dangpan. Kay si Tomas ang diya sa atong panginahanglan.
1: Tapang tabang ko nyuhay. Nya, iso di surunda itanias pa paningil.
2: Bayo!
0: Sino yung isko man, Runak?
2: Bayo!
0: Hala, nanong ni aman yun sa ato eh.
3: Uy, isko! Uy, ikaw na!
0: Oh, to na mas lula ni mo ay. Nakapagpapagirun nga, naas ng isko. Unsa man kahit tuyo ani?
3: Ko dayon lingkod lingkod ay salamat
4: kuan.
3: Salamat kay ning pagbisitan mo ni Monacos ko ay pagkasuwit yun ni Mosko
4: aktuali pang di yun ang bahinato ang akong tuyo
3: doon siya ay ayaw na lang dahi og lingkods ko
4: ha
3: ayaw naglingkod makapahiubos ka sunapin mo ang puso ko
4: ay lagi ubos pang. Kay bahin masad ni sa atong pamilya.
3: Aha? Sa atong pamilya? E kaya nga naman desko, may plano na kaalang natong duha.
4: Di lagi bahin natong duha?
3: Oo, ay tuwag no. Di nga naman dahil kang di bahin natong duha. E kung mao ka na bahin sa unsa man dahil na, o bahin ni kinsa ba?
4: Sa atong mga apo.
3: Unsa?
4: Pastingal.
3: Katumas o gini?
4: O lagi pang. Digil ko makatuo sa gisod ng buknoy nako.
3: Mausa man ska.
4: Ato yung uliyon ang maayong kabubuton anang duhapang. Kinahigog ma mday ang akong apo sa imong apo.
3: Ha?
4: Na pwerte man.
3: Tinungod kas ko?
4: Pwerte man ang gugmaha ka sa akong Tomas sa imong Jenny. Oy. Taniagdo pa sa high school pa sila. Pero tungod sa atong panag-away, ginidanta ang atong mga pamilya nga magkaduol. Maon apiktahan sila. Kitagisadaan ani pang. Maungutabang ta sa duha nga magkauli ang ilang kabubuton.
3: Pero tay sasko, maniguro lang ko alang.

0: urinary tract infection. Bunga sa mga mikrobyo sa tubo sa atong pantog, paingon sa atong puwerta. Ang impeksyon, kung mulala, makapaluya kanimo ug mamahimong kahilantan ka.
1: Detektibo jud siya kaayo, kay mo jud siya nakapawala sa akong UTI. Naanya, gikuwantara na ako, nyarama ko na kapatimang puso, gilawag sila juba. Gipapalit na ko akong bana, anya. Muto akong giinom. Limara ko ka, inom atong panyawan, kapsul niya. Muto nawian ko, nakaiin akong daghan niya. Wala na pagkasakit ang akong puson. Si Rosemary, Padilla de la Cruz, taga Negros Occidental.
0: Ang Sad Panyawan Capsule Plus, usa ka mirakulong produkto nga makatabang sa pagpukan sa mga mikrobyo hinungdan sa UTI. Kanunay lang pag-inom ang tinuod nga makatabang, ang Sad Panyawan Capsule Plus, ginama sa Sad Marketing.
2: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
0: Uminawa, uminawa! Testimonya sa kaayuhan, dalit ka ninyo sa Sed Panyawan Capsule with Mangustin.
3: Ako si Rosana Sugastit, na manikikipanong. Sige mo siya, pamina po siya sa radyong Panyawan in Dotnyo. Isa lang siya nga tambal, pero daghan niyang maayong sakit. Unlike naadiha nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi po sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kay taas kaya ko sugar before, karon once na lang kumurag, baga maintenance na lang na.
0: Dalit ka na to sa Sed Marketing. At hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No, through 30 claims. Ang sagot sa iba't ibang uri ng mga karamdaman,
4: Sed Panyawan.
0: Alam niyo po ba mga kaibigan na napakahirap pong magkaroon ng karamdaman ngayon? Pero ngayon, andito na ang sagot sa mga karamdaman. Yan po ay ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus at Sed Panyawan Liniment Oil, mga produkto ng Sed Marketing. At ngayon, inihahandog ng Sed Marketing ang palatuntunang gagabay sa atin upang tayo'y magkaroon ng mas masiglang pangangatawan at ligtas sa mga karamdaman. Narito na ang Gabay sa Kalusugan.
4: Gabay sa Kalusugan.
0: Sa ating mga tagapakinig, ating mga giliw na mga listeners, tandaan po ninyo kung sakasakaling may pananakit ng ulo, lagnat o trangkaso, o ba kaya tayo sinisipon at inuubo. Mga kaibigan, mainam pong uminom po tayo ng Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Nang sa ganun po mga kaibigan, matulungan po tayo sa ating mga karamdaman, ha? Tandaan po mga kaibigan na meron pong dalawang uri ng ating Sed Panyawan. Yung pong isang green, meron po itong garlic, at ito naman po isa ay meron pong mangosteen, itong red. Ang mainam po mga kaibigan, bumili muna tayo ng tatlo at pakiramdaman kung ano po ang feeling ninyo pagkatapos po ninyo itong inumin. Kung sakasakaling kayo po ay nagkaroon ng magandang reaksyon sa inyong katawan, ay i-maintain po ito. Kung sakasakali naman po ang feeling po ninyo parang wala lang, to make na lamang po kayo ng pangalawang uri ng panyawan, ano? Nang sa ganun po, malaman po ninyo na magkaiba sila ng dulot, pero iisa lang ang sadya. Yun po ang pagalingin kayo. Kaya po dun sa mga kaibigan natin ngayon dyan na meron po mga problema sa kanilang mga katawan, tandaan lang po ninyo, pumunta na po kayo sa butika at bumili na po ng ating produktong nakakatulong sa ating katawan, Sed Panyawan, gawa ng Sed Marketing. Inyong natunghayan, ang Gabay sa Kalusugan, isang palatuntunang hatid sa atin ng Sed Marketing, ang tagagawa ng Sed Panyawan Herbal Capsule Plus at ng Seed Pharma, ang tagagawa ng Sed Panyawan Liniment Oil na ibinabahagi ng Sed Marketing. Kaya kung may karamdaman, mag-Sed Panyawan, produkto ng Sed Marketing. Salamat sa inyong pakikinig.
2: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Sed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, Sed Marketing. Gigama sa Sed Marketing.
5: Unsa ma?
6: Naya nang tingog nimo, mabatian unya tang tenda.
5: Oh, may noon nga bibaw siyang higugman niya sa tumas ma?
6: Ay unya na ma, kay may gikondisyon pa kong isko.
5: Nga unsa man ma?
6: Dili tapalkan siya, oy. Dili tagayon malipay nga may pagbati sa dito

0: si Tomas sa atong din eh. Una hibagod tang gugmaan kayos din ni kang Tomas. Pero di lagi tapaltan siya. Akong gainan siya isko. Nga katabangan na to sila magapanguyab ang ilang Tomas sa atong din eh. Basta! Basta kay palayaso nila ng babae ni Tomas nga naas ila.
1: Ha?
0: Okay, sakitan mang yapos din eh, anak Mac. Dili tatagan og paglaom mga kunga po nga nahigugman niya Tomas samtang naapan ng uyab ni Tami sa ila. Kana dagtigaw na to ron kay katrot dyan. Muragwa naman to siguro kung mabalik pa ba to, di ba?
1: Mama.
0: Og, ako sa Jenny, no? Musugot sa dyan ko ni Tomas kung naapan ng babayan na sila. Kabuang na ko, no? Maumbisan ingon kay ni Mac. Kumu kay mga babae ta magpapresyosan taoy.
1: Ma.
0: Usual sortes, Janiana. Kabuton tang magkahimo si Esco sa akong ipabuhat niya. Napagpalayas ng uyab ni Tomas sa ila.
1: Ma.

0: Ulayas ka na, ano eh? Hikat o mulayas na?
1: Eh, buknoy.
0: Oh, mas may chance pa siguro kung mulayas kung matuman tong ang giingon ni Nikki kaysa ka na kang Nikki nga. Ambot lang, way klaro na niya. Kaya kung paglayas, murag matuman pa ni kaysa kang Nikki.
1: Muda yun, kina eh, kuno kag-resign, buknoy.
0: Ah, depende sa imong pagpugong na kunoy.
1: Ha?
0: Kung pugnan ko ni Wog Mayo, no, isis ko.
1: Dahil, buknoy, ay.
0: Ay, lang binata. Ito kumursay na. Labi na mag-lips-to-lips ang
1: doon. Hilaway, hilaway! Bukbukon na gabuha nga ka, marimu ha. Tabangi ko, ano akong problema?
0: Ano taong problema? Apil-apil, wag ka problema, suwa po. Nang... Problema si mo apo, pasagde na, kay gahim na ko, gahim na siyang blatian, torpe, o guban pa.
1: Kinig sa paminaw ni Mubuknoy, usa kay witness anang Nikki, no?
0: Ikaw na isko.
1: Ha?
0: Usa'y witness ni mo.
1: Nanungutan naman ka.
0: Pari ko malayas. Oh. Ako nagamito ni mo witness.
1: Hehehe, gina mo eh.
0: Ang gina ka, gina.
1: Pinabaliw ni mo eh.
0: Gina. Kanahan ba ni mo, noy?
1: Gina mo eh.
0: Abi na mo noy, tanaw na ko ng kon ba kana si Nikki.
1: Oo. Oh, oh.
0: Gikanon kina.
1: Ha?
0: Oh. Pastilan. Kana lagi si Nikki noy og dito na nimo asos saban. Sabaan ka tanong bayad. Sus, sabaan ka sige siya kita.
1: Dititon ba?
0: Dititon ba? Dititon gud. Bastos gud ang
1: mga ulito gud.
0: Jerjer, ito ko noy lain mong jerjer no.
1: Dikit lang.
0: Oh. Ah, nalito ko ng dit-dit. Nalito ko naman ng jar-jar, no? Mausot, taglain ka ng dit-dit na sad, ha?
1: Oo. Oh,
0: kanabang, dili kay bastos paminawan, pero mauna, no? Dit-dit ba, ha?
1: Isa?
0: Ikaw pa dit-dit ka, no?
1: Hi!
0: Kakita mo ko sa mga FB status, anong ka ng mga guwapa kayo, mga FB friends nila ni Inday-Ida, ba?
1: Mm-mm.
0: Dito lang ko ng mga lucky ko, no?
1: Tingnan nga nung naabot at na-isurya habok, no? Oy.
0: Bot nga?
1: Nga akong pangutananin mo kung sa weakness ni Nikki.
0: Ay, gikanon gigusto kayo ng sneaky, no? Ay, muraw niya nag-iring nga gilaigit ko. Dito lang ko ng mga yun.
1: Eh, ang buot ako nga ipasabot ba kung sa weakness ni Nikki? Kung unsa ipaon ko anak niya aron palayan niya ang akong apo.
0: Ano?
1: Nawa mga.
0: Palayo ka ng bayhan na kang itong Tommy, no? Nga, no, mo nagwawat.
1: Natubag na niyo mong akong pangunta na buknoy.
0: Nais ko. Kanindot pa rin mong lumot.
1: Hindi mo yan ko.
0: Dito
1: Hilom!
0: Saan? Usa ito bag ba? Usa ito bag? Uy, sa taong ito bag ba?
1: Mga pilagay ihatag na ni Nikki. Aron iyang palayan ang akong apo, Bagnoy.
0: Sa? Bayaran mo sige? Magkano ka, Nikki?
2: Ano?
0: Mag-ano ka? Ay, tagpila ba ka ba? Tagpila ka?
2: Ansa? Gano'n mo dyan ka na ibog na iyo? Nga ako mag-imong kabuangan. Di lagi ko ni mo, bisan og daghan pa kagkwarta. Kaya may imong kabayaran pagpausap sa imong naong aban ang imong height, dili na lagi.
0: Eh, so 5'8 lagi ko?
2: 5'8?
0: Munayin mong galing usay, kaya initinato lang ko.
2: Basta!
0: Seryoso lagi ko, dahi seryoso. Pilagi yung kaibayan ni Moron Bulayas ka din sa akong panibay!
2: Sa imang panibay? Iman yung panibay? Apogiro ni mo? Ano palayas na ba ko nalang ukon ni Moni Bugnoy, ha? Ha? Imo dining bay? Ikaw ay mapalayas na ako?
0: Ako ang magod ka nang...
2: Ito ka nilabdalin ako, ha? Ngayon akong palayas na... Labdalin! Labdalin! Awa na ko si Bugnoy, oh! Palayasan ko na ko niya!
3: Ano mo din eh?
2: Labdalin! Bagid, nasukuti ko lang siya, gibastid lang ko siya.
3: Masa? Oh, Bagnay, dali na.
0: Ay, tayo sa nungin, nagbagid-bagid pa minuluan.
3: Magsul kita. Ganun kipalaya si Bosniki?
0: Sobo kong lolo ni mo.
3: Masa?
0: Si lolo ni mo nagsobo na ko. Pamunta na ako sa Nikki, kung pala'y bayad ni Harumulaya, sinisiyas ako!
3: Oh. Masa? Si Lulu ang naging muna na?
0: Ano si Lulu ni mo eh?
4: Oo.
0: Na.
1: Ako'y nagsugo kang buknoy nga palayaso na sinikin ni Apo ko. Kinagdalagtigaw nato ng bayhana eh. Palayasa na. Aron magmalinaon na ka. Aron matunhay ng imong kinabuhi. Bayran ta si Nikki. Bisag pila. Aron na magpalayo siya sa imong kinabuhi.
3: Lo!
4: Testimonya sa kayuhan, dalit ka ninyo sa Set Panyawan Capsule with Mangosteen.
5: Kinakuanta mo nga mo gamit dito sa Panyawan kay. Pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani. O hubak ko man itong isa ka anak nga. Karoon no, di na ba siya si hubak ay ingkunak. Uy, mag Panyawan lagi ta kay dili lagi na kautan. Kaysa magsitag inong upara sa hubak, madaot ka. Kuan ganit sir, kanang kapuyon ko. Minom lang ko Panyawan, mawala kong kapuy.
4: Dalit ka na to sa Sed Marketing. At ito ay hindi ka matatindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapeutic claims.

Unsa man kahay sunod nga mahitabo? Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

Kini si Max Urban, ang seed marketing nagama og panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kining matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kining epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw yun kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, maoy pili ang may tatak, seed marketing.

0: Diyos.
1: Banal na puspos ng kapangyarihan.
0: Banal na walang hanggan.
1: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
2: Banal na Diyos.
1: Banal na puspos ng kapangyarihan.
0: Banal na walang hanggan.
1: Maawa po kayo sa amin.

0: banal na Diyos,
1: banal na puspos ng kapangyarihan,
0: banal na walang hanggan.
1: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
0: Amen.
1: O Jesus,
0: Hari ng Awa,
1: kami ay nananalig sa iyo.
2: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ko sa radyo, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
6: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress, usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
7: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
6: bitaw
7: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
6: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
7: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tamisaw na, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radyon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
4: DTX 500!
8: Ako si Alex, nagka-UTI Jodso. Sakit ipangihi og ako po niyo pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jod ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
6: Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
7: Gadahan ko lang tulog sayo.
6: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
7: ug Mighty C.
6: Aron mataas imong antioxidant.
7: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
6: Mojod.
7: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
6: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
7: Correct.
6: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
7: Mano say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpaka yung bata o mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir GP. Tagaan niya usa ka milyon yung anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kape na aron mutubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot nun na niya gasto, Sir GP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
6: bankrupt,
7: GP. So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplement sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
6: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ug ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumalis sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
9: Set Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko sa ospital ida at nalugos ko binhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Ang akong pangita na sa dagat yung kanuna ay mutong natulugan ko na bikil. Na mutong ibabaw may akong immune system. Tinalugos ko binhawa. Salamat kay na atong Sed Cogon. Di gamit itong instrumentos ginoong ako nag-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
10: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Said Cogon Herbal Capsule.
9: Living Testimonies.
12: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usabang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
13: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
14: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
15: Basin og
14: may diabetes ka?
15: Ang DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
15: Adlay powerful extracts
14: nga phytochemicals
15: og antioxidants
14: nga gigan sa palaya
15: og di sugared sugar cane
14: mga organic compounds
15: nga epektibo
14: batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500
4: sa mga
16: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kayo mo makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495.
17: Marcia Auto Parts Trading.
16: Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
17: Marcia Auto Parts Trading.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron, subok na!
1: Ang madami sa Vitron, kuya. Kung gagaw si Juno, kumustay ang anak na may kansiro sa bitaw sa subo. And may pagpalitan namin yung Vitron, okay? Nakukuno kayo nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo naman sa vitamins. 1 week lang, kuya. Nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mungutiyato. Pagkainom niya sa Vitron, gana na kayo ang tulog. Di na siya magmata-mata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Yeah.

0: and say clap your hands. Alright, the Philippine Standard Time, 27 minutes past the hour of 3 o'clock. And you are now tuning in DYPS Beta Radio 98.1 FM. Hello, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kumusta? Kumusta mo diyan tonight? Today is August 13, 2026. Yes, mga nag-birthday na rin. Happy, happy birthday. Thanks, God. It's Thursday. Oy, kumusta mo diha mga langga na sa itong mga suki hindi po minaw diha karaguhat ka na sa itong program. 11 live active viewers pala. Tag-share diha mga langga na sa mga itong mga naka-share na. Salamat ka ay na marami. Mua-mua, I love you. Diha, thank you kayo so much sa mga naka-share diha. Eh, sa katong wala pa naka-follow pala. Tag-follow sa itong Facebook page. Ang DYPSB to Radio 98.1 FM. Ahem, kasayo, ani Ma'am Diana. Maupay pagmata siguro ani ba, no? Oh, kumusta mo kaniya, madam? Wala yung snacks niya daw. Nagligid pa ni Oin. Bango na niya rin mag-copy, no? Coffee time na diha karon sa kwan, no? Sa Saudi Arabia. Oo, thank you! And live ni DJ, live na live ni Pariente DJ kwan, ha? Board sa... Oo niya. Ako rin si DJ Rans, alam sa katong wala pa nakaila. Again, my name is DJ Rans. Ako'y makaba na doon, 5 sa kapo noon. Ubanita, salud sa 2 ka oras, no? Oo, then request mong song sa iyong favorite song, di ha? Kaya itong i-play the rest ng program. And ang itong topic karon, pilay edad ni mo katong niundang ka og pa-baby. Sana all, nagpa-baby pa siya. Imposible sa kahit hantong karon, nagpa-baby, gapon ka. Samot ng mga laki, lo ayan, magpa-baby. Lo ay kayo mga laki, magpa-baby. Ay, mga laki, paningog po niya. Bobs! Ano naman, pa-baby mga Bobs? Uy, nangita ba ni si, kung ano, kanang, nangita ni si Bobs o kanang magpa-baby diha, no? Kay andam sa mahimong daddy. Sana all. Birds! Oo, then, good morning, Jay Kapita. Salamat kayo naman, Ma'am Diana. Oo, pangapilan niya, no? Basi maabot, imong kape diri, mintahon ta, no? Ryan, si Kuan. Good afternoon. Pariyating guwapo, solid listeners ako sa Beat Radio. Namino ako niyo, pero niya sa Beat Musika, Musika Chikan. Mainitong kapo, no? Thank you so much, Ladies Rans. Thank you sa pagbasa, Pariyati Guapo, God bless you always. Okay, salamat kayo. Vince Estremos Berlaza, may hapon idol. May hapon sa brada idol, no, may pagpaminaw, may pagtanaw. Then may hapon din sa runs, akong tubag sa topic. Nag-edad ko og 39, og request kong song. Grabe. Digi-digi-digi-digi. Nagpabibi siya, huwag mag-edad og 39, huwag magpabibi. Masama niyo mga Amelita. Sure, good name. Nagpabibig hapon ka na. Uy! Grabe, papilove na kaya si Kwan. Si Ma'am Amelita, papilove. Ning balik, nagpapilove. Good morning, Shay. Okay, tayo na. Oo, na ngayon. Nagpabibig ba di hapon ko karon di siya, pero wala na ko'y baby. Basi, pidi ka i-baby di siya. Alam, mapabibi na rin. Hindi daw ko i-baby. Ay, nako. 15 years old, pariyante guwapo ni undang kong pabibi. Ay. Nakasuway na dahil ka rin pabibi-baby. Clint Qualvar. Doll request kong song, Tears in Heaven. By Eric Clapton. Salamat, Doll. Eh, dabay ng hapon, Liz Ranz. Shoutout ko sa Kuyuan Manu, Sherry Malirong. Shoutout ko sa G.R. Malirong. GR Bestatas Melon. Also, may hapon idol ni Zalans Guapo kaayo. Wow, sanahin. Shout out din ko ni Rosie sa tipo nga nag-init ng tubig. O sa tarantaga tipo na lang po di ay sa shout out watching from Saudi to Buran, Cebu. Lipat ani, hapit. Shout out din mo niya. Sir, kuan, no? Sir, Saudi. Abot ba siya Saudi to Buran? Dayo na sa pato yung aduan United Kingdom of Tuwa. Muguya ay niya eh. Pero so shout out ni 139, wala na ko nagpa-baby ni Jay. Ah, lagi. So 39 years old o sa panawala ang iyang pagpa-baby. Taas-taas niya eh. Nasige na nag grabe nagkirumbog tawa ni mong banag. Hello, good afternoon boss. Shout out sa nanay Mino ni mo boss. Request kong song Happy New Year Me by Air Supply. Salamat ng marami boss kong gwapo. Anyways, katong mga nakatawag na ko gwapo la. Bulahan kay kong kay murong adlaw no. God bless. E play na mga request na ko niya, baby DJ. Duha ba? Duha nakabuok hala oy. Wala dyan mag ipang play, basin ka sa akin. Basin ka sa akin. Oy, hello and may nagandang hapon Dizrans, especially sa mga namina o sa mga nag-turnout sa live. May nagandang hapon. Oo, may nagandang hapon sa lahat na nakikinig. No, di naman ni Masimor ni ito. Request kong song Dizrans and the Manaya Tagalog version. Thank you Dizrans. The Manaya. Nagyan, oy. May tingog. Sukat mo, sukat mo lang. 2 months naman siguro ang ato ang tingog. Wa naman ni mauli. Oo, naa maghapon ng karaskara sa totoo. About sa topic boss, wala ko ni undang upabibi boss. Undang na tawon maluoy ka marabel. Ay. Sige ka palibak nga, magsige po kang pang baby na. Doble ng sala ni mo na. Well, I'm sure you guys 34 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. Let's take a short break para sa mga sponsor. Please stand by the 5 Cup of City Sarans. Ang tingin siya kadali guwapo pero macho.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Og uban karon si Ma'am Shirley Albarico, nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
3: Okay, okay ma'am. Oy, nagulak kay kung na nagligot-lot na may iba. Iba ang Kodik Soap, ma'am, nga Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha na itong ganagad na nga kuan, ma'am, sunog, katong sunog gani nga. Sino? Ilisa? O diyak, boss?
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
4: Taday Lois, Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagini may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Nilisan si Boy, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit niyang kalawasan, kuwan niyang kutukuto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah. Nito ka po, kuwan niya plaso, salamat niyo kung dako, kaning herbal oil, ay, mamatay, positibo ngayon.
6: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
10: Fiber Connect IT Solutions.
9: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 0943-248-2389. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
11: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
12: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
13: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
12: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
13: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
12: Malunggay paligun sa imong immune system,
13: Tubo natural energy booster,
12: Ginger panguntra sa inflammation,
13: and of course Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
12: So kung gusto ka nga ligun nga immune system ug energize every day,
13: tumar na
12: sa original Hagunoy Capsule.
13: Bliss for life.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 BT Radio. Alright, welcome back. I'm Shane, guys. I'm Stress Threaten Weapon as a Kaponern. And you're still tuning in DYPS BT Radio 98.1 FM. Again, my name is DJ Ron. Sa katong wala para kailan ako. Ang DJ katali guwapo pero macho. Macho na. Shoutout at may hapo ni Jarek de la Cruz sa Consumatum Esta Guapo. Yoy! May Espanyol din nag... Hi! Shoutout at may Jarek de la Cruz. Thank you so much. And sa may reply ano yung dapat. Kariyan ni Guapo request kong song When the Smoke is Going Down. Going down. When the Smoke is Going Down by Scorpion na tumaprenig yung demo. Thank you, Rizalaz Pariente. Hello, Rizalaz. May hapo, request kong song Sometimes by Britney Spears. Salamat sa magbasta, Rizalaz. Sige ka na ito niya, Takasis. Ma'am, bag-uhay pa rin na play ang Sometimes, no? Palog tag-chain sa imuhang request, Ma'am Antonieta, Antonieta Casis. About sa topic, boss, wala pa na ko ni undang o pabibi, boss. Undang na yung tawad marabila. May hapon ni Sarasha ako sa akong family nga sa sitio paniagan sa akong papagas pa mamakustanin sa akong partners si Gerald Dalzuna. Also ko unang Jared Starzola din request kong song Total Eclipse of the Heart by Bonnie Tyler. Salamat guys sa Wasser Israel. Sa Israel request kong song Hawak Mo Ang Beat, Hawak Mo Ang Gabi. Yoy. Then also pwede na na imo ang version ni Israel. Why? Pagkantahon sa daan ni Ma'am Gina Silva. Ay, tawad ma'am, may kay, maayo kayong panahon, no? May pagnakulakaw sa mga students natin. Opening ba? Karoon ang sugod sa ito ang klase, no? Sa CTU Tuburan. Sumunay ang ito mga students diri, mga nag-suroy na, nag- Suroy na sila ang mga classroom. Sama ni, ang uban na may nag-dit-dit rin. Awa, di ay nag-study, di ay. Sa mga very good, oy. I'm not sure, ha, mga students. Oo. Nga, mauna, hindi ko mukanta, ma'am, kay basig, manago na nila na sila. Nagpaminaw na ba niya sila sa gawas? Then also, na yun, tayo sa BBD Jai, I miss you. Ay! Babae pa ako. Ayan, shoutout, ma'am, Diana Lynn. Para request ko, DJ, boss, DJ Guapo, She's Gone by Seymour. Ikaw rin na. By Seymour, kakaroon. Well, ito nang pa-play yung mga request na karantiyo doon. Pa-play, Guaps, thank you for loving me.
7: Ang saya, saya, clap your hands.
6: And about sa tabi, DJ, mana, mana maundang. Adi mana maundang. Ah, okay. Dili na maundang. Sure ka ni Agnes. Magidad kag sa isintam. Pabibig hapon ka. Murag. No, ay, may gapa. Okay ba? Maunsay pa, baby? Ha, usaw. So, i-explain ko na unsa ang pa-baby. Kanang Diana Lima. Imanisya mo ko ayun. Ma-explain din. Good afternoon, Israel. Shout ko sa tanang taga Barangay Libo. Pa-request ko Andamanaya. Oh, daghanan na nag-request. Ay. Sige, majority ang Andamanaya karong adlaw. Kay mo po yung nag-watching from Kingdom of Saudi Arabia. Thank you so much, Imoda. Milalin Abanin, good afternoon. Mo po ni request ni Ma'am Ginesel Tikag na akalan sa ato ang Man Health Beauty and Wellness Tuburan. Ito ang TikToker, ang ato ang model. TikToker slash model. Good afternoon din siya. Shout out sa Tumarsi family, Tori family, Montia family, sa tanan taga City of Bad, Narakos Kog song, Always Somewhere by Scorpion. Tama, thank you. Sukmasa Rich Rans. Abi kay nanay, nanay she's God. Kompleto na nila ha. Kuan, thank you for loving me. Mag-rock na lang kata. Mag-diet. Uy, wako mag-diet. Kailangan ko kaon ka rin. Good afternoon, Shashan ko, the Rossi family, Hori family, Butia family, sa Tanan, Daga City of Bad, Rikos Kong Song, Always Summer! Ito, ano lang eh. Thank you so much sa Israel, sa mga hapon Israel, siya ako nila, Maldives Boy, Ruru, Nalon, og ang pinakagwapa sa purok buntod nga Bambena Bacchus, Rikos Kong Song, Hitik sa Bunga by Brown Man Revival. Duto ah, pariente guapo, shoutout ko Keros family, pariente family, thank you pariente guapo. Yung may hapon di Israel, mo request kong song Because of You by Keller Kelly Clarkson. Then shoutout ko sa ako ang family nga nakaroon sa City of Paniagan, Barangay Bagudbon, nila Mama Nining, Papa Amay, Tina. Then sa ako ang mga iso Rinor Lizal, Rimar Mara, di Israel, watching from San Carlos, Giselle Baran, Ding Lansan, Mashallah din siya diri sa Su Malindog, Barangay Bagunbon. Yes, shoutout sa nandiyan nyo. Adios, Mike, sorry, Jesu Cristo, salva, ko guapo. Ura naman, ani ko, ani. Jalek de la Cruz, adios. Mi amigos. Kupataka, naging ko diri ba? Ay, shoutout din siya. Abunda, shoutout din siya. May hapon, pre. Also Antonio Dabdal San Punteras, mga hapon Isra, shout sa Punteras family, diri sa Purok Nangka, Tuminha, request kong song nga maghintay. Salamat Israels. Oh, salamat pariente, request kong ayaw kalendi when the smoke is going down. Oh, matangi mga request ha. Oo, mga suking tigpaminaw. Ato ranang i-play yung mga request, no? Before time for time, sanahan ato sa pasalamatan ang nagpaluyo sa ito mga programa diri karon. Usa na ang ato ang Mana Health Beauty and Wellness to Brian, no? Nangita pa mo og pampagwapa, pampahami sa kutis, no? Ang ato ang Mana Health Beauty and Wellness to Brian, available lang ato ang Reverse Collagen Coffee. Oo, active Asian coffee for an active lifestyle. And also, ato ang diabetico insulin coffee. Reverse the slim and 60 juice. No secret underarm whitening cream and sun white protect. Face sun black tinted. And also, ato ang niacinamide soap with arbutin. Sulfur soap. And also, ato ang Mana toothpaste na upward. Reverse collagen soap. Double powder aged control. And immaculate BTS serum. Gluta soap whitening with vitamin C. And also, ato ang gluta serum vitamin C with glutathione, kojic acid soap with vitamin E, dark spot and melasma treatment, and also the kojic serum vitamin E with kojic acid, glutal lotion, and also kojic lotion, Mana powder detergent. Naapod no ang pang palaba manglaba gani mo ato ta sa Mana ha. Na ay Mana powder detergent dito. Ay kabalaka kay affordable na pagyud ka ayon. Ya, glutathione, apple cider vinegar, and also ato ang melatonin para sa madili ka tulog. Kung ikaw naglisod ka tulog kay sige ka gunaw na sa imong love life diha. Nang cheat ba siya? Wala ba katabang na ipampahupay sa imong gipang huna-huna diha. Ato ang melatonin, Maxiderm age-defying, and also Virasol disinfectant spray. Labod ay vitamin sa ato mga kids, no? Ang height Q, physical growth and brain development. And also vitamin C, multivites. And also ato ang mga humot nga science, mauni ang Vanna Valor, Rojo, Fuego, and Chola Princess and Chola Bubbly, no? Mauni ang gigamit ni Dizerans. Grabe kahumot ako ang iyohang nga mga partner diha, di nakalimot. Magsige na naghandom sa inyo ha. Oo, basta maka panimaho na mo aning kuan ato ang humot nga sense, no? Oo. Naara na sa toang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan ha, na may mutang sa second floor area Sigado Arcade, Barangay E, Tuburan, Cebu. Busa niyo sa pinggiwat. Ato na, bisitahan ato ang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan para sa inyong paboritong health beauty wellness product, no? Kaysa Mana o Kaysa man na inyong kagwapo o kagwapa ilang prioridad no sa presyong abot kaya. Na open po sila for sellers sa ato ang Mana Health Beauty and Wellness to brand. Pwede kayo mo maka-attend sa ato ang panag-meeting. Naapod sila yung meeting, no? Oo. Para sa gustong mo avail no or mo appeal o magdugang o gamay income or negosyo no magsugod gamay negosyo open rapod sila kaayo para mo pa-resell sa inyo, okay? Ato alam para sa dugang na dugang impormasyon ato ang Mana Health Beauty and Wellness to brand. Ya, hindi ta malimot sa ato ang promo mao ni ato ang ginaapas di ba? Mamanita, di ba, naagi ka ng... Mangita kita, naagit kita, apas nga, mahuan nga ng tawag ani. Mga promo. So, maoni, ito ang Mana Health Beauty and Wellness 11-year anniversary special, no? Ang ito ang promo, buy 5 Magnific White Kojic Duo and get 5 Kojic or Gluta Lotion for only 149 each. And also buy 1 inguinal whitening cream or 1 No Secret Underarm whitening cream and get 2 niacinamide soap for only 149 pesos. Buy 5 Reversa Collagen Duo. Again, buy 5 Reversa Collagen Duo and get 5 Reversa Slim and 60 for only 169 pesos each. And also, ato ang health and wellness deals, Moni! Buy any 2 Mana Health and Wellness drinks and get diabetic insulin coffee for only 129 each, no? By the way, no, kung mo-visit mo nga sa office sa ato ang Mana Health Beauty and Wellness, pwede rin kayo mong makapangapi dito. Dito na si DJ Ranz. O, agabala ka kay... libre rin mo mga pe nga to. Libre ba? Dahil bayad ang kape, pero libre rin mo mga pe. Oo. Libre rin mo muling ko nga to. Kay. Magpabugnaw. Bugnaw kayo sa sunod. Magpa-air ka. Ina, shoutout ay karoon niya sa to ang mga... mga dancer ba? Ato mga model, mga guwapang ay Jenna Saltalino, Dikak, and Barely Montesilo Gatchalian. Also shoutout ni Ma'am Jenna Flor Montesilo Jamante and Sir Ignacio Andalog Jamante. Shoutout, no? May hapon. Also shoutout niya ka rin ni Don't force my patience, guwapo, to speak the language of your love. Mwa. Yay! DJ ni Pugi lagi kakaroon. Hello, ay, maanin pangunta na. Grabe na ako singutan nga naman eh. Pariente request kong song, ay kalinting. Okay, oo, karoon tiyod ha. Ilaman sa itong oras guys, 3:51. Paspasa sa oras. Ay, buti sa tag break ha para sa mga sponsor. Please stand by, this is DJ Rans on 98.1 Beater Radio.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa Mana Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mana. Din ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuat? Bisitahan na ang Mana Health Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. Mana Health Beauty and Wellness. Kay sa Mana ang inyong kaanyag og kaayuhan among prioridad. Mana Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka paranaw
8: ug pagpamilod sa mga tiin.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-Detex 500
9: epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar level.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-Detex 500.
9: Karon dayon,
8: babalik sa pinakadul nga butik sa yunga.
9: Detex 500.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo.
9: Susas Lechon Manok and Lepo.
3: Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
9: Susas Lechon Manok and Lepo.
3: Lamian na, barato pa.
9: Lamian na, barato pa.
3: Susas Lechon Manok and Lepo.
9: Siguradong magpangita ka.
3: Susas Lechon Manok and Lepo.
9: Tara na!
10: Atong paminaon, ang testimonya. sa Wonder Herbal Oil.
11: Mayroon si Goy, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yang koto-koto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto kong kwan niya plaso, salamat si kong dako, kanyang herbal oil. Ay, mamatay si Tibo ngayon.
10: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
15: Aksa nga lang na ito, ma'am?
16: Monchita Fortis.
15: Usa, Monchita?
16: Monching.
15: Oh, mamunching, munching, munching yung mga. Mamunching, nitangas kami diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
16: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
15: Kaysa una, kapuyon dahi ka?
16: Oo, oh, kapuyon ko.
15: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
16: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
15: Okay na rin mo lawas dahi, ma'am.
16: Okay na.
15: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
16: Monching.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa tanang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing, makatabang kini

0: Happy Standard Time, 55 minutes past the hour of 3 o'clock. Shout out there karon ni Ma'am Ana Moral di sa last ming hapon. Rekos kong sound digi-digi-di. Digi-digi-di. May hapon na doon. Shout out ko ay doon sa naglanog-lanog. Sa mga naglanog-lanog ang speaker diri sa puro kay Meto nila ni Darna Tuyol. O silang pasayawan. Asa? Ako silang pasayawan, idol, palagog patukar sa buksan mo at papasukin ako malaklak para sa'yo. Well, karoon din tiyo na sa Marilul Labor Qualvar. Thank you so much, ya. Dayon, si Kuan, DJ ni Pogi. Lagi ko. Hello, good afternoon, DJ. Runs a shout from San Carlos. Rekos kong song, Die With A Smile by Lady Gaga. Thank you, DJ. Supply da ka. Thank you. Yeah, parin din guwapo request ko song Ayaw Kalinti. Then Antonio Tapdasan Puntaras, may hapon ni Zara Shalgo sa Punteras family diri sa Purok ng Katuminhao. Request ko song Maghintay sa Lawat. Paghintay lang din. Pero thank you so much, Antonio Tapdasan. Sorry, kuan no, sa mga namina na kaya sa Tuminhao mo, lagi na hindi na magtingog-tingog. Mga namina na rin, ay magtingog. Ay mag, oh wow, no. Message mo ni Nijran sa akin. Wa mani kuanay, wa mani wa ni pili no. Ang atuang kuan diri, okay? Atong program. And also shout out here ko ni Master Jay Abunda. Shout out bra prihama yung hapon pre. Come she guys, 3 minutes before 4 o'clock no, mo break ko sa taha. Kay ato sa ni padangat ang importante ka ayo mga sponsor diri sa atuang program sa tanang program sa BT Radio. So ang nagpuloy sa BT Radio. So standby na mo sa gihapon ang City Israel mo balik ta ni Galas 4 no. So sa kato mga nag-request diha abot-abot lang gamay, okay?
1: Point one, BT Radio.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: 90s, 80s, and now,
6: the home of real music.
7: 98.1 BT Radio.
8: Philippines Standard Time, 4:07 in the afternoon. Welcome sa kanang oras, last and final hour sa itong program karon, ang BT Musika, Musika Chikahan. And the same as usual, kinig hapon sa Riz Rans. Rulan, Shamanti Gulani, hi Riz Rans, kung request kong song, Herbal na Utang. Tindot nga song na, Herbal na Utang. By Trufa Vibes. Thank you, DJ. Salamat kay Roland Chamanti Gulani. Maayong hapon, brother. No, maayong pagdala sa Facebook Live. Dayan Porto Arnado. Shout out din siya sa Pulo Putata. Ninoy Sidring. Dalhan kang namo o tuba. Ako di ko ni madad. Pariente guapo, happy birthday ko sung cousin Jamal Parilla. Thank you, pariente guapo. Oy, speaking of birthday, happy birthday. Muntikan man, hilom ramang kain eh, sir. Ato ang station manager, Inger Fernando Mangubat Jr.
9: Happy birthday!
8: DJ Roland, wakay mo, DJ Roland. Birthday man eh, sir. Again, happy birthday, Sir Engineer Fernando Mangubat Jr. Ito ang station manager dito sa Vito Radio 98.1 FM. Di siya rola, ang sama, nasa plano. Hilom naman. Ay, shout out mo na, sir, no? Di akran sa, I don't know, ag-asaran siya kay busy ka ayo. So, good naman sa akong klase. So, basta kay happy birthday, sir.
9: Happy birthday!
8: Hi, Miss Rans, my hapon about sa topic DJ 34. Ako ang edad, wala na ako nagpabibi kay lisod ka ayo ang panahon, Ron. Shout out ko sa akong bayan na nga naminaw ni Moron. Salamat, DJ. Salamat kay Mimi Nyaras. Lisod yun ka ayo, no? Basta kuan, magpabibi pa ka. Nga, yeah, bata-bata pa ang may ikaya pa gani. Inana, ang imong edad kay 40 na niya, magpabibi agoy. Kuya, mapunay niya. Mapunay ng baby. Ay, nakapanay. Tapos naman sa request to ay atas si pangayot ni Ma'am. Hello, and shout out niya. Kalabi, may nagandang hapon. Ni Ma'am Jenna Saltika di akron sa ato ang Mana Health Beauty and Wellness to Bright. And the Mana ya. This song is for you, Ma'am. Good afternoon.

0: Vitron. Subok na.
1: O si Marcy Villar, taga Imelda, Samuanga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guni siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulaya na inyong Vitron syrup. Dayon, karun yan. Uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog. Maayon na sad mukaon.
0: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, yan ko nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to Tricycle o gangatan insurance services andam usam nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya alang nga usam nga magpa-ISP new license o non-proof to proof ang gangatan insurance services babahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908 1452650 o gaalang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries naada usam ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store dahil ganito may butang sa Barangay Apalan Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili makinahang lang emission test, customer-friendly, hassle-free, og paspas nga serbisyo.
5: Kulyat, ging ng kus doktor, di kayang kunun ako ang tamis?
6: O gano'n nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Mac?
5: Ah, lagi, basiglas na ni.
6: Maunang taas imo sugar, murag presyos mo gas, may pa mag-sip panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapabtik pa, maayo ni alang sa taas o sugar, o sa gustong aktibong kinabuhi.
5: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na tasang akong sugar.
6: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
7: Marcia Auto Parts Trading.
0: Marcia Auto Parts Trading.
8: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Original Hagkuroy Capsule.
11: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
10: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happy to
2: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
12: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
13: Lactopuffy.
2: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

0: Manchester, the home of real music.
1: 98.1 ET Radio.
2: Alright, I'm going to put 21 minutes past the hour, 4 o'clock. Shout out to ni Michelle Ortega Rico. May hapon naman, madam. O, shout out po ni Sir Armin Mahusay. Ang pagpaminaw ninyong tanan lihan sa inyong anak, no? Okay, shout out naman, madam. Kanang pila na may kita na to. Ako na rin kita sa Facebook, may. Oo, then vlogger man eh, niya, dancer, singer, kung saan man, kanang nagtrabaho pag yun. Grabe, dubling kita, aning kwaning mission. Anyway, shout out to Rasmari Pagaras, my hapon is Raz. Kumusta naman ka, DJ? Karoon pa ko nakabalik o chat ni mo. Request DJ o sa ikaw ang sagot. Salamat sa pagbasa. Salamat kay Rosemary Pagaras. Kumusta sa kanya? Thank you so much, ma'am. Then, Amanda Tumaran. Thank you, DJ Raz. You're always welcome, madam. Then, also, Evangeline Kioprela, DJ, napabibi pa ko sa kumbana. Nagpabibi po ko sa kumbana. Bahala, nagkalisod. Sa panahon ni Jay, kayod lang kita permi. Yung what? Grami. Gusto pa din ipunan si Kuan eh, board sa parilya. Uy, happy birthday in advance ni Ma'am Diana Lynn. Happy na no. Basit ugma, birthday na niya. Ini katog. Katog niya karon ugma, birthday na niya. Grabe ah. Mimi Nieres, this runs my hapon, boss. Ah, okay, dayon na. Nawala man ang mga request ganina, oy. Saan naman ito na? Sa nag-request di ha, o ga, digi-digi-di? Dutag request ha. Digi-digi-di, o hawak mo ang beat, ito yung sunod. No, kay Mori, halang mga gipangayo, no? Standby di ha, ninyong tanan sa katong nag-request. Basta kayo, wala akong lista din. Nawala ang comment. Ito na nang i-play, no? Sa nag-request di ha, tingog!

0: beat
1: 90.1 BT Radio。
2: Tadai lois lechama no legend beli ogra liampo na gre bai budang sa emendos street sa barangay 4 tuburan sibon og na usab dire mismo atubangan sa city tuburan campus na usab sila sa tabuelan Asturias og sa balamban sibon. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiyad usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichan medog lichan belly og yempo. Tadaylo isa lichan medog lichan belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Hindi ko tibon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung koto-koto, kasi kabuyon, ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir, lah, minuto ka kung kwan yung kaplas o, salamat yung dako, kanyang herbal oil, tay, mamatay, titibo kayo.
4: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: PTX 500.
8: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
7: PTX 500.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 ET Radio.
7: Welcome back, Time Shank, 33 minutes past the hour, 4 o'clock in the afternoon sa gabong kinisiris rin sa inyong kaupahan hando de alas 5, ha? Sa katong namiya, di ha? Bye-bye! Pwede ako ipadayin na mo sa inyong ipang buhat, di ha? Basing busy pa mo. Shout out niya karayan ni Jarek de la Cruz, shout out boss James Abuya. Why na i-restrict boss? Okay, restrict pa to. Pero, okay ra. Elang so shoutout ya karon ni kuan na hay naman to sa katong nag nag-message na ko. E play na na DJ. Salamat na. May hapon ni Ma'am Ana Monares di Israel. Shoutout ko ni Mercy Lou o Arlinda Lurigas Marcos Kugsang. Please forgive me. Ni Brian Adams. Salamat di Israel. Then also si kuan maulaw ko. Wow, sana all daghan na taan ni Mabayot. Mabayot naman. Hello, di ba sila? Good afternoon din po, Disrans. Ayun, napasahatan. Awa lang. Thank you so much. Basta mo misses, gani. Basahon na ni. Oh, okay, aron ko. Ang ako siya is gani, Shane. Naman. Hello, oy. Bito ka nang ang iyong mga song request. Ato pa yan yung giganid no niya na yung uban nga maro mo guning uban. Managchat man ni sila daan God. Morning unsahay makabantay mo nga wala diha sa kuan. Wala diha sa kanang comment no. Na nagsaad na daan alas 2 na ni kuan na daan ni chat na daan alas alauna. O kadlaw na ganay din ako palabot na itin na ko i-play. Oh, napay mo ay na. Ano ha na quality? Maro-maro ninyo ada. Ay, again, shoutout di akra ni ma'am. Siya nasulti kayo ng sayawar di Zranza. Basayaw ko ma'am. Ang samay, nasamay. Panat. Nahi ka pa rito. Eh, wala ito sa mga song request, no? Shoutout di akra ni Kuan. Washing Shing. Ang iyang pangalan. Walang kailan. Hindi pa ni mabasa iyang pangalan, eh. Shoutout pala, sir, ha? Then I'm so requested.

0: Beyoncé.
1: Alright, that was She's Gone, requested by Seymour. Shout out to my Seymour. Shout out sa day ko ni Jenny og Marifi sa Tubaan Warriors. Wow, sana oil. Panghatag mong tuba niya, be. Shout out ni Charles Barcelona ni Hernan. Ako rin ko si DJ ato ning aging buwan pa itong hantod karoon wala na play. Ay, correct. Wala ka ni... Wala maging kami ko ano ito kung sa kapag. Mga tuig naman siguro ka buwa kami ko. Wala ka magparamdam, Charles. Shout out din ni Pre Renz Rabago Hernan. Oh, nasa ba? Prems? Ah, Prems? Renz Hernan. Shout out to the Prem. Ayong hapon ni Bada Pre. Shout out ni Ma'am Ligay Hernan and also ni Sobel Frido Hernan. Maing hapon niyong tanan niya. Pariyan di ko pa rin ko skuksong. Ayong karim tiba na smoke is going down. Kisaman to yung mga nag-request pa ningong saan mo diya. Ang mga nag-request ganina po, no, kay ako ang ganit niya, sa man, nawala man, pag-refresh na ko sa kuwang, live. Kaya tungod ni Ungot, pag-request, pag-refresh, no, nawala tanan. Pila na lang kabuok, no? Pila na lang kabuok na habili, nag-request. Ang ma-play, ano ron, kaninang naiwit. Nagpasagad naman ang kaoy. Grabe yan, nagpasagad eh. Bilang shoutout naman lahat sa Riz Barcelona Hernan, my hotpoint, and also ni Pre Renz Hernan. Kakarain na. And panayta sa mga request. Again, a shoutout diyan ni Boards. Guwapo, pariente pa rin niya. Then also request, Boards, when the smoke is going down. By Scorpions, good afternoon.

0: Boss when the smoke is going down. Shoutout ha ni Pariel de Boss sa Kawais Parilya. Shoutout the Boss. And ito ko last guys, alas 4:45 na sa kahapon nun. And this time show is brought to you by March Auto Parts Trading. Ang March Auto Parts Trading na amimutan sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Nabaligya sila klaseng-klaseng oil, lubricants, sa motorcycle, multi-cab, auto, truck o mga heavy equipments. Din mga klaseng-klaseng battery o klaseng-klaseng brand para sa motorcycle, multi-cab, auto, truck o heavy equipments. Nabaligya po sila klaseng-klaseng brand o klaseng-klaseng brake pads sa brake shoe para sa mga sakin ang gagmay hantod sa dagko. Din klaseng-klaseng brand sa mga ligid sa motorcycle, multi-cab, auto o truck. Din mga nakarai ang piyasa ng sakinan, sa sakinan, no? Again, nakarai ang piyasa sa sakinan ng gagagmay hantod sa dagko. Mga tag silag presyo ng pangmasang itong March Auto Parts Trading. Then, naay pa-premyo no, sa akin sa tuwing palit. Yan, nagkatidad og 1,500 pesos. Makalawat ka mong premyo gikan sa ilahan, no? Sa ilahan tindahan. Ang March Auto Parts Trading, maong sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang March Auto Parts Trading, matanaw na kanil sa Facebook. Og maminsahe rin kini sa pinagi sa lahang messenger. March Auto Parts. And sa lahang cellphone number, 09-27-27-51904. And sa talk and text, 09-46-163-5495. Thank you so much, March Auto Parts Trading. Yeah, boss, ako ah, having you near me. Pagidangat na niro, naningil na. Nagpasagad naman lang ka niya. Okay, paminawat na nagpasagad. Saris, Barcelona, Hernan. And shout out to Renz, no pre Renz, Rabago Hernan niya. May hapon. Salamat sa pre-ready, salamat sa welcome. Again, as GR Bustatas Malarang. Okay, pagsisayo na ba, sir? Oh, sayo mo kinis na. Sayo kagang, sayo pinakagang. Eh, shout out also ni ma'am. Etel Pagras Baklay Jaime diha kalon sa Apalan, Tuburan, Cebu. O nagpaminaw pinaagi sa ilahang radio. Salamat kaagi paningot daw og sinayo si Rosemary. Musayo po rin si Ma'am Rosemary. Grabe ah. Ay dula naman. Ako na itaga eh sir. Dato naman si insurance. Hey dato bagay. Ikaw ron na Michelle. Michelle! Kabati yun oh. Michelle! Grabe sa maa ba? 47 minutes past the hour of 4 o'clock. Let's take a short break. No, ato lang sa nitigaan. Ito ay mga sponsor. Shoutout sa tanan diha. And pabilin ka mong nagpaminaw sa DYPSB The Radio. Ay mong lakaw, ay mong biha. Sa itong program ato rin tiwason. Kaya bubalik pa sa nitigaan. Sinig humanin. Ay mahinundanon ka ayong pahinomdom. Please stand by.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multi-cab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multi-cab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multi-cab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa lang cellphone number sa Globe 09272751904, sa Talk and Text 09461635495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Marja Auto Parts Trading.
1: Marja Auto Parts Trading.
3: Atong paminawon.
2: ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Nga, siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung koto-koto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir lah. Nino ka kung kwan yung kaplas o salamat yung ako. Kaling herbal oil, tayo, sumamatay, positibo kayo.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
6: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Original Hagkuroy Capsule.
9: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
8: Unsa pang inyong gihulag? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik. 90s, 80s,
10: and now the home of real music.
11: 98.1 BT Radio.
0: Alright, available is standard time, 8 minutes before 5 o'clock. Shoutout dihan ni Sir Gia, basta atas manalong shoutout ko sa ko ang ugangan. Monico, baka na Dordi Israns, mahubog na sign. Grabe layo, paman itong biyernes, oy. Una-una, nakag-sayo-sayaw na sa... Mahubog na sign. Ang atong ting tagay, ato na sa biyernes, ha? Atong tingbon sa The Friday Dance Mix. Oh, anto, sa weekend, ba no? Ayuhas sa di mo, sir. Kuhay. Nauna ka na, hubog-hubog, ha? Ano ba ka mga dada? Sir, Monico! Also, shoutout ni, kuhan ni, ha? Ni Michelle, no? Present sa baag. Anyway, shoutout niya ka lang sa ako. Ay, papa, niya ka lang sa barangay sa nawa, sir. Shoutout ni Papa Lito and Mama Dila Santiago. Shoutout also ni, Mano Ilando Daidilin and also ni Kuya Bubang. Bubang Alor niya. Shoutout also ni Nilan Choy Choice Me and Nikadeh ni Iming. And also ni Vivo Dudong Ian Onijasa. Shoutout ni Rinante. And also ni Choy Choy Nadiri. Ha? Ano nga yun? Ano nga sa ito ang mga song request, guys, no? 33 minutes past the hour of 3 o'clock. 4 o'clock in the afternoon. And there ay mga song request si Pangat, aninia, si Agnes Rosiana. This song is for you. Total Eclipse of the Heart by Bonnie Tyler. Good afternoon.

Alright, total eclipse of the heart. What are the orders, guys? Salamat, guys, sa paminaw sa Luzon besides I mean the now no sa mga naminaw karon. Thank you nya. Sa katong mga nag-request nga wala ma play, ubay-ubay gid oi. Di mo gyud mahimo nga di matakaw ta. Sobra na na po kabuok ang ang nahabilin. Ang sao man lang ani. Asa tadi i-play ang ubay? Ah, bitaw ay kutob lang yun sa makaya na ito ha. Pasensya gayo. Ito nang tiwaso na wapuhon na utang gapon pa doon. Nga, nahibuong ko na, Ma'am Inyares! Mimi Inyares, no? Naghuwat ko sa mga request, ma'am. Oh, ay kahapon mo ito ako na utang niya. Naghuwat ako. Wala man mo usap, Ma'am Inyares. Mimi Inyares! Wala mo usap ang request. Well, thank you so much sa imuhin. Makanalang pagpaminaw na ako sa Negros, ma'am, no? Oh, antol wapuhon na po. Sa Carlos Long Station Manager, ang ato ang birthday boy karong adlaw. Station Manager Inter Fernando Mangubad Jr. Again, happy birthday, sir. And sa toang program director, she is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer. Now, may sinyenti ba how? Happy birthday, boy. Mamay hapon ni Madha og sa atong kawanan sa buhat diha sa MS office. Salamat kay may hapon. And also sa mga kawan DJ Buddy DJ Roland na karon sa gawas. My name is DJ Ran Santoro Bapuhon na Pord. Thank you. Goodbye. God bless everyone. Sa katong mga nag-request, I'm sorry and see you tomorrow on the line. No. Atong utangon. This is DJ Ran signing off. Bye-bye.

Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers?